0: kung may ara sang tao kung naglagay-lagay mga nag-istorya sa mga kuturanta. Ah, base pa man lang, mabrihan pa man ang paminsaron, mabrihan pa man ang mga posibilidad la, nga kita samtang may kabuhi, kaya ta mag-iho, kaya ta mag-trabaho, makapangita ta sang solusyon mo. Ikadwa pagid, ikatatlo nga mga kausa, pagigugma, abi mo, ang pagigugma kung kisa kita may ara mag-asawa, mga sitwasyon sa mag-asawa. Ang isa to, asawa ya, may third party, no? Di ikaw, grabe yung paghigugma mo sa isa ka lalaki or babae, no? Dalom paminsaron mo sina da. Di, pero anong tanda karun? Ha? Kinanglan, sometimes it's also good to accept realities mo. Nga sometimes we have to let go, no? And face the reality na sometimes na ang ining mga relasyon gaka-failure and start all over again, na? Why man lang nagkatapos sa isa katao ang kabuhi, mga kasama? Gibra? Mary Jane Balioalio? Ma'am? Oo. Sakay Jelwin? Oo. Oh, si Sir Lloyd Novales ba? Oh, mayon ni nami ni mag-counsel si Sir Lloyd mo. Sir Lloyd, anong mahambal mo? Oh. May mahambal niya si ano si Sir Vincent. Linya done like and share na. Oh. Kagang systems go na ang barangay elections. Systems go na ang barangay and SK elections sa November 2 and All Souls Day naman sa adlaw nga na. Ang perde sa eleksyon, ilubong mo rita. Kasakit mo na yan kay paring Vincent ho. Mary Jane Valualio, monitor lang kami this kapihan. Ninang Linda, shout out this kay Bibot Hulito, kag kay Junior De La Cruz. Sino pa ni? Si Joby Vargas, Melvin Cosio, sa kay Ma'am Sol Hulito. Ari kami di Gapamati XFM. Thank you. Salamat gid ha sa mga katropa naton dira sa Barangay Handumanan. Thank you so much. I hope nga ara kita sa mga sitwasyon ha. Kagsa kay Shirley Arevlo dira sa Kamangkalan, nakatutok man sila sa XFM. Thank you so much. Salamat din sa pag-upod sa aton para tutunan. All right, oras na to mga kotropa. Alas 8:03 na. Let's take a break. Balikan ta. Pero November 2 gid ang base mabutar man ta sa nalubong si Sir Epe Aray na din. Pero nga November 2 gid base mabutar man ta sa nalubong. Ay tukod no? Base mga nalubong mabuto man to. Ay hala. Tuod no? All Souls Day nga na ano ako? Basta magkanabuhi, tubla mga patay, tubla ka magbuto man tubla. Ma-commercial tayo na eh. Mapawai tayo na mga katropa. Balikan tayo mga balita ta. Pagkatapos mga panum, dumaha, stay with us.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sang orderyo ang kape, gadu kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala kong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kang utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elvan Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain. Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: XFM.
9: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pura ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabas, yung amin, bigit sa mga DJs nila, kanya.
5: Wala sang konkreto nga sa
6: kag, wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kid, apat.
6: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
7: Timo!
8: XFM 103.9 XFM 103.9
9: The Secret of Health.
10: Ang aton suni nga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suni nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sinadira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, bakaya malang nisa sa aton suni nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kon ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini, no, sang aton sini nga lawas, sa aton sini nga brain dira nagkakaproblema kita karon kon nagapabilin kag nagapadayon ni nang inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas kun mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok.
11: Southern Plus Gold.
10: Ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga ko nagapadayon ganing inflammation dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot nisa sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun maginapasulod kita sini nga quercetin sa aton sini nga lawas.
12: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
10: Isa nga makuaan naton sini sang quercetin, maggamit sini sang Santhon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ang Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
11: The Secret of Health.
13: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo kama produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
11: Southern Plus Gold.
13: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
14: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
11: The Secret of Health.
10: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa ringa kutis.
11: Premium D3.
7: Coffee Mix.
10: Like ang premium D3 Coffee Mix naton, may ara sang Sunthon kag vitamin D3 nagabulig pa improve sa nisang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagatahas ang blood sugar kay do matamis siya pero stevia ang ginagamit sa nga pampatamis.
7: Sunthon Gold Coffee Mix.
10: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine instead ng ara dry sa isoflavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. Isoflavones sa makabulig balance sa nga kumbolo balance sa nga aton sa nga hormonal imbalances lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid especially kababainhan sa amo nang stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi nagamenopause kamo nagauntat ang inyo sa nga pamulanon ti may mga mabatyagan kamo sa nga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no ang isoflavones galin sini sa soya isa kasangkap sini sang Sunthon plus coffee mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas hindi kamo matamaan sini sa pagka-irritable hindi matamaan sini sa mood swings hindi matamaan sa pagkamalipatod yara Sunthon plus coffee mix kita sini ang mabuligan to coffee for all pwede sa kabataan pwede man sa may mga edad-edad na
7: Sunthon Gold Coffee Mix Sunthon Plus Gold
9: The Secrets of Health
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority
15: Balansing ang mga komentaryo.
16: Pwede nga
15: nag-atras ang public opinion
7: objective.
15: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
17: Nga medyo isog pa sila yan.
15: Ini ang Bullseye.

Balik kita mga katropa sa pagbakaragan natin. Ang sadya kahapon kay pag-ulan, nagbaha, nagtaas ang tubig. May pila ka mga lugar din sa Negros Occidental, mga katropa, ginbaha man, no? Sa grabe nga pag taas ang tubig tungod sa grabe nga, gulpi-gulpi nga pag-ulan, mga katropa, no? Ang istorya sa aton pila ka mga tulan sa habagat ni, no? Pero I think so may sang ano mo, sang tawag sini, sang low pressure mga katropa, no? Sa aton ano palibot, no? Nag ano kapon, nag taas-taas ang tubig sa Black Barrow Gardery. Lacson area nagtaas man. Well, pwede man ta ano, pwede man ta makaistorya, makambal mga katropa sa aton nga mga kuturan nga ang problema gid man niya. Ang aton nga well, climate change, no? We can always say that. Pwede man nga ti mga naga problema o kung wala nga function yung mga drainage system natin dari sa siyudad sa Bacolod, no? May mga lugar, no? Sa area sa Lacson, mga katropa, grabe, taas man ang baha, no? Ang mga lugar dira sa Alihis, no? Tumaas ang tubig. Diri ni dampi sa Ariwa, makita nyo din mga katropa, diri ni dampi sa area to sa Alihis, corner na bla, ang tawag sini dira sa Araneta o nga area sa old airport, taas ang tubig tungod sa pagbubo sa ulan, gulpi, no? Hindi na maexpektaran mga katropa ang ulan nga bubo na yun, gulpi na kagbaskog ha ang ulan, ha, baskog ang ulan, hindi basta-basta. Kahapon do basi nag-supon pa ang aton yung mga drainage dari sa mga lugar ta, mga katropa. Ang ininga sitwasyon, mga katropa, gina-experiensya sa aton pila ka mga kauturan, dari naman ta masugod. Pamangkot din na to ang mga flood control sa aton sudad, sa aton nga lugar dari sa Negros Occidental. Kay kumakabulig ni sa mo nga ma-siphon bala ang mga tubig nga ara sa downtown, or maybe ang aton nga ano, aton nga mga drainage hindi na amuna ka ano, ka functional kaya amahambal man sa aton nga syudad, mga katropa. Pamakutunta ang syudad, halos naman sa magsabat, no, sa amuning problema. Pero ini nga mga sitwasyon maghatag sa aton sang paraminsaron. Ang paraminsaron nga may mga budget, may pundo ang aton gobyerno sa flood control. May arak kita sa mga budget nga ginatipon, nga ginaalokar para sa flood control na itong mga katropa. We're spending much, no, para sa itong drainage system. Turis Bacolod, there is sa sentro, abe, not much of the flood control, but ang aton nga drainage nga why na nag-function, no? Di, kung pa magkutuntang aton nga mga, ano, aton nga mga kauturan, aton nga mga official gobyerno, sinya, ti climate change ni. Nagdamo ang ulan, kumpara mo sa ng normal level sang ulan, katropa. So, amunay ang resulta sa habagat. Ang habagat naman mga katropa, maghatag sa aton sang medyo kabudlayan because nga ti maulan sa gulpi, may ara sa pagmanlo, madlos, buo-buo sang ulan, mga katropa, no? Kag pira ka mga motorista, tapiktado. Now, ti pamangko to, di na ang drainage ta. Kay ti sa una ginambal ta. Daway naman ta, daw nakakadto kita sa mga lugar, mga katropa, after nga nagbubong ulan. Wala na sang pagbinaha pa. No? Pero ti, budlay gijay. Sa ulan nga ni mga katropa, nag-traffic man kahapon. No? Nag-traffic man kahapon. Damo sa mga salakyan, nagginuwa.
Pero is pakulod. Tingala kita nga ha. Nag-amunia, no? Nag, nag, nag, dinamo ang mga salakyan. May mga salakyan, mga katropa, nga, nag, ano, nag, ngita sa shortcut, kay ti gaulan, no? May mga salakyan, nga, hindi ba na, maka, aagi sa mga taas ng tubig. So, nangita alternative. Dari nakita ko sa Bacolod, mga katropa, nga ang Bacolod, damo gid man sakyan niya. Damo gid man manggaranon, di. Damo gid man may kaya, di. That's why kung mayara sa mga bubo sa tubig, kagulan, nagdamo mo na mga salakyan. Da? Okay. Pero, kaupod sina mga katropa, makita nyo sa kilid, oh, damo man ka nakaparking yung mga salakyan. Damo man nakaparking yung mga jeep, or mga motorsiklo sa kilid sang dalan. Tiway ko, balo ko na briyado ni. Do kay posible man. Briyado ni sa tanan. Na-realize at mga katropa, nakapaminsan mo lang ta, nga sadya man diri, sa amon, binaha man sa merkado, Barangay 4, Rizal Street, taas tubig, mga motor o lubog. Ubog. Mamliya, oo. Kagapon, dira man, oo. Nagbuo man itong landa sa Kabankalan. Now, ang sitwasyon mga katropa, kundi na traffic na, may ano na, may congestion na sa mga major streets, especially dira sa Lacson. Ang problema, ya, kay pagdamo sa mga salakyan, mga katropa, gapi na gusto kung sa di maagi. No? Gapi na gusto kung diin malusot. Ha? May ara naga-counterflow. May ara may nagaliko sa hindi mga likuan. Ha? Kagun mag-amuna ni ang sitwasyon katropa, ang traffic terribly. No? Ang traffic terribly. Diris makulod. Diri ko rin kita mga katropa nga hindi lang gali ang problema at nabaha. Ang disiplina man sa tao. Ha? Nga kaya sa tao, bala na ma-counterflow ko diya. Madiri ko maagyo, maliko ko. Bisan, grabe pang traffic ta. No? Kapin pa yung mga salakyan, nga medyo ayo-ayo. O, kahapon to, taas nga salakyan. Pick up, taas nga daw mlahalo na bla. No? Bagong gwa. O, nga salakyan. Ah, nagblabag sila. Ah, bahala ka muna. Grabe pamito. Pamito man siya. Tiisin ko grabe. Dari man sa Bacolod, mga katropa, kung mag-inulan, kalabanan, if not tanan, sa mga traffic lights naton, why na nagagana? No? Kalabanan sa aton nga mga traffic lights, palong naman. No? Hindi ba tamabasol ang aton mga traffic enforcers? No? Kahit ti gaulan eh, tsindihan taman. Kabudlay mo na nga po lanan ta mga traffic enforcers na ton. We can only rely sa aton traffic lights. No? Pero ang traffic lights, why na ginapati? Ha? Ang traffic lights, mga katropa, why na? Ha? Pinagustuhan na yung nakapon daw. Oh, dari sa singkang, ha? Grabe, gutok-gutok, masalakyan. Ha? Pasado lang singkos nga pon? Ha? Oh, tisingko, okay. Kaya kung insakto lang nga dalaga na yung mga katropa, hindi man mag-traffic ang Bacolod mo. Ah, kung may disiplina, tatanan. Kaya nagkapati kita sa traffic lights. Nga kung oras mo na, turno mo na maglakat, lakat ka. Hindi nga, hindi mo pa turno, nga maglabay, labay ka na. Amo na naman ang sitwasyon. Ah, kadamo sa mga salakyan, not much of mga POJs naton, but mga private vehicles nga nagalabay sa mga dalan ta, no? Kaya nila mag-counterflow. Kaya nila mag-liko. Pinagusto nga liko, mga katropa. Ha? Going lupit na gapo, no? Ay, terrible man, no? Mga tao, mga salakyan, terrible, gutok-guto kayo. Pagkatapos, pinagustuhan na yung liko. May maliko sa wala. May maliko sa tuo. Ha? May mga counterflow. Ang tao, ang salakyan,

0: road, mga katropa. Ang mga parking man sa mga trucking, ara man sila. Why masaway? Amor gani, why takabalo gani? Atong BTTMD, parang why mani? Nagapang ticket mani? Tingala ta, mga trucking, mga tinwillers, dara na katambay sa conferential, the way ginasapak. Ano naman? May pinilian ka mo? May ano ta? May exemption ta? Aton observation lang nato riya, ta? Aga dira sa circumferential road, no? Damo sa mga 10-wheeler trucks da. Ara mo na yung BTTMD ta? May nagabantay man traffic da? Why man yung saway? Ay, ano na man? No? Ano lang niya? Pa-timing-timing lang ne? Oh. Eh, hope makita ito ni. Sa ato naman niya, mga pumuruyo, ang contribution ta, tani, disiplina naman lang. Sa ato naman niya, ang aton niya, pwede mabulig, disiplina. Motorsiklo ka man, auto ka man, malahalon ka man yung maslakyan, why na the specials dalan, Why na yasang, kung bago slakyan mo, tagaan ka sang nami nga lagyan, di. Maagi ka sa dapat nga lagyan. Maagi ka sa insakto nga lagyan. Hindi ka mag-counterflow. Uy, hindi man yung masaway. Ngati, gaulan mo. Ang mga problema itong kiss sa mga katropa disiplina. Pero sa ibang mga pungsod, kaya taman. Magpati sa mga pulisa nila. Dari sa atong Pilipinas, mga katropa, pungsod ta. Hindi ta ka-patis na. Nga pinagusto man ta. Pakita man ta sa atong gahom, no? Kung may sawayon ka, may isog ka pa, no? Kung sawayon ka, isog ka pa iya, mangakig ka pa sa mga otoritista, no? Loka si Kwawi, mga katropa. Dire, balikan ta mga drainage na itong mga katropa. I hope tani na plastar o kung na okay pa itong mga drainage system. Hindi lang ta magbangko sa mga istorya nga, isipon tama yung oras, nag-subside man sa dayon, nagdasig man sa dayon. That's why nag-function ato mga drainage system. Ang question is, nag-saka ang tubig. Dito sa Singkang, tubangan sa Kamolda, taas man tubig da. Nagtaas man tubig kahapon. No? Di amuning aton sitwasyon, daris makulod mga katropa. Kulang na disiplina, bahaon pa ta, ati sadyag. Katropang Win, puwerte man kagapo ng baha sa kilid sang cyber center. Sa may gate na yun, sa Paglaom Sports Complex Dampi. Taas man tubig to, kamal ni Sir Vincent to. Anyway. Wait, akbaro kung paano isabat ni sa katon nga lokal na pauruhan. Pero ti mga katropa, siguro katon sa dadi na takaan naman hagay sabat-sabat sini. hagay sunod sa mga para mo katano sa mga kotuan. Nga agwanta, haan nyo da! Oras na ito, 8:30 na sa pagpangalagad ng mga katropa. Commercial ta, pagkatapos balikan ta, pinaka mga update ta, pinaka mga balita mga katropa sa ito nga palatuntunan. Sa aton nga may ara naman sa mga radyo click nagdaog ang mga radyo mga katropa sa aton ho. Oras naton 8:30 mga commercial time eh. Balikan ta mga bintang ta pagkatapos sa mga promdom ha. Standby
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next!

0: marami na ang natulungan.
1: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
0: Turbo Supplement for Men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
0: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
0: Turbo, may maka at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
0: Sister Pain.
5: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: Namamayagpa sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
8: XFM Bacolod, sa XFM.
7: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
9: Ang sobra kang mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kagkunkulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: President,
3: nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang bullseye.

0: Balik tama mga katropa sa pagparanganda sa atong daratong dunan. Isa sa mga mayo ka balita ang aton nga Ma'am Leia Ramos, good morning. Salamat gid sa pagpamati sa Asyenda Michelle, no? Michaela, I'm sorry. Asyenda Michaela, ari mi isa pa ni kay show daw. Tara sa barangay Talutog, ho? But lang. No, damo pa lang sa mga problema. Okay. So, balik-balik ka ito na. Urasan, tagit na, Ma'am Leia. Anyway, oras na ito mga katropa. It's 8:36 na sa pagpangalagad naton sa mga kauturan ta nga nagpamati, ba na? Naglantaw sa pinaka-update mga katropa sa aton nga national government. Nga ginaplano sa aton sa aton nga ginhinyo sa aton presidente nga kakasun lang, no? Ang kakasun. Ang systems lost mga katropa sa aton nga bill, no? At first glance, okay gid, no? Way gid problema, marami gid na siya ang aton nga pag ang ini efforts ng aton nga gobyerno kakaso ng systems lost, because mga katropa every charges sa aton nga kuryente mga katropa, may ara sa bat. Okay. Ari sa mga ginabayaran nato mga katropa, ho, ang distribution charge naton pagkatapos may ara da sang isa man isang dako ang retail metering charge, no? Oh. I don't know kung paano i-explicar, pero mga katropa, these are charges nga nabutang sa aton nga mga bill dira sa kuryente, no? And it cost us so much. Ang emo generation charge mga katropa, dako man, no? Dara. Oh. Ang imong transmission charge mga katropa, gabayad ko ba ni? Amo ni sang aton gyud nabayaran sa NGCP, ang generation charge kuryente ni, presyo sa kuryente. Ang aton nga dako pag gyud ginabayaran mga katropa. Ang system loss mga katropa, ka charge naton sa bill. Okay? Dako man ang porsentos na, no? Okay. So overall, may ara kita sa mga charges dira sa mga bills ta. Sa dalom da sa mga bill nyo, bla, lang taon nyo da liwat. Ha? May ara da sa inyong bill generation charge. Ta? But oh, 12% na sa mga katropa. No, for example, kung imo ang imong imong generation charge mga katropa is 1.3, no? Probably may ara ka subrasin nga generation charge, okay? VAT ina sa ginabayaran mo. Okay, 12% ina. Oh, may ara ka subrasin piso da. Iya, what pa na? Ang transmission charge mo, may ara man sang VAT. Ang transmission charge mo mga katropa, may ara na sang VAT nga kung sa 1.3 nga scale, for example, para sa mga regular lang gid nga mga kauturan ta nga nagka-consume, hindi magsobra sa 200 kilowatt mga katropa sa ilang consumption sa kuryente, may ara kada sang VAT mo nga transmission like 18 pesos yawat pa na. Okay. Ano pa ka mga charges? Ang system loss nga gin-charge man sa ato mga katropa, may ara da sang dako-dako man nga VAT gina bayaran mo, no? Okay, so these are all 12% na collection sa aton bill, okay? Plus may mga basic subsidy pa ni, no? Ang basic subsidy rate mga katropa, basta sa iban ka matermino mga yan, may ara pa sang mga ato pagid ba na ang mga usual nga mga subsidy ta para sa mga bayan ta, discounting kagiban pa. Gina-charge pa na sa atunda. Now, istoryahan tang negosyo sa kuryente mga katropa. Ang system loss nato may capping mo na sa, I think, 5%. Hindi ko magsala mga katropa, no? Correct me if I'm wrong. May ara kita sang cap na may threshold na siya, may ceiling na siya. Hindi ka magsobra nga ginambal sa aton nga ERC nga hindi ka magsobra da. Alright, sa mga electric company, nga nagadistribute sa kuryente dire sa pungsod naton. Okay? But mismo ang taunta ang scale sang Ipera Law, no? Ang Ipera Law nga ginahambal to sa presidente nga dapat i-review hon ang aton nga lagi sa negosyo sa kuryente dire sa pungsod ni Pilipinas. And all of those, mga kaibigan, from generation charge, halin sa raw nga kuryente ginakuha natin sa mga IPP, sa mga electrical companies na mga kotoropa, there's that 12% VAT nga ginabayaran natin. Okay? If you compute sa 1.5, sa 1,000 mga kotoropa, ang 12% mo na, amuna sa VAT nga ginakolekta sa atong gobyerno. Dako na sa. It's a chunk of charges nga ginabutang sa atong mga sa aton nga mga charges, mga katropa. Okay? Ang Electric Power Industry Reform Act of 2001, mga katropa, nagguwa ni siya sang una tungod may ara sa kakulangan sa kuryente, no? Sa pagdumala sa National Power Corporation, may ara permi brownout, may rotational brownout. Madumduman ko sa una during 90s, mga katropa, until pa ng Ipera Law, rotational brownout, man terrible man yung brownout, hindi maakupahan sa National Power Corporation ang problema kag ang demand sa kuryente dili sa pungsod Pilipinas, mga katropa. Well, it's still all the same story, no? Nga gina-experience natin dili sa pungsod subong nga mga panahon because of the growing industry establishments of commercial, residential, kag mga faktorya nga nagagamit sa kuryente, mga katropa. So, the demand is increasing where ang aton nga supply naganubo sa mga katropa. That's why damo sang mga plano nga mag-establish ang sang hydrothermal plant, iban pa to nga mga renewable energy nga ginaplano ang aton gobyerno, mga katropa. Well, nami sa nga mga plano. Okay? Well, go back kita sa balik kita sa Ipera Law. Okay? Gina-encourage mo ni mga katropa ang free market competition sa mga IPPs. Now, dito na gintastar, mga katropa, ang ining mga independent power producer. Pagsulod nila, no, sa negosyo sa kuryente, there is also, nga mahimo sila sa ilang power plant. No? Para makabaligya sila sa kuryente dito sa spot market. Di rin maginhimo ang spot market, ang wholesale spot market sang aton nga pugso. Diri, ang competition nagakalatabo. No? Ang competition nagakalatabo. Alright. Sa spot market na, naglain-lain nga presyo sang presyo sa kuryente ginabaligya sa mga independent power producer. Drop lang daan, may negosyo, no? Ang aton objective sa atong gobyerno, mga katropa, is to establish some market competition between IPPs. Ha? Kung may ara sa competition, may ara pagnubo sa presyo. Baldahan na 'yung presyo mo. Tumbahan na 'yung presyo. Oh. Ti ga-expectara atong gobyerno, kung may competition just like sa isa ka mga fast food chain ba, mga katropa. If may competition ko na gabarato, okay, so be it, no? Next naman, mga katropa, ang pag-establish, mga katropa, sa Energy Regulation Commission para mag-oversee, maglantaw sa operation sang aton ng electric cooperative kag ang distribution sang kuryente. Okay, so, well, amo ni sang aton nga mga set up under sa Ipera Law. All right? Dire sa spot market, mga katropa, balikan ta to, damo da sa mga presyo, no, naglain-lain. But ang difference, mga katropa, sintimos lang, no? Like for example, nagbaligya da sa sang 7 pesos nga per kilowatt nila, mga katropa, ang katuna sa mga sa mga electric distributors sa tagsa ka mga lugar, mga katropa, pili da sila, no, sang backloan nila. Presyo na bis kuryente dira sa mangkat, abi, mga katropa. Sa cooperative system, ang kalabanan ga kalatabo diri pungsod, mga katropa, nagakontrata ta sa mga power producer nga mag kontrata ta pinaagi sa bidding process sa pinakanubo, sila yung kadto sa mga electric cooperative, no? Sila yung nagkadto toga hantan ay sa ilang presyo, amo na yung presyo na mo, no? And then ma-intra kami sa bidding, no? And then if kung sino pinakabarato itong mga katropa, pirma sa kontrata sa mga electric cooperative. Amo na yung seste. Subong dula na naman katropa, no? Nagkakatropa na, nagkakadula na ang ginabasihan tang spot market. Sa likod sang sining kalatabo, ang mga electric companies na itong mga katropa, tied man, no? Kung anong ginabaligya dito sa spot market, kahit di mapili ka, pero sentimos lang, no? Oh. So, dira ang kuryente, ginabakal ta. Plus, no, mahal na, tingala ta. Ang aton nga National Power Corporation, since the entry sang sining mga IPPs, mga katropa, ang aton mga electric cooperative, amat-amat naman gina-privatize. Ginamat-amat, gina-take over sa mga private companies, no, sa bilog ng Pilipinas, mga katropa. Now, this is now the problem. Because ang aton nga power industry is totally commercialized. No? Gintaksan pa sa gobyerno ta. Gintaksan pa ang mga charges nga nada. So, kumbaga, ginbuno-buno, kanagamid ang buno-buno, simula mo. No? Ang system laws nga ginahambal sa atong presidente is just one of the charges, of the many charges, no? Ginabutang sa atong mga pumuluyo. Be it mga katropa, makakas ang system laws, no? Kahit dapat naka-plasta naman ang aton yung mga electric companies sing ila process, no? Ang system laws dala ni sa mga katropa sang sobra awas ba na nga wala ma-regulate ng mga kuryente. Kawat sa kuryente, no? May ara sa mga overloading kag wala metro ng mga wala nag-agi sa metro ng mga ano ng mga tawag sini ng mga kuryente. So gina-charge na sa tao, no? Dira ka, dira ginahaboy sa imo. Kay hambal nila hindi niya part sang amon nga obligasyon mo. Dapat mangin party man ni sang ato mga consumers para magbantay. So tupad banay nila sa mga kuryente nga ginakawat abi mga katropa. All right. So in this specific problem mga katropa, hindi kid man para sa hindi kid man, hindi siya nagkakadapat, hindi insakto nga ipasa sa atong system laws. Okay? Hindi insakto nga nagnegosyo ka ang imo nga perde ipasa mo sa tao. No? Like for example, sa isa ka sari-sari store, may ara ka to mga rejecto nga ano? Nag-expire na ang mga produkto kagurano ka. That's part of your losses. So, why ka man na ihaboy? Why mo man na ihaboy? But because ang diri sa aton, ginalaw abi na mga katropa sang aton lagi, ang mga pera. No? Pero ang aton naman paglantaw, this is just part sang ginaabaga sa tao nga kamarahalon sa kuryentes pungso. Ang ini mga power plant mga katropa nga gina-propose diri sa Pungsod Pilipinas. We don't know yet if it's government, if it's PPA, if it's a government private partnership mga katropa. Joint venture that is. Napakaymoon sa aton nga pungsod or private corporation ang mga maniobras ni. No? Kaya ginahambal nila ang solusyon lang gidya is pataason ang supply para makakope up sa demand mga katropa. No, dire naman tayo sa istorya sa law and supply and demand mo. Kung makalaot ang aton sa supply mga katropa, kung may isa, may sobra kita, ang tendency ma lubo, no, ang presyo. Pero amo na pagpatita. But kung ng taon ta mga katropa, ang inihalin sa IPPs pakadto naman sa mga power plant mga katropa are all run sa mga private companies and we don't know, ha? Kung ano mga charges, anong pinang presyo ng ginahatag nila mga katropa. No? Okay man na, why man ta problema tani nga ti private corporation. Pero kung insakto, kag klaro, may transparency kita sa presyo nila ba kung ginaangkat na ton sa aton nga mga electric companies, mga katropa, okay ta ni, well and good. Pero ang problema, from generation charge lang gid alone, amo ang presyo nila, kung ginabakal na ton eh, na kuryente eh. No? Oh. Pagkatapos ang generation charge na mga katropa, may taxes na. Paghaboy sa mga electric cooperative, electric companies, nga mga private sectors, mga katropa, there's still 12% VAT. Tanan yung mga charges da, aside from system loss, kaya ginapaano na sa itong presidente, nga pakakas, mga katropa, there's still 12% taxes. So what have you? Ang burden sa tao, sa kamanahalon sa presyo, sa kuryente, aras gihapon. Amuman sa gihapon, mga katropa. No? Pamangkot, masulbar ang presyo sa kuryente. No? Sistema na abi. And it's impossible for the president to cut down and to restructure sang aton nga power industry sa iya administration looking at isa naman ang katuig ang iyang termino, matapos na sa. Oh, matapos na sa. So, ini, mga laying, pwede himuon mga katropa, pero wala kaninit sa problema natin na expectar. Ha? Kaya tutuod mga katropa, sa aton ipera law, ginhatag ta 100% sa mga private corporation ang pagbaligya sang kuryente. Ginhatag ta sa mga operators sa kuryente, mga regusantes kuryente, ang basic services nga dapat mahalin sa gobyerno. No? Nagpahapos pang gobyerno naton, wala na sa investment, wala na sang gasto, kay hatag na sa mga private corporations mga katropa. Hatag to, pagkatapos, ang aton nga gobyerno, matax lang that 12%. Oh. Sa una, under way pa mapasa ni ang mga old regulation law, mga tri-policies, gin-establish natin ni former President Fidel B. Ramos, mga katropa, ang aton kuryente, wala sang taxes nga ginakolektada. But pagpungko ni former President Gloria Macapagal Arroyo, dito na, ginsugdan ang taxes, no? Ginataksan na ang aton kuryente. Ang energy sectors na ito, mga katropa, nag-aabaga naman sa 12%. But because these are all private corporation, mga katropa, hindi pwede ma-siphon nila ang taxes, but rather, i-pass on sa aton mga consumers. And that's why ang panawagan, mga katropa, amat-amaton tabi, pwede ma-exempt ang aton nga energy sector sa taxes nga ginaabagata. No? Kaya nga, natabo sa una, nga way man taga-tax sa kuryente. No? Be it as it may, mga private corporation, galing tiyo muna mga katropa, nag-negosyos la, hindi pwede nga hindi pag-regulate sa gobyerno, kag hindi pagkakitaan sa gobyerno. Private corporation, no? Private company nagapadlagan. Under tax code naton, whatever nga mga negosyante nga naganegosyo diri sa aton pungsod, maagi sa regulation sa aton gobyerno, makuha sang permit, should be subject to 12% VAT, mga katropa. So embedded na sa aton tax code, no? Now, ti kun gusto ta mga katropa, mo namlang ginahambal nato. If we, kung may isog gid nga presidente to nationalize ang power industry na itong responsible Pilipinas, that would be the solution sa aton problema. Balik sa gobyerno. Kaya nga, if it's run by the government, it's tax-free, why sa mga surcharges, kagurano pa nga mga charges na there's no VAT at all, wala sa negosyo na it's all services, mga katropa. Amo rin ginambal na itong gani, ang serbisyo, ang services nga sang gobyerno subong nagmahal. Mabarato ni siya kung mismo ang gobyerno katanayos ni. No? Kaniti imabal sa ikatropang win, grabe naman na. Budlay na kayong panumdumon pa. Ma-restructure ta sa nga ito na no. Pagkatapos maaway, politika naman eh. Balaan mo, ang mga power producer man eh. Mga alay man eh. Mga financier man eh sa mga politiko. Amo na klaro da. No? So ang aton nga negosyo sang kuryente is not just all process but mainly politics, no? there's political accommodation ngayon ng palatabo mo. Anay presidente, mga katropa, sa panahon ni former President Gloria Macapagal Arroyo, sino nag-uuyat sa ngaton nga NGCP? Sino nag-uuyat sa ngaton nga sino nag-uuyat sa distribution sa power? Meralco, Arada, lagko na sila. Ha? Oh, may electric cooperative na ito sa atong lugar. Okay para siya. Pero amat-amat na ito, gagamat kakapatay na, no? Ang ato mga kooperatiba. And nagsugod ba ng kooperatiba sa amay sa presidente mo? Pero subong di na sa Gapati. Ha? Ginapakitaan niya ni Dia para madula ni ang mga kooperatiba by privatizing sa pila ka mga private companies sa mga private corporations ato ng mga electric distributors, mga katropa. Mat-amat na. Di, kung gahambal kung tuon ng presidente ta, nga gusto niya solusyonan ang problema sa kuryente, mga katropa, we have to, no? Probably, ang pagkakas sa mga taxes sa presyo sa kuryente, makabulig, no? Proper regulation para hindi take advantage sa mga private corporation, mga katropa, ang ining ang presyo sa kuryente. But for it takes a president, mga katropa, para maghimo sa pamaagi katulad sinim, no? It needs political will. It needs nga hindi bias ang aton nga pangulo sang pungsod nga maghandom siya nga mangin barato, mangin sustainable ang mga renewable energies nato, mga katropa, free from the hands of this business icons nga nag-operate aton, nga nag-operate sa mga dalagko ng mga power plants kag distribution sa kuryente. Subong set up, mga katropa, ang aton nga mga distributor, nagaplano naman sila nga maghihimo sang ila power plant, no? Kay para hindi depende dito sa smart market ang ginabaligya sa mga sa mga independent power producers. Gapangita naman sila. Dari nagsulod, mga katropa, ang plano nga maghimo sa mga renewable energies pas gyapon, no? And malapad pa ni siya, no? One of those nga ginalantaw de nga mag-invest, mga katropa, is si Mr. Enrique Razon, nga muna yung kapartner sa presidente ta sa mga pag-take over, mga katropa, sa mga inter-cooperative responsible. Even naman ang paya, no? Nag-invest naman, no? Dari ginasulod na. We will see another adjustment, mga katropa, kung bago ng presidente, bago ng leader natin sa pungsod. No? Di ba, hindi naman dahil sa, basi malayin naman, basi mga grupo naman ni, grupo naman ni Ang, Ramon Ang. Kaya doon mo na yung madagko ng mga backers ng presidente sa si administrasyon. No? Ara yan, ginambal, pero may nga, ara mo, ma sila na din ng kadto patunga siya, kami ma-save, kaming basta payagan nyo lang kami, daw man abla. Pero igot na abla, mga katropa, even aton mga farm to market roads, mga katropa, there come a time matabo kung hindi pa ni maagapan ang pag patigayon sang mga joint venture agreement, mga katropa, there come a time nga aton nga dala mismo by renta agyan sa tao by renta, no? Kay ti kayuhon sa mga pribado ng mga negosyante pagkatapos matol tax ka to. Matax ka to sila, no? Inaduta sa aton nga pungso. Look at Manila. Ang SLEX, NLEX, mga katropa. Grabe nga toll. Grabe nga mga balayranda. Nag-generates billions of pesos, mga katropa, every month, no? And ang atong gobyerno, nag-ahamba lang sila. Nga ti, okay. Aray nga aton dyan, joint venture, ina obligasyon is to manage for 25 years pagkatapos ato na ang ining mga proyekto, mga katropa. So amo man Japan, kaka-extend man sa Japan, no? Ang ining mga ginimo sa aton nga sang aton gobyerno, mga katropa. Tamaran ang gobyerno tayo subong. Amo ra tutuod lang. Tamaran nga magplano. Ang flood control, mga katropa, resulta ni sang sistema ta sa gobyerno nga ang government service secondary na, no? nga dapat infrastructure ginauyatan mas gobyerno ta mga katropa. And if you try to look at it, no, tanan di mga private sectors man involved sa flood control project mga katropa. These are arrays of contractors na naka-benefisyo sang proyekto sang aton gobyerno sa sining panahon. Ti what have you? Ang mga government services mga katropa na politicized naman. Hindi ka naman tingala nga ang flood control naton ginsulod sa mga contractors mga katropa pagkatapos may porsyento. Kay ti mga contractor, makontract ni sila pagkatapos ipiton sila sa mga ginasanay. No? Nagamahal ang mga materialis, mga katropa, because nga ti iyan ni ka pribado man ng mga korporasyon. No? Pribado man ng mga kumpanya nag-operate ni. No? Nga trabaho ni itani isang DPWH. No? Ang DPWH, mga katropa, nga dapat nga may ara sa mga tao yaman sa district kag-regional offices nila, garilay naman sa mga private to mga katropa, nga mga contractors, nga magapatuman, mag-execute sa project. Oh, bear in mind, maabot ang punto, oras, mga katropa, ang flood controls ghost project, mga balik naman eh, di what? No? Mabalik naman iwat. So tanawon ta, hulaton ta. Ah. Kung wala sa insakto nga pag tindo sa akong gobyerno, mga katropa. Amo ni Japon, mayo. Bisan pinapara ka system, so kakasunda. Mataas ang presyo sa gatong, sa atong kuryente, di? No? Bisan na, nun pa. Oh. Oras, mga katropa, 9:02 na sa pagpakaragat ta. Na commercial ta, balikan ta mga balita ta. Pagkatapos sa mga pramdom. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3.

0: Sunfold, Sunfold Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfold Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfold Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfold Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfold kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villas, isang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfold kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabibig sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Sunfold Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfold Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfold Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sentin Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sentin Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Sentin Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sentin Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assistive pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assistive pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assistive pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfold Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfold Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfold Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfold Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Nga, XFM, kid, how?
12: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
11: Nga, XFM, kid.
13: Ay, namiyang music, ah.
11: Nga, XFM, kid.
13: Ay, pula ka lang music magkatapos magbugtaw ka. Blah, mayarap ko yung mga balita. Blah, so, nabibigit yung mga DJs nila. Kanya, blah,
14: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
11: may how kita pa.
14: Enjoy lang.
11: Nga, XFM, gid how.
15: Tingin mo!
14: XFM 103.9. XFM 103.9. Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further
0: then, nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pasalaya.
0: Ini ang Bullseye.
5: Mga katropa, nagsugod na gli. Pinaka latest update na mga katropa, nagsugod na sang spraying. Ang aton provincial government mga katropa. Para sa ining pagtapos ang problema sa RSSI Dres Negros Occidental. May ara to budget Department of Agriculture yung ginalukat, no? I think hindi ko magsala 35 million pesos tumo, no? Plus nga may ara pa sang dagdagan na isang 10 mil pesos, no, para sa mga apektado nga mga planters, no? There is a Negros Occidental nga apektado sang RSSI. Check on ta pila ka latest updates na mga katropa. Sa aton nga update sa provincial capital mga katropa, no? Oh, may distribution na sang 10,000 pesos para sa mga small planters, ho. Oh. Gilalabot ang mga planters naton pagani kuna kabato na sila, no? Pero ari na mga katropa mismo ang aton nga DSWD secretary ang nagpanguna sa mga katropa sa mga apektado sang RSSI Dres Negros Occidental. Sekontanay ang mga latest development mga katropa, may nakabato na, no? Upod nato na aton station manager Mr. Mitch Lipa mga katropa.
6: XFM Live Reports.
5: Sir Mitch, good morning.
7: Yes, katulang win live kita na nagpalihag dire sa may bagong merkado sa Talisay City kay dirigin pati ngayon ang official ceremony abi ng emergency cash transfer sa mga biktima sa RSSI dire sa Negros Occidental. So ang nauna kumbaga ang Talisay City farmers, around 600 farmers, no, ang makabaton na subungaga kanilang ayuda ng 10,000 pesos, no, alabanan siling mga small farmers ng Talisay, sa tubo, mga taga-barangay Katilingban, San Fernando, aging sila ang nauna sa listahan kag ba ang punsyang 10 mil ayuda sa gobyerno. Just 30 minutes ago, si Secretary Rex Cachalian, nakapati kayong sa press conference, no? Ang tutipatag kung ano ang katuyuan siling nga programa. Ang programa ngayon ni Katubang Win, sa batang gobyerno nasyonal, sa panawagan sa taga-Negros nga malapad ang nabiktuhan niya mga small farmers, bangun siling RSSI, no, ang beste sa tubo. So, ang gin-qualify para sa bilog ng Negros Occidental, sa mga baton sa 10,000, in Negros Island Region is more than 11,000 sa mga small farmers. So, i-divide mo na Occidental-Oriental.
5: Bilog ng NIR.
7: Ang subong ang 600 kama Katalisay City. So, it's a big amount kung sumahon mo ang 111,000, that's around 110 million pesos, no, that can help drive the economy sa bilog-abing ng Negros Occidental province, kasi may ayuda nga doon mga mangunguma, kasi isa sa mga na-interview natin din yan eh, napahayag nga nakagasto na siya around 30 to 40,000 sa ISI Secretaria sa Buno, pero ang umalani ang nadangata, no. Pamatian ta anay kato panguin ang pahayag ni Secretary Rex Cachalian kay na press conference sa katuyuan sining programa kung paano may ensure niya ang quality ng lang ang nakabatod. Pamatian ta.
8: At their own agriculture offices.
3: nag-usap nga kami ni Mayor Wang and she was saying na lahat naman ng LGU may agri offices. So we will now work with the SRA, cross-tabulate it or cross-check it with the list from the LGUs. Kasi more hands trying to figure out ilan ang mga tektado, the faster it is. So both SRA and the LGU Agriculture Office as certified by the mayor and the social welfare offices of the LGU.
8: Oho.
5: Sir Mitch,
9: sabi ba ngayon?
5: Anong mga qualifications?
9: May listahan ang atong tansak ang mga municipal and city agriculture office. So sila ang nag-identify kung sino ang small farmers na napektuhan sa RSSI. Plus, may validation man alin mismo sa SRA. So ang listahan, hindi pwede matalakatan.
8: Correcto.
9: May municipal agriculture na listahan plus i-validate ang SRA man na listahan.
5: Kung planters
9: so,
5: sila?
9: Na pasiguro. Oo, small planters. Apakonsider. So kalabanan sila sila katabangin, mga car beneficiaries. Mga kabaton sa ayuda na 10,000. Oh. Ito mangkot natin si Secretary Casal Lagay na, ito wala sa kondisyon sa 10,000. Dapat na makalukat mo sa sprayer niyo,
8: sa pesticide.
9: Kanya wala sa kondisyon niya. Kasubong sinakundi, ang ayuda is ayuda na hindi mamigato. Ang atin niya mga car beneficiaries na napituhan. Matiyan ang bahayan sa isa sa mga beneficiaryo, subong aga nga nakapato na sa ayuda sa gobyerno.
10: Ronilo, Alcocitan.
8: Oh, taga-barangay, ano ka?
10: Katilingban.
8: Oh, ano ka dako ang imong umanga tubo?
10: Unos tinta.
8: Arias. Hmm. Carp beneficiaries ikaw?
10: Oo.
8: Oh, ano na tabo sa imong tubo?
10: May pister, ay.
8: Oh, ano tsura niya?
10: Ano, hindi ko.
8: Oh, may mapuslan pa siya?
10: May mapuslan siya. Dito man po, dito hindi man talaktap mo. May araman.
8: Oh, di, mga pila man ang PRD mo.
9: Ano bang win?
8: Oo. Sir Mitch?
9: So, do video may kabulayan ng iyong audio. But anyway, isa lang siya sa mga nakabato na sumungaga. Oo.
5: Carp beneficiary mo si Kali?
9: So, sa tag sa mga bano ka siyudad pa da, ginapadali sa karoon ng lisahan niya makabuo na sa mga sino mga qualified beneficiaries, no?
8: Oo.
9: I think may ayuda nga nakasanbay ng saan ng gobyerno para sa ila.
5: Sir Mitch?
9: Yes, ano bang win?
5: Pioneer ni isang talisay, no? Nga na ang distribution.
9: Yes, ang talisay, subungaga, hindi mga pilot area sa gas transfer distribution. That's why daw, ceremonya ang nag-uaya, subungaga, dali sa may merkado sa talisay with Secretary Gatchalian, Governor Lacson, Congresswoman Alvarez, and the Mayor of City of Talisay.
5: Nice, nice. So, ma-roll out pa rin sa mga LGUs na, sa Negros Island Region, sir.
9: Oo, gani man. Pero isa lang sa mga bagay niya, kamalakan lang, katapang ngayon, siyempre, hindi malipod na magbungay ni siyang napagunahuna. Sa iba, nga tiga, lapit na ang barangay elections.
5: Gani
9: sa listahan ay nga ginatawag, di ba? Kung naglistahan ay sa barangay.
5: Sa barangay lagi mo.
9: Pero we hope na ma-validate sa insakto sa city, kahit municipal agriculture office, na validate man siyang SRA para wala siyang lagyanay. Ang qualified lang niya ang dapat makabaton. Kasi, ginapadali ang pag-distribute, ginapadali ang listahan, pero dapat ang kwalifikado lang ang makabaton. Kahit yung makumod, ginaya, magbungas ang kumod, ang iba niya wala nakabaton, kaya wala na lista.
5: Oho. Sige, sige. Bantayan tani, basi may ara pa sang mga batches of distribution, Sir Mitch.
9: Sige, sige. Live, gigan sa Talisay City, Mitch Lipa, XFM News.
6: XFM Live Reports.
5: Buti daw kaayo, nga may ara ta distribution sa mga ano, sang ayuda para sa mga farmers ta. At least makabulig-bulig man gid sa mga farmers naton. O galing amo ni medyo ginhulat ta pa nga magdamo. Kagang igo sang RSSI ay terrible na sa mga farmers ta, pero okay na lang nga nakabato na aton nga mga farmers sang tag 10,000 pesos. 100 million pesos tong allocated para sa ano, sa aton nga distribution kag ayuda para sa mga farmers naton. Pero okay na. Ako, okay naman ako na, di mga katropa. Ang problema, paano tagin roll out? Kahapon dito sa Southern Negros, mga biyan, may ara na sa mga, ano, mga planters nga nagsugod sa ila aerial spraying gamit sa dako-dako nga drone. No? Nakita ta? Ga-spray, dako man, the container ang malupad, yes, ang, ano, pwede niya pwede siya magbalik-balik, mga katropa mo, spray lang dito sa ano. Galing tiyan mo ng concern, ho? Paano mo kay ang ining RSSI, kapanago ni sa dalom sang ano mo, sang dahon, sang tubo? Di ko nag-spray ka, babaw lang may igo mo, no? Ang pagpangunauna sa iban, sa iba, sa hindi man eh, hindi sa matapat, bra. Oh, kinahanglan gid ko no sang ano sang tao nga mag-spray, pero ti anon mo na ya karon isugurton mo lapad-lapad may bacterias to sang ano sang tubo there is Negros Occidental. Well, we hope sa Gyapon, no, para mabuligan ta ato mga farmers sa Gyapon, mabuligan ta para sila maka-recover. Wala gid ay mga farm workers ya sa ayuda. Ma-apply pa nimo pagkatapos makadto sa i-verify ni sir, may nag-message sa ako no, i-verify ni sir sa ano sa SRA, sa LGU, kung mga planters kin man sila. Puro planters anay sir. Ang farm workers why pa? Ato pa kasuhon pa to sa dugdog. Managang pa itong mga kilala ta. Diretso ko lang ni Vlad dito sa ano, sa ano, sa kabangkalan para dure-diretso na ko. Okay, ti, balikan ta rin pila kami issues karon ang system loss ni nga ginahambal nga kakaso na gidya ko no sa atong presidente, pero ti ginahambal ya ginapanawagan ta sa atong ano, sa atong nga kamara kag senado nga ipasar ining pag-review no sang iteralo para maklaro sa para matinduan siya kag pagkatapos ma kakas ang pinaka mga charges to mga katropa. Diri ta man makita mga abyan ang aton nga mga senador atong lang gapyaet kag progaet no nga gasinggitans lang nga dapat libre ang kuryente, dapat baratong kuryente, dapat mo ni diri ta tayo makita. Uy, si Senator Rodante Marcoleta isa man sa mga proponent sa proposal mo no, si Contana ente sa magkadto na mga katropa. Si Katropang Winston Villanueva, may complaint to sa district hospital kuno? O, testingan tabi, mga katropa? XFM Live Reports. Katropang Winston, morning.
11: Katropang Win, may kapirasay mo kung saan sa mga tag-tag sa katag-palamati. Katropang Win, nagpadulong kita no, sa isa di kalugar diri sa sudan sa kamagalan. Ang mga pakigangutan naton, ining utod sa mga pasyente. Ang na-admit kung tani o gindala sang rescue siguro dira sa Lorenzo Psycho District Hospital apang sang pag-abot sang iyay mata, nakita nila nga iyang utod para lang yapon sa stretcher dag wala matagan atensyon. So gini mo medyo may paglalisanay dag ang sinatabo ila na lang din-transfer sa isa kaprimado ng hospital galing. Siguro, bangod na nag-desisyon lang sa i-transfer, bangod nga sa kabalaka man sa ilang nga utod nga para sa ila, nga daw kaangay nga napabayaan sa mga staff sa district hospital. At nagwasi mo katropang win, Pindaya, utod ni sa aras hospital ka ron.
5: Ma'am, good morning. Oo, ang hayo mo lang, ma'am. Sinong hayo mo lang, ma'am? Oo, sino
12: ang hayo ko si Kulot.
5: Kulot, oo. Ma'am, anong natabo sa imo pasyente?
12: Ang natabot ako nga manghod is na-accidente ni siya.
5: Oho.
12: Nang
5: motorsiklo?
12: Gindala siya sa ospital, sa district.
5: Oho. Okay.
12: Kaya ang amon nga ano tani, nang iski hulat-hulat kami nga may ma-assist sa amon.
5: Oho.
12: Or ikaduan man lang tani sa doktor. Kaya ang doktor ara laman sa iabang ko, gapunin ko, upo ng mga nursing.
5: Oho. Ano oras na confine? Ano oras ka mo, ma'am? Sa San O?
12: Mga alas 9, kami ito nag-abot sa district. Gabi.
5: Sa San O? Sa San O, ma'am? Gapon?
12: Kagabi lang, Gabi.
5: Ah, kagabi. Alas 9 sa gabi. Sige, ma'am. Go ahead.
12: Oo. Nang din do kalain lang pala, kay sila na kami nuto nang ako mo nang wood, hala na syaget. Ang sakit ng ulo. Di siyempre, as manang manbala, kakabala ka man, kaya siyempre ulo na yan. Sir mo, Miss Kiway, kada may makita nga galos or dugo man lang kag mga pila sa iyad ang kalawasan, at least ang ulo naman tayo i-check nila. Kaya siyempre, pulo na niya, importante na. Mm-hmm. Ano yung matabo karon dami sa utod ko, kung hindi nila pag-i-assist, mabalik nila ang kabuwis ng utod ko. Hindi na, di ba?
5: Oh, motorsiklo na yung aksidente, ma'am, no?
12: Pag naglabog sa daan, sa tricycle,
5: ah, tricycle.
12: Wala ko yung kabalo, ba? Siya, ano yung, nalipungan sa daan ko, no?
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
12: So, siyempre, nang mapilahan kami nuto sa to, wala pag it nag-assess, ginayaw-yaw. Diba,
5: ano kalawig yun?
12: Na kami nga, tugay pag it ni Doc, na tugay pag it ni Miss Kay, pag-assess. Amo wala, Kay.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
12: Para lang sila yan sa ilaya ba ang kuya?
5: Mga pinakauras ni ma'am.
12: Para lang to sa mga pasyente.
5: O, mga pinakauras ni ma'am nga naghulat ka mo to.
12: Nang maisahan kami to kauras, pero ang hulat namon niya nga may ma-assist sa amon, more than 20 minutes na. Kasi siyempre ang manggudan to siya.
5: Oho, basi sako man sila?
12: Maintindihan lang namon, sir, na sako sila, ga-record sila. Mm-hmm. Pero sir, hindi namon maintindihan. Kay namo silang stop sa sulod. Ang ibang gapong ko, duty na nila nga.
5: Mm-hmm.
12: Nga dapat i-assist man nila ang pasyente nga bakinan lang sa ila bulig.
5: Pero may nakita kang doktor to? May nakita kang nurse?
12: May ato to doktor, sir.
5: Oo.
12: Din-check niya ang mata lang sa mga ako niya, mangod, na mangkot pa sa ano ang sakit, diin ang sakit. Nakabalo naman siya, ulo ang ginasinggit sa manghod ko.
5: Oo. Dason,
12: nang ang ano to, do hindi nagid kami kay insindi kay do malakat na bala sa point nga do malainay nagid bala kay sa sobra ka kabalaka.
5: Mhm.
12: Nag-insist ko nga i-transfer ang mangod ko sa page ma'am.
5: Oh, why ka nagpabalo nga
12: ano to dai?
5: Why ka nagpabalo sa ila? Why ka nagtawag to sa ila? Basi kulang man ang komunikasyon, ano tabo?
12: Sir, nabalo sila mismo.
5: Uh-huh.
12: Nang, ano, nang nagambal na ko, nag-insist ko sila nga, i-transfer na lang nila mo nang ako ng word sa H, ma'am.
5: Oo.
12: Kaya, ang ilang pakitungo sa amon, doon nag-lain na, bubid doon na kami nag-lain na yung nag-isang
5: storya. Nagsabtanay ka mo. Nagsabtanay
12: ka mo. Sila ni mama sa sulod. Na,
5: Oo. Sinong kasabtanay yan, ma'am?
12: Na, tani, ang doktor sa to, nagayaw-yaw si mama.
5: Uy! Nangakik ang doktor.
12: Oo, giyaw-yawan niya si mama. Damo mismo ang nakabate.
5: Mm-hmm.
12: Ha?
5: Oo.
12: Mga dapat, ani, ipinsindi niya man bala ngayon ang balon ng iloy. Tagang ang pasyente nga ipakalmaho ng bata.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
12: Nga para maging sindi ay hanay, both sides.
5: Mm-hmm.
12: Hindi kay yaw-yawan niya pa. Tapos, instead na unaw niya pasyente, unaw niya pa ya asinggit. Kaya nga may gabidyo ko no or what, mawala man.
5: Oh, why may nagvideo? Why ka may ginawa yata? Why manakaso? Sa mga pulisa na, ma'am, hindi pwede ka picture. Okay ba? Sabi mo lang ka mabuking sila.
12: Oh, wala.
5: Makita to sila nga nagaproga.
12: Ano?
5: Basta may kita, sila kamugraotos la. Hindi ah. Pero ang hambal na may ara sa mga confidentiality kung ng operation sa hospital mo, respetuhon to na, why na yung problema. Pero, kung wala iya makumudaran, wala matagaan na tension, ligwaman lang, why may gasinako da mga nurses kay mga doctors na to, dapat matagaan ta ni tension. Amo man lang natunda mo, di ba?
12: Oo, sir.
5: Oo. Pero, wala may nag, ano sa imo to? Why may nag-attender sa pasyente mo? Nagulat ka mo, mga 20 minutes, naglabot sa kauras, tungod sa mga baisay to, kaga, ano, why gid nag-explika kung sino nga mga authorized personnel da sa hospital para magpa-intindi sa imo? Ma'am, sako pa kami. Ma'am, okay pa ni siya. Gin-check na namo ni siya. Idapatan talaga sa bulong amunay. Why isang amuna?
12: Kaya sir mo, kung tinhimo na nila, wala gig kami naglabot sa point nga na post ko na mong susimpre kalain sa bukot.
5: Oo. Oo.
12: Kaya nang wala gig, ang ga-storya to sa amo, nang responder lang gil.
5: Mm-hmm.
12: Kaya ang ano to sa amon to, na nag-kwan kami kay nagambal ko nga, nga dugay pagid ni Doc, dugay pagid ni Nars, Nan.
5: Mm-hmm.
12: Eh, wala ko ginasapak. Tidig-tidig so, wala naglain buot ko. Gabusong pa ko daan. dakwan pa sila yasang ilay ang ano pa nila ya ang ila ginahimo sa ila nga lamisa nga wae man sila importante nga ginakwan to.
5: Oh, pinakabilog to personal kita mo, ma'am?
12: Nang more than 10 to sila, sir.
5: Uy, pulos na kabilog sa lamisa.

0: amusin eh, damo man. May isa man to sa nagreklamo, nagpa-check up sa bata, sa inyong asawa, gabusong man, way doktor, way sa may matubang.
1: Oo, sir, ato ba to gani?
0: Ti, amo man ang reklamo, ambot akong saan o pa ni magbagong atong kabangkalan na district hospital, ah?
1: Ang mga ako naman tani, anong bagoon, bala tani nila, ila pamatasan, bala, na obligasyon na natani nila nga ang pasyente, asi kaso nila, insakto, hindi sila maglantaw sa pang, ano, sang pasyente, kung wala kwarta o may kwarta.
0: Ti, ma'am, kung ikaw, are yung area, ay panawagan, that's la, ma'am, mensahe mo sa atong district hospitals, kabangkalanda, Ma'am Lutlot? Oo? Hello? Dililanggid mga katropa.
1: Hello?
0: Oo. Mensahe mo sa mga taga-district hospital?
1: Ako nang tani, ma'am, ba sa mga staff o doctors, nurse, kasulod ng hospital district. Kasi kaso, Manila, sa insakto, ang pasyente, kag hindi sila nga yaw-yawan nila, kag ano nila ang ilang tingog sa asa nila ang taho.
0: Oo.
1: Pinabalata, ipa-insindi nila sa intakto. Hindi, kayo, kung gusto nila nga respetoon sila, at respeto man sila mismo. Hindi kay sa ano nga bagay, sinala nila ang pasyente o ang gabantay sa pasyente, masala-sala ang ginahimo. Ano na lang yan, kunti kulang, nagaangga, ano, wala man may nabalaan. Ang ano lang, ang concern ko lang, nga padlongo na nila ilang ang gawi, subong, nga hindi pa baladamo-damo pa nga tao ang mabiktima kag ang makareport sa ila.
0: Oo. Ti, hindi ka mag-file sa reklamo, ma'am?
1: Sa subong, da, ano, pakusakon ng mga head kay Andre Monitoring, Dolkiri, Pamansa. Dang wala pa man kami, ano, kay ang importante, ya, subong yang akon mga head mo. Kaya mo na nga maging okay lang siya.
0: Kumusta ang mga head mo subong sa ospital, dira sa isa ka pribadong ospital?
1: Sa subong, nang mas better day kay ginaasikaso sa ang insakto on time. Daw nagiyo-giyo, niya na iyang alawas, ulo na lang gitang hindi niya pagid magiyo sa insakto.
0: At anong findings ang hospital? May x-ray na?
1: Sa subong, wala pa kay si Doc, wala pa nag-abot, mabalaan ang nakaroon.
0: Pero natipan na. Na dapatan na sambulong.
1: Oo, natipan na ako.
0: Pero layo, gadya sa kong private, kag sa ano ah, public na hospital.
1: Oo, ganyan, sir, amugid.
0: Kabudlay man ta.
1: Ang ako lang niya kaluluoy, ang mga imol, nga wala kwarta, nga wala igasto sa private.
0: Tubtubsan o pa
1: tama. Na ang angid, ano.
0: Ako naman niya, tubtubsan o pa tama mati, pero may nga may reklamo sa district hospital, tama? Daw ka, subo, bala akong kisa, kay ti, mamulang kantuan sa mga pigado at mga hospital. Ti, sige ma'am, thank you, Ged. Try namon i-reach out kung may mahambal. Ina, kung may mahambal sa hospital, kaya ginadlukan man sila maghambal da. Oo. Pliyog lang ko, ah. Salamat, Ged, ma'am.
1: Salamat man, sir.
0: Oo. I-try to reach ang hospital,
2: yes,
0: galing ti. Yes,
2: sir.
0: Oo, katropang Winston. Ika, hindi lang isa, hindi lang isa, dua. Kadamo na sa reklamo ka na batunta sa ano?
2: Yes,
0: siguro
2: tao,
0: ganta guro ang ano ay, Western Visayas ta ano ay, para mapanabo ito ni mga concern.
2: Sir, so under na sila sa Provincial Health Office, kaya really nga, sa Psycho District Hospital, operated in sa probinsya, no? Hindi niya ka sudan sa Kamangkalan. May ara, although may ara man kayo, hindi nga hospital na yung Kamangkalan, pero tulad niya sa Barangay Tabugon. So, dili, masami, ang muna ang mapos, malapit nga na dulungan sa mga pasyente. Tapang hindi na isa, dua, hindi na pipila lang. Nung madamo na nga mga reklamo, ang namatala to, halimbasan to, ang sining mga pag-atipan kag pagbinatasan. At ang mga

0: staffs, ang siling mga publiko or gobyerno na ospital. Sa bagay kung tani, kaya sila gidya kung tani ang una magpakita sa paghatag gidya sa nagakaigo kag isakto ng pag-atipan sa mga pasyente. Sinabi na kung ining mga indigents naton ng mga kautura. Sa mga katupang win, mayo-mayo lang ni Guru, hindi yang pamilya. Si mga karang sila yung mag-transfer. That's why, yes sir, that's why nga na they decided na mag-transfer sa isa kapribado ng hospital. Kag sigupulo, ipila lang sila, basta isa duwa lang sila ang kaya na mag-imo sa sila decision. That is why, din pag-utwas na sang utod, ang iya na basagan, which is right naman na, kinamatarong yan na. Para kabasag siya sa hindi mayo nga pag-tratar. That's why, iyagin pa utwas sa ginayon aton nga matagan kita sa detalye. Kagin alaw salamat mga sa pamilya nila. Nga ginatagan kita ligwa nung ma-interview sila on air. Kag later on, ma-post ato ng aton nga interview sa iya.
1: Abi mo, katropang Winston, kasakit lang. Kunway kayag likwarta ya, mapatay ka na gilang niya. Hindi ka matipanandan sakto. I mean, di mo ko gusto magpatay katropang Fran, katropang Winston, nga nagati na marandang mga attendants ta sa ospital. O ako ay kung kagapatis na iya. Mga mabuot, di sila mapisa ni. No? O galing yung damo na reklamo.
0: Ako naka-experience ako na one time katropang Win.
1: Oo.
0: Nga itong aksidente sa Kawayan, na bungkuan, makikig kong galaom. Nga pag-abot ko sa ospital, makita ko pa sa gihapon na arasagwa.
1: Oo.
0: Kaya kung buwan siya, kung galing, kaya wala sang pamilya, wala nga upod, wala sang may mag-atipan sa iya, isa galing pwede i-refer, o hindi siya pwede padapatan na isang lukod, wala sang mabantay sa iya. That is why, dahil buot ko, kaya siling ko, hindi niya sapat nga yan, ito lang niya si God.
1: Oo.
0: Amo pa itong pagkarantara nila? Amo pa itong pagkarantara nila?
1: Oo.
0: Amo na di, so one time, may nakigan man ko na. Eh may naksilente.
1: Gapang nakigin man na?
0: Ako sa motor ko kay alas si sa Kagao, na nauna sa Kagao, nalabayan ko sila.
1: Oo.
0: Sa may alang-alangan man nga, with sa Imamaylan.
1: Oo.
0: So, doon naluoy ko, bakit kayo nulangol? Kinaragya ko sa motor ko, budle-budle sitwasyon naman mo. Pag-abos nila kigan pa ko kaya hindi gani pwede. Hindi ko na pwede.
1: Oo, okay, dapat. Ano,
0: dapat sila magdala sa galisyo.
1: Oo, dapat. Ambulansya ginasa. Atun nga medics da. Emergency medical ano da. Rescue. Basta mo na.
0: Yes, sir.
1: Oo.
0: Oo.
1: Okay ba?
0: Ito yung saktoon ubra ko. Pero sa galisyo ila. Amo na bin. Wala kaya.
1: Protocol?
0: Kalunga mo na.
1: Protocol na katropang Winston ginambal nila. Oo. Pero as long na may kabuhi, as long may ara sa background ang tao sa medical, pwede sa makabulig, pwede sa madala sa ospital.
0: Yes,
1: as long hindi sa sensitive na fracture, nga pwede madala sa tricycle, may mga pribado nga salakyan, pwede na sa galing ko kisa aga protocol da sila ang sadya da sila.
0: Oh, amo to nga ko ni mo.
1: Oh.
0: Amo to nga ko ni mo kay ang mga tao ga kadaw ga ka well, conscious naman sila. Tapos ang nilalulay ang nakita gid mga ang ina to gani gagi concern gani dilawas sila ang motor nila kung gani gani kay yun una na to ng ilay ang sa galingon eh.
1: Oo.
0: So, muna katropang Win, nga pasalamat kita sa sininga pamilya, nga gitugutan kita nga matagal sila ligwaman, nga mapahayag ang ilang balatsyag kaga sunod sa kay Indain eh, nga ang iya is to ma-aware man ang iban.
1: Oo.
0: Ma-aware man iban, makapangaman man ang iban.
1: Oo.
0: Nga kung magkanto sa mga publiko o sa mga gobyerno hospital, hindi magsalig na libre. Kung saan ito libre, kay base, malangalangan ka, dapat may kwarta, kagigil ng panigana. Kaya yung kaso nga matabo ang natapos sila, makatransfer kaya sa mga ospital nga matatapan kagigil.
1: Aha. Sige lang, i-follow up ni Katropang Winston. I hope ang kilala ta sa DOH Regional Office ma-refer ta niya mga problema. Kay it's hindi na sa normal. Ako muna ambal kung ganyan, huwag ko gapati nga mga tamaranda sila. No, huwag ko gapatis na. Way ko gapati nga mga masungit na sila, gagapangakig na sila, pero kadamot na sa gareklamo. Do, singkod eh, ay naka, hindi na na-chakto ya. Oh, something should be...
0: Dahil mo kabudlay, abi. Kabudlay na, abi, katropang win. Mm-hmm. No, sa mga experience sa aton din, ha. Mm-hmm. Ikaw mariklamo, ikaw pa niya ako sa nila.
1: Oo, oh, te?
0: Ang muna sa tabo, may isa na kabata sa una, kagin na reklamo yan, nagpost sa Facebook.
1: Oo. Oh.
0: Yun na pasumong dito nilang bata dito sa barangay. Sa ito, mga ito, ay sila kabalong ha. Present mga ito, galing kay Bangon ang bata, wala. Nag-eskwila toon sa Kapulillo.
1: Amo lang style nila. Nag-eskwila
0: ang bata ka to, pangwin.
1: Amo man to nagreklamo nga nagbata to, pinatawag mo nila, ginistorya man to nila. Nga do...
0: Nga,
1: ay, sus.
0: Iba doon, adlo ka na lang. Iba na, pulbaan na lang ang mga potwa sa ilay ang pretago kung kagina matarong, bangon sa nga adlo man ka katropang win.
1: Oho. Sige na nga. Paminsan ron nyo, ma'am, mga nurses naton sa mga doktor naton. This is a public service, public service ng ginatan. It's a government service ng ginatan ay test out. And whatever nagkaratabo na, if there's a question of consistency or services sa inyo, people can always voice out. That's their freedom, ang tani nga. Magpapautwas mo. Pero if you can't take it, tidipende na sa inyo. You have the free will. Pero kabudlay na, nga pahugon yung mga tao nga magreklamo na.
0: Tingnan natin yung lambutan ng side, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang bahin sa oras pag-response sang tagdumalaan sa Sining Hospital.
1: Kaya tami, katropang...
0: Kung ano naman lang ang ilay ang version.
1: Katropang Winston, ang istorya na tani, dapat hindi ipatawag sa mga tao mo. Imbestigahan kung tutuod, kung huwag ka katabo. Anong natabo? Imbestigahan. Hindi iya nga... Balat si Buyas, bala dayo nao? Nga kami go brady sako kami di way kamo kabulo kabulo sa brana mo di sako kami sa pagkatapos
0: mo na masami ang ila
1: reklamo lang mo sa Facebook way kamo kabulo ka jindi mo na
0: amo lang masami ng justification kaga no ang retaliation sang mga ini mga nagaka ano na no mga grapos na reklamo amo na din ang ilang
1: pero Katropang Winston, simple lang ginikayo.
0: Oo,
1: simple lang ginikayo para hindi magreklamo ang tao. Pag abot sa presentilyo, tatapa bala. Ma'am, anong kwanta, ano na, vital sign? Ma'am, amuniho. Ma'am, may sakit ka na, ano ka, na gasakitiil mo, na aksidentes motor. Ma'am, unahan ta na isang ano ha, pain reliever ha, para makakas na. Kung di daw kaayo, sino pa magreklamo?
0: Ako lang masubo, Katropang Winston.
1: Oo.
0: Amo naman subong nga sitwasyon no na labi na sa mga kubos nato yung mga abyan, mga kuturan, mga katropa naton. Kaya ina-refer o dinadmit sa mga publiko, lupang publiko kag mga panggobyerno nga ospital ka katropang
1: Oo, dasun may mabata pa. Mambalsa nga mabata to, mama do mabata na do. Ay, way pa doktor, way pa ubigay ni. Hulat-hulat tala, magwa ng bata. Wala ko pa
0: ulit pa. Sa katropang Win kay sa mga kaangay sini ng mga ospital, dapat isa ka doktor lang na sa kadlaw.
1: Mm.
0: O pagkatapos relievo naman, isa naman ka doktor, that's why nga mahulat ka gid. Inang inog igwa mo na bala magwa ka na. Pero kinang mo mahulat sa iya kay siya magdetermine kung pwede ka pagagwa or hindi. Yung kabalo ka inugwa mo na, mo na problema sa mga publiko ng mga ospital.
1: There is Corazon Loxin sa una na experience at naman na, pero solbar ng problema ka na. Nga magsulod ka, dapat tatapon ka gid. Katuan ka sa mga nurses, istoryahon ka sa nurse, anong ginabatsyag mo. Amo mo lang kinanglan sa tao mo. And,
0: yes, sir.
1: Amo na ginexpektaran ta sa mga public servant natin. We consider doctors and nurses from this government hospitals are public servants. No? Nga matatapan ang tao tani sa gapangayo na bulig sa ila. Galing ti, amulay ni Japon, balik-balik. Nang ta-Japon sa istorya ang amunis ni. Sige lang.
0: Pero so aton daro na, labayan naton, dito naton ang Torreso Psycho District Hospital, kung ano naman niya, ang ilay ang sabat, ang sininga reklamo. Ika rin sa sudad sa kamangkalan, para sa nagugyon nga Filipino sa Pilipinas, sa tropang Winston at Villanueva. XFM News, kamangkalan. XFM
1: Live Reports. Amo na yung mga katropa, bag-untang standard sa aton nga government hospital, kabalo kita, no? Diri sa mga hospital ni, ang istorya, 1:9 mo, no? Diri sa Corazon Loxin, tatlo ka pasyente, isa ka nurse, no? Nintindihan tama na, budlay gidman mo, nintindihan tayong sitwasyon sa mga nurses ta. Nintindihan tama mga sitwasyon sa mga doctors naton. But, we are all together sa pag, pag-absorb sa problema. Hindi pwede nga wala tasang gamay nga explanation. Kung ikaw pasyente, ara ta naghulat, may nagkadtuto sa imo, ma'am, pliyog ko. Natural na imo sa pasyente mo. Mangayo bulig mo. Mangayo ko bulig, ma'am. Pliyog ko sa pasyente ko. Naduka na sila mo. Nagkadtuda kay basi may matabo. Bla, naduka may matabo sa ilang pamilya. I hope na itindihan naman sa mga doctors ta, sa mga nurses na to, dara, sa, ano, sa district hospital sa Kabankelan. I hope na itindihan nyo man na. Ang aton lang is tanig may explanation lang. Kung may sakit, nakabunggo to, ang usual na himo da sa mga nurses ta, ma'am, kuha anta ka vital sign, kumusta, matiyag mo. Ma'am, hindi anay magtulog ha. Amunin nga ito nga position anay ha. May kasakit ma'am. Hulaton tayo sa doktor kay ipacheck niya ka. I-check on niya ka, lantaon niya ka. Ma'am, bal to doktor, dugrigay, maabot ng doktor. No? Bisa nagdugay pa ng doktor since nga ginabalik-balik na sa nurses nga, ma'am, kumusta? Ma-feel mo bla mga katropa, bisa may problema ta sa servisyo sa hospital naton, may tao kita may istorya, may istoryada, may tao ba lang nga tanay sang gamay nga bulig, may concern ba la? May malasakit ba la? Ha? Ikaw nga naga ano da, gasulod sa hospital, ma'am, bal ka, okay naman lang, kisa ako sa guro. Hindi huntan lang. At least na check na sa. Oh. Ang first katubang mo, ma'am, hindi na sa delikado. Wala to na tong doktor kay cool, why pa ng doktor. Pero na-check na naman siya. Wala to na tong talang kadali. No? Why mo na yung problema? Sang sa magkadto ka to, mga ayo ka, do, kigan ka pa. Ha? Taasan ka pa tingog. No? Ang itsura pa sa mga nurses kung kisama. Ah, ang sa mga attendants na dugamugraot pasla. Bear in mind, nagkakadto ang mga tao tungod why hindi ka gusto man nga hindi makagasto dako. No? Gusto man makasave tani. Ang tao gakadto da, mga pigado na da. Kay kung manggrano na sila, nagkadto na sa mga private hospital. Tani man, tagipusuon man, malasakit lang. Nambal man sa katropang way, huwag kayo tindis ang ginobra namun di. Gyan-gani. Kaya huwag makamag-explikar. Huwag makamag-apabalos ang sitwasyon nyo da. O, ma-assume lang kami. Ng hospital, ginakatuan sa mga pasyente. Ga-expectan sila, pagkatuan nila, tatapon sila. Huwag manig kapangayo nga, ano ni sila, bibibihon da sila. Kinahanglan lang lantawon, chikon. Ano, safe ba lang? Hindi na mapatay ang pasyente di? Makatinir pa ni Blay sa kadlaw? Amuna, Bla? Kaya kung may amuna nga sistema dira sa district hospital, why is may mareklamo da? I tell you. Kaya kung ng style, patawag-tawag sa mga pasyente, nagreklamo kagit to, nagparadyo kagit. Nagpaano kagid? Nagpa XFM kagid? Pwede naman lang may istoryahan? Tani dira pa lang istoryahan nyo na. Tani dira pa lang. Nasettle nyo ng problema. What if kung way to kwarta? Makadto sa hospital to. Ha? Kung di pa tayo pasyente, ha? Mahulat sa? Munabla? Kayuhan nyo dabi servisyon nyo para way may magreklamo. Kayo nyo dabing nyo pagtatap sa mga pasyente para hindi na magparadyo. No? Take note ha. This is a government service ang ginahatag nyo. And you are all public servant. Ara ka mo sa gobyerno. Gisa mo na yung paglantaw natin sa servisyo sa gobyerno. Law. Kaya may mga tao kita nga hindi pa mahakos. Sabi nyo, may doktor kong kilala, kilalain sa mo. Kita ang sitwasyon. No? Tapos ng iyang duty, hindi pa na siya mapuli. Hindi, round doon ko pa akong pasyente. That's what we call passion sa trabaho. Ang imuya trabaho na kompleto mo na, na fulfill mo na, pero gusto mo pa ya ipakita sa tao nga i-check ang tao just make sure nga okay sila sa ilang mga hiligdaan. Yung pamangkot kong doktor nga kilala ko, yung nga hindi man abi nami ang ginahigdaan nila, ara man lang sa sikilid, ang gina-expectaran man lang nila sa amon, ginalauman man nila sa amon, nga makaduan sila, ma-assure sila nga okay lang gid ka mo, kag amo man lang namahatag namon sa inyo. Ako ga planindog laybo ko. May mga tao pang amonis ni. I hope tani amo man makipluwensya sa mga workers naton dira sa Kabankalan District Hospital. Oras mga katropa, 8:47 na. Kon ko na ya. Dali lang git may pahabol pagli. May pahabol to mga katropa dito sa okay, ang confirme ang pagkumpirmar sang natabo nga paglumpat sang lalaki to dito sa flyover sa Singkang. Update sini mga katropa with katropang Franz Andrew Burgos di daydayon ko lang ni, diretsong ko lang ni para ma-update na tonto anong natabo daw mga katropa. Check on ta si katropang Franz. XFM Live Reports. Katropang Franz, mayaga.
2: Yes, katropang Kermin, sa ito nga pinaka-latest update doon, nagpakitangon, kita ka ay pamalitin sa police station ay the station commander with the police major of the Tapang. Nga, inonform niya sa ito mismo, katropang Kermin, ang natabo dito sa ginaligar niya paglumpat sa ito kapersona. Ang i-confirm sa ito pa rin yung makadigid na yung suicide.
3: Kung ano kining rason kung nga nagkabuling persona, no? Nga nagka-utas din sa isang kabuhin niya. So, ang gawin ang investigation. Pero, Mr. Marvin, buhay man siya na ano pa, kahit sa karoon, hindi pa tayo pag-inabulong sa hospital. Ang ining persona, so, dating o man to ang, Bacolod City Station 8 para sa investigation. So, ano pa mati, ano si Police Major Rondel Tapang, ang station commander sa Bacolod City Police Station 8?
4: Initially, mga may ara nga reported niya naglumpat to. Actually, masabi na natin siguro nga ano to ah, daw self-blast niya, daw suicide man to guro. Okay. Siya naglumpat. Wala man naman tukod sa iya.
3: Yes.
4: Bali, naglumpat lang siya. Accordingly na may motor siya nga dala. Tapos pag-abot niya dal sa taas ang flyover sa yung magsaysay, no? Araneta magsaysay, nagsumpat siya.
3: Okay.
4: Kailin yung motor sa taas.
3: Okay. Sir?
4: Atos siya sa hospital na karoon, siya gindala siya sa amity.
3: Ano sir? Viewer. Ano siya? Anong critical, hindi man?
4: Ginapakadtuan ko pa ito karoon. Wala pa ka, ang akong investigator ko. Ano gid ang
3: iyang
4: medical bulletin.
3: Pero, sir, nang na-identify siya, sir? Tagadiin?
4: May identity, pero nanganay, with your respect sa family.
3: Yes, kaya sir.
4: Hindi kami maghatag sa pangalan.
3: Okay. Galing man siya sa Bacolod, no? Taga Bacolod lang man, no?
4: Yun pa ang i-determine nato, no? Kay hindi pa natin ma-determine kaya nasa hospital pa si investigator.
3: Sige, sir. Bali, din siya, sir, halin, sir, trabaho, ya?
4: Hindi rin natin ma-determine na katrobang Andro kung di basta ang aton ang confirm lang na sa taas siya ng flyover, may motor, naglumpat. Amulan na ma-confirm sa anay.
3: Okay, sir. Pero edad lang, sir. Pila, sir? May na-identify lang kung pilang edad?
4: Amo pa na po ang ano natin kay Skitsi lang ganyan ang nakawa ko karun.
3: Okay,
4: sir. At kung ata pa ng detalye.
3: Sige, sir. Okay, sige, sir.
1: Confirm gito nga. Pero at least luwas na sa katrobang Fransa.
5: Ganit, amo pa rin sa karang katropa rin kung kamusta na to siya, no? So, tigaling, buning mabudlay kay tinanoy na kagalingon niya. Pituan siya sa sining matapos niya, tinaligar pagkutas ng kabuhi, ya. Sa tigatropa rin, gabantay man to sa karo ng ang kapulisan kung ano yung kintangan sa sinong persona.
1: Pero hindi, sa mapailan kaso ha? Why, may kaso sa ha?
5: Why man? Why ito ni Kabalo? Why man ang pulis na gambal sina, no?
1: Oo, oh, iano lang, ikaw,
5: okay, Counselor Nicolo? Kaya kung lang ako na-pervin, no, magiging na, do suicide, dito na sa division.
1: Oo, i-counseling din sa Mayo kay para maatagan bala. Basta may kinagyan nga mga problema sa kabuhi, blow.
5: Tama na gani. So, kaya pa rin naman yung update natin sa pagpangusin sa ito natin kay, ano, kay Police Major ng Delta Pangit sa Makalusipit Police Station na itangon sa sining incident. Para rin naman yung ating update sa liwat ng Scrapong France ng Burgos na naman bukol-bukol sa lawas kung tumas ng San Comla School. Para sa nagawagawin ng Pilipinas, Pilipinas, X FM News.
1: XFM Live Reports. Salamat kay Katropang Fans Andrew Burgos sa mga latest updates sa isa kalalaki ko nga naglumpat sa flyover sa Singkang, Deris Bacolod. Well, wait, nakabalo ko na nung ginman ang halinan, ano man kausa, ano sitwasyon, pero ang aton lang ginapa kayo, mga katropa, matagan lang ang aton nga utod man nga may problema para matubang ining pinakamang sitwasyon. Nagdugang pa problema, kahit subong hospital naman niya tubangon. No, pagutil sa kabuhi ta mga katropa. Way gid di bera. Way gid ya kina matarong para kita ya magutas kabuhi ta. Makaako ng mga decisions na ginatang kabuhi sa aton first to take care of. Pero okay sa tungod sa mga sitwasyon na gyanta, nagapaminsar ta sang hindi insakto. No? Ato naman, pangamuyo lang ta nga kabay pa ang aton isa kautod nga naghimo sang isa kabagay nga maka-recover man, no? Kag ma-realisar niya ang mga bagay nga kalatabo kag ma-solusyonan ang mga problema. Oras na ito, 9:53 na mga katropa sa aton pagpangalagad. Kwenta oras ha, thank you. Ang RSSI, kag ang ano, ang systems lost, lantaw tapon ni mga katropa, no? Pabosan ta naman na. Noel Yares, morning. Salamat, Gid. Sir Jelwin, thank you so much. Ma'am Melanie Matisano, good morning. Galantaw kami sa sitio, Lapak, Duldol, Barangay Robles, La Castellana. Greet ko lang, family Martisano. Gakatabo, Gidman, sir, kung hindi ka mag-react sa ila mo, pag-iho kay... Nakarelate man ko na sa hospital ni. Amo na kung kis ang buhay na bala record sa aton nga mga kuturan, but mag-post na lang sa Facebook, mag-potwas na lang, and I hope maintindihan sa mga doctors ta nga ang ginahimos ni potwas man lang, no? Kaga kung kasuhan nyo, tiway man na iakaso, pero base bala may magbato kaso sa inyo. Base ba lang may mag reklamo man sa babaw. Sensitibo man yung bagay mo. Oo. Bala mo kung sa ospital ka, kabuhi na kinistorihan ta permi. Hindi niya kunano pa, hindi niya witty-witty, hindi niya isyu. Kay hunta sa bisyo, tada. Buligan tang ospital. Para magkanto na, hindi magkulbaan. Di kita mong ilang impresyon to, mambals lang nga. Kung huwag ka kwarta, hindi ka mag... kung magkanto ka da, kinangla may kwarta kagid. At kung di ka matunon sa ospital, kanto ka sa pribadong ospital. Di paano lang kung si Juan de la Cruz, why gid? What for yung nag-ospital ng gobyerno? Di ba? 9:55 mga katorpa. Wainta oras sa pagpakalagad ta. Buwas naman kita. Happy birthday sa kay Ryan Neil Lampreya. Wish you good health and more birthdays to come. May you have all the joy and heart can hold. Oh. Wishing you all the happiest and brightest day ever. Happy birthday. That's coming from Shira Bilarmino Lampreya. Thank you, salamat, happy birthday to all the birthday celebrators. Again, Ryan Neil Lampreya, happy birthday. That's coming from Shira Bilarmino Lampreya and Orbil Nilios Palanciano. And also today, mga katropa, it's 29 sang Julio. Happy birthday man. Sakay happy birthday to the wonderful tonight, Jeffrey Santillan. Happy birthday. Wishing you all the happiest birthday. May your birthday be filled with love, laughter, and all the things that you that make you happy. God bless to you. Halina sa mga bata ni Ma'am Kanyeti sang Domingo Lacson National High School, Batch 2007. To all the birthday celebrators, mga katropa, happy birthday to all of you. No, I hope okay lang Japon, kaga healthy lang ta. May mga ginagmay mga challenges, but of course we still have to appreciate life because we reached this far and enjoy the blessings no sa sining panahon. Sakalan sa aton technical partner mga katropa, katropang Junel Apsay, sa aton station manager Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO President Dr. Remy Lito Oy, ako naman sa katropang Winselinas na Gapalam. God bless until tomorrow.
6: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
7: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
6: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa ka

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mamayang pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM, XFM 103.9. Wednesday.

0: Buenos días, amigos y amigas. Mayong adlaw sa tanan. Isa na naman kaya kondisyon sang aton kalawasan ang aton pag-aistoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador ka man sa imo sa ginakaon. Ang istorya aton subong adlaw mo ang arterial thrombosis.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas
0: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sining mga arteries. No? Delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amuna siya. Hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo. Hindi kahulag ang dugo, hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-untat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kon brain. Kung may blood clot nga nagapagar o nagapugong sa arteries pagkadto sa heart, mabatyagan mo na ang muscle pain. Amo nga natawag nga angina.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Kung ang blood clot nag-block o kung nagapagar naman sa arteries pagkadto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Kung nag-block naman ini sang artery nga pagkadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahil gray na kung sa heart, heart attack, kung sa brain stroke. Sa istorya ng mga sintomabe, sino ang may risgo sa arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang magkanto sa technical. No? Ang may risgo sa arterial thrombosis, inabalang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ilang sining arteries. Amo na nga nag-tinga ang ilang sining mga arteries kag nagakitit, causing a blood not to flow very well.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Kailan na kung may kwarta ka eh, kay may operasyon, masarangan mo, surgery, masarangan mo para ma-unblock ang mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad, kay mo sa langit, alang-alang.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Paano ma-prevent? Istoryahan natin kung ano ang mga prevensyon. Agad nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulik sa Evergreen Herbal Capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
1: Evergreen Herbal Capsule.
0: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Untatanta sigarilyo ta? Exercise man kita, be. Kung ginatamad ka mag-exercise, di panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka, kapag-sick ka na dayon. Aga na ganun, kung buhinan ang amount sang asin o kung saturated fat na ginabutang sa ton pagkaon. Ari may gamay ko nga info sa inyo. Suno sa World Health Organization o kung WHO, ginarekomendar nila nga ang asin o kung intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Tandaan nyo lang, ewan ko kapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas na presyon sang dugo. Si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si blood purifier si Mr. Ampalaya mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sang aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka-heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sang antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon ko na lang ni kay when attachin ko ang wheatgrass nga magtinlo sang dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga sunod man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pag-ambalan ini nagapauswag sang presyon sang dugo o kung nagapanami sang blood circulation. Din makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sang mga produkto ni Dr. Crispin Hico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555 0917-597-4150.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Mga katropa,

0: Diyan na wong kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko. Sa salok maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: sa basa.
1: Barda!
0: Huwag na pangungot lang ko. Kung tani, makabugtaw na ko ba? Doon nahaklo ko ng tanang ngayabok. Halin sa terminal sang bus, pakadudri sa ispilahan. Ano kay in the air ko naging sakyan ko mo? Kani, ba sulod ang yabok? Pag-aso sa mga salakyan? Hawak mo ha! Ginbunag ako na may bulawan ng kutsara sa baba. Apang amo sinisubong ang sitwasyon ko? Amo palang pinaka-experensya nga magsakay sa pangpubliko ng salakyan? Kagmas kasubong lang ako nagbit-bit sa maleta nga tama kabugat. Samtang sa balaya, ahang ang karton lang sa sapatos, inapabit-bit ko pa sa amang kabulig. Kag-uko, ari ko subong sa duog ngayon eh, sa diin. Ang palibot, kakahuyan, balay, langit, kagdupa. Ay, boring ka tamang duog ngayon eh. To gusto ko nalang magdalagan pabalik sa syudad. Ay, bago palang gani. Na-miss ko na mga malls ang paborito ko na ginakantuan.
2: Hala, artista pala na siya, oh.
3: Ay, artista na siya.
0: Hala,
3: pag-tubli siya, oh.
0: Nabatian kong pagsugilanon sa mga estudyante. Kung ang ginasuksok nilang uniforme, ang uyas ang eskwilahan ng obrahan ko. Asal ka nila akong artista?
4: Ay, Masi, eh. Kaya kagwapa man niya daan siya.
2: Oo, kagwapa siya.
0: Excuse me.
4: Oh, yes,
2: yes, miss.
0: Nakaibala-bala ka mo kung diin diri ang San Lorenzo Farm?
4: Ay, magsakay ka lang sa tricycle, miss. Kay dulong ka na nila dito. Ato dito sona, no, ang pradahan?
0: Hmm? Ah, sige, salamat. Ay, isti. Matupos ako nga ng parkingan. Kabugat pa sa ginaguyod kong mamaleta. Ay,

0: agay. Ay, kasigit ang ulo ko nga nakabunggo sa nagundag ba. Pagpuisit, pati dalan, lubak-lubakon pa. Bad trip kida. Dugangan paginhuwa. Ang halos makita ko sa nalabayan namon, ang mga karabaw, talamnan, mga tanong, ang mga dalagko, ang mga puno sang kahoy, hindi ko man kilala. Kagpiling ko, malayo pang jahio namon, oh. Gani, piyong ko na lang ako mga mata. Sang sahibla doon pa ako sa makita ko. Kag hindi malagawan nga madumduman ko ang rason. Kung nga ari ako diri subong. Ay, bukas ang portahan. Masunod na ako, ha. Suga dali sa salas. Buot silingon, nagkakatulog lang si Daddy. Kagmahamuok naman ang tulog sa mga kapulig sa ila quarters. Lastres na abis ang kaagawon mo. Siguro, wala nakaulat sa ako ng amon kabulig. Ano ka eh? Nag-enjoy kami sa barkada ko sa diskuhan mo. Oh, hala! Hinali lang nagsigang suga.
1: Ano ko oras na?
0: Si Daddy! Patay!
1: Pauli! Pabalainis ang matarong, ha, babae! Sa din ka nagali!
0: Sa Star Den, Dad. Nag-disco kami sa mga barkada ko.
1: Ano? Halos mapatay na ako sa pagpanumtom. Nga base kung ano nang natabo sa imo. Ang pag ikaw gali, nag-enjoy sang saot-saot dito. Wala kagin sang konsiderasyon, Pinky!
0: Nagtugon ng kuya kayo ng Tasyo, Dad.
1: O nga! Si Tasyo ba lang, amay mo?
0: Sorry, Dad.
1: Don't say sorry when you don't mean it!
0: Dad...
1: Hoy, Pinky! Wala ka ba sa plano nga magpangita sang obra?
0: Obra? Para ano, Dad? Madamo naman kuya sabong sang datong niya.
1: Datong? Ano ina? Ha, Pinky?
0: As in kwarta, Dad. Money.
1: Sino pala mga kaupon mo? Nga nakatuon ka na sa mga sugilanon na pangkalye? Hala, magbungko ka din. Kay masugilanon kita sang mayo.
0: Dad, ginatuyo na ako eh. Matulog na ako.
1: Bungko!
0: Anong hambalan naton, Dad, how? Hindi kinang pabwasan? Ginatuyo na gid, kuya.
1: Saan ka masugod sa pagpangita sang obra?
0: Dad! Arayo! Bago pa lang ko ganin nag-graduate. Papangitaon mo na ko dahil obra. Hatagi ko anay isang break, Dad. Gusto ko anay yung mag-enjoy. Kagisa pa. Nga mapakapoy pa ko sa pagpangita sang obra. Kime negosyo man kita na pwede ko nga masudlan.
1: Hindi ka pwede dito.
0: Wow.
1: Wala sang presidente sang kumpanya nga may grado nga tres. Kung hindi ko pa siguro kumpare ang professor mo sa mat, sigurado nga lagabong ang grado mo. Hamak mo! Nagalambot ka pito katuig sa kolehiyo tungod sa mga drops mo. Daog mo pang nagkuha sang masteral. Ay, Pinky!
0: Dad! Para anong kitang tag-iya sa negosyo? Kung hindi man ang gali ako, pwede nga magtrabaho, dira. Isa pa, hindi man kuya manguya. Para hindi man sarangan nga palakato ng atong negosyo sa pila kaadlaw.
1: Pinky, iha. Wala ko nagsiling nga mangu ka. Kaya kung nadumduman mo, permi ka ara sa honor roll. Santong elementary ka. Kag nag-graduate ka galing ang valedictorian sa grade 6 ka. ang buntu ko dire. Amo ang imo katamad.

0: Sanford Plus Gold.
1: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
1: pinahusay.
0: Sanford Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
7: Assist the pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Kumaan ka rin sa
13: Sentro. Kamsa Bullseye.
14: Depart.

0: saan pagka isigulake mo. Hindi ako gusto nga mag-abot ang adlaw nga masuffer ang negosyo nga ginpundar ko sa sulod sang malawig ka panahon. Tungod wala ka sa ginahimo kundi ang magpirma sang mga papilis. Amuin na nga gusto ko magsugod ka sa idalong.
1: Dad, paano?
0: Magtrabaho ka sa iba niya kumpanya.
1: Ano?
0: Oo. Apang hindi mo paggamiton ang ngalan ko. Gagwala ka sang ginapanagiyahan nga negosyo. Kagrades mo lang ang ipakita mo.
1: Pero dad...
0: Kinahanglan nga magtrabaho ka na. Or else, nakadto sa charity institution ang akon manggan.
1: Nagalahog ka, dad?
0: Wala ako nagalahog. Kung amoy na pagpati mo, nagsala ka.
1: Ba? Nagkanto siya sa antik na kabinet? Oh? Bigin buksan siya nga drawer? Ara, bigin kuha siya nga brown envelope.
0: Ari diri sa envelope ang kasulatan nga naga pamatuod nga wala ako nagalahog. Basahin na para dira nga akong last will and testament nga hindi ikaw ang makapanubli sang tanan ko nga ginapanagiyahan kung hindi ka makaubra sa sulod sa isa ka bulan.
1: Ano?
0: Basahin na. Kagpermado ina sang abogado sang pamilya.
1: Grabe man si daddy ba? Doon walang abis na kapos ang pangita sang ubra.
0: Kung hindi ka gusto nga mag-ubra dire sa siyudad, dito ka sa probinsya. Sa duta nga akon natawhan. May bakante ka trabaho dito sa eskwilahan nga ginapanagiyahan sang abya ni attorney. E rekomendar ka niya dito.
1: Sa probinsya, dad? No way!
0: You have no choice but to grab it. Ina, kung hindi ka gusto nga magpamigado.
1: Sa nahimo sa gusto nga matabo ni daddy. Tugod kay ibalo ako na kung ano ang ginahambal niya, inatuman gid niya.
2: Ay, ari na kita, ma'am.
1: Ba? May nasulat sa arko diri sa bangga ang ngalan sang farm? Ah, nga nagdulog kita?
2: Ay, diri lang kami hasta, ma'am.
1: Ano? Ay, nga man.
2: Nakapadlak ang dako nga gate nga mahimo naton nga maagyan.

basta lang na nang makita ko. Kagula naman ang mga mangunguma. Kaya dapat, arik na makita ko. Ay, siguro, nagpalauli na sila. Kaysa banta ko, pasado lang singin ko na inisang hapon. Ala, hinali lang ako nga ng batsyag sang kadlog. Kung makita ko ang langit, nag-aamat-amat na orange ang kulor. Kiminog si Rom na. Kasi di madugay, magalikop na ang kadulom. Ay, wala ko sang mahimo, kundi maglakat. Bitbiton ko na ng malita ko ah.

0: Ala, dulom na. Ay! Aragay! Nakatipalo ako. Kinabuhian ko ginangakon maleta. Kanakasakwa mo, gikuya sa duta. Nagapamusin ang asalakyan. Ba? May jeep ka nagapatulong? May bet niya ako? O hindi! Hindi pa ako gusto ko mapatay! Hindi! Salamat. Nagdulog siya.
1: Animal! Ano kinabuhat mo dira?

0: pwede ba lang nga mabuligan mo ako nga makatindog?
1: Karika, maguyad ka sa kamot ko.
0: Oo. Wala. Ano ba tiyagan ko? Nadol, nibong ang bulpayas ang kurang.

0: Exciting!
1: The Secrets of Health.
2: Ang aton sini nga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sinadira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, bakaya malang ni siya sa aton sini nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay may nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton sini nga lawas sa aton sini nga brain dira nagkaka problema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni nang inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas kung mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok.
1: Seven Plus Gold
2: ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang tawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na inima, tapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Nga pwede gali naton malikawan kung may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
1: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Isang makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhon Plus Gold capsule iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C nagabakod ang ila sini nga lawas nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
1: The Secrets of Health.
3: Yes to Health.
4: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
1: Santhon Plus Gold.
4: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Iloilo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
1: The Secrets of Health.
2: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa ringakutis.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Santhon kag Vitamin D3 nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagatahas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry, sa isoflavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. Isoflavones na makabulig balance, sino kung bolo balance sa nga aton sa nga hormonal imbalances lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi nagamenopause kamo nagauntat ang inyo sa nga pamulanon ti may mga mabatyagan kamo sa nga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no ang isoflavones gali sini sa soya isa kasangkap sini sang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas hindi kamo matamaan sini sa pagka-irritable hindi matamaan sini sa mood swings hindi matamaan sa pagkamalipato yaraw Santhon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan tong coffee for all pwede sa kabataan pwede man sa may mga edad-edad na
1: Santhon Gold Coffee Mix.
0: Southern Plus Gold. The secrets of health.
3: XFM.
6: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
7: Supple Plus Gold.
8: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Visio Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Visio Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo.
16: Turbo.
15: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
17: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
17: Uh-huh.
15: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
18: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: the pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold. Coffee

0: mga katupa. Exciting!
1: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabaka sa mga butika.
2: Mga katropa, exa

0: FM.
1: Impeachment coverage.
0: Impeachment coverage.
2: XFM time alas 10:42 na mga katropa. Subong agang inyo dire kaupod si katropang Franz Sandro Burgos. Kay subong ni nga tiol mga katropa. Igadulo naman sa inyo ang kabugusan nga coverage for the impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siningadlaw sa Miyerkules mga katropa, no? Kay ang iyaning impeachment hearing or trial magumpisa alas 10 tubto balas 3 sang hapon na, no? So mga katropa, ang programa natin rin nga sentro, mabatian ninyo ang regular programming natin every Thursday and Friday na. Bati mga katropa, siningati on na kay updan tani ang aton nga nagapatay nga impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. So tay mga katropa, kay na last 10 nagumpisa na, no? Pero ang aton diri nga schedule sa karon, mag-umpisa pagyapon ang mabatayan nyo pa ang inyong mga paborito nga mga dramas. So after sina, amo ning aton mga katropa nga pagtutok sa impeachment trial, no? Sorry, tutok kay padulungan ta na. Mga katropa, kay doon ang ininit na mainit ang diskusyon about ni sa mga cheque nga ginamando ni nga ipa-encash tanan, oh, cheque from the Vice President, Office of the Vice President, mga katropa, kay ginamando nga ipa-encash. Sorry, check na naton. Pamatian na ito mga katropang pag-umpisa na sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Bali, isa po siya sa mga authorizing authorities po ng OPP. And then, inintroduce niya po si Ms. Gina Acosta na siya po yung pay ng cheque worth from 25 million po.
4: Okay. Now, Madam Witness, pagpunta po sa inyo ni Ms. Gina Acosta at ni Mr. Ortonio, ano na po ang susunod na mangyayari?
3: But noong first encounter ko po sa kanila, bali po yung cheque na yon ay binigay po ni Ms. Gina together with her identification card niya. So, finoward ko po ito sa verifier para po ma-process.
4: So, pagkatapos po ninyo i-forward sa verifier para ma-process, ano na po ang susunod na nangyari kung meron man po?
3: Bali po, binay-verify po ito ni verifier ang yung mga authorizing authorities po ng cheque. And then, chine-check niya rin po sa system kung ito po ay mayroon ng advice from the OVP para po ito ay i-release na.
4: Okay. So, pagkatapos po ma-check, kung meron ng advice, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
3: Na forward na po ito sa teller para po encode sa system at para po makapag-request na po siya ng cash.
4: Okay. So pag forward sa teller, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po?
3: Pag po na-approve na rin po ng approver, tatawagin na po niya si Ms. Gina Acosta para po maparisin niya po yung cash.
4: Okay. So sabi ninyo, tatawagin ni approver si Ms. Gina Acosta para tanggapin na yung cash.
3: Si teller po ang tumatawag.
4: Okay. Tatawagin ni teller si Ms. Gina Acosta para
3: ipareceive na po.
4: Ipareceive na yung cash. Ano na po ang susunod mangyayari pagkatapos kong inform ni teller si Ms. Gina Acosta?
3: Bali, since malaki din nga po yung amount, inaguide po si Gina Acosta papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash.
4: Okay. Ngayon, may binabanggit po kayong backroom. Sino-sino po ang nasa backroom kung alam po ninyo?
3: Noong pong unang release po noong cash, ako po ang nandoon, si teller, yung branch cashier, si Ms. Gina, and then si Mr. Linwell po.
4: Okay.
3: Or Tonya.
4: So pagdating ninyo sa backroom, ano na po yung mga sumunod na pangyayari kung meron man po?
3: Nirelease po yung ng teller po, after po ma-receive sa cheque po, yung payment received, nirelease na po ni teller yung cash kay Ms. Gina in packs po siya worth 1 million each po.
4: Okay, so maalala po ba ninyo kung ilang packs po ang nirelease kay Ms. Gina Acosta?
3: Bali, 125 packs po yun.
4: 125 packs. Okay. Now, pagkatapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari?
3: Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags.
4: Okay. Ngayon, meron po kayong binanggit na bag. Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo?
3: Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag.
4: Okay. Madam Witness, ilang bag po ang dala po ni Ms. Gina Acosta at ni Mr. Ortonio?
3: Sa pagkaalala ko po, mga 3 to 4 bags po yun.
4: Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo, nilagay dito yung 125 million sa 3 to 4 bags. Okay. Ano na po ang susunod na mangyayari pagkalagay po nila dito po sa bag?
3: Lalabas na po sila ng bangko.
4: Okay. Madam Witness, si Ms. Gina Acosta lang po ba? O sino may pakasama pa po ba si Ms. Gina Acosta at saka si Lemuel Ortonio?
3: Sa pagkaalala po, meron po silang kasama.
4: Ilan po? Umaalala po ninyo?
3: Hindi ko na po ma-recall.
4: Okay. Now, Madam Witness, ang tanong ko po sa inyo, paglabas po nila, meron po ba sa bangko na empleyado na tumulong sa kanila para bitbitin po itong bag, kung mayroon man po?
3: Wala po, sir.
4: Bakit po wala?
3: It's against bank policy po na tumulong po sa mga kliyente ang mga empleyado or even po yung security guards po namin.
4: Bakit po yun against sa bank policy, Madam Witness?
3: In case po na for safety and ano po, security measures din po, para po hands off na po ang bangko once na ma-release na po yung physical cash po.
4: Okay. Now, Madam Witness, ito pong huling tanong ko. How much po in total, Madam Witness, ang withdraw in relation po dito po sa apat na checking binabanggit po ninyo?
3: Ang total po ng apat na cheque, mga ano po siya, kalahating bilyon po.
4: Okay. That would be all, Your Honor.
1: Thank you, Honorable Chua. Cross from the counsel for respondent, Attorney Po. You may proceed when you're ready, sir.
5: Nothing to cross, Your Honor, from our end. However, Your Honor, may I just make a manifestation just on the markings, Your Honor?
1: Counsel may do so.
5: Just on the markings of the check, we'd also like to put on record, Your Honors, that for check with ending 244027, dated December 20, 2022, This is marked by the prosecution on the face of the check as T-1-130-OBP. On the dorsal portion, it is D-1-130-OVP-1. For the second check, dated January 31, 2023, ending with 244053. On the face of the check, this is marked as D-1-131-OVP. Dorsal portion is marked as D-1-131-OVP-1. For the third check, dated April 13, 2023, with ending 245511, face of the check is marked as D-1-132-OBP, while the dorsal portion was marked as D-1-132-OBP-1. The fourth and last check, ending 245664, dated July 13, 2023, the face of the check was marked as D-1-133-OVP, while the dorsal portion was marked as T-1-133-OVP-1. That is all, Your Honors. Again, nothing to cross from our end.
1: Just to correct you, the check ending in 5511 is dated April 18.
5: Correct, Your Honor. April 18, 2023.
1: No, you mentioned 13 earlier.
5: I stand corrected, Your Honor.
1: So it's 18?
5: Yes, 18, Your Honor.
1: Thank you. Given that there is no cross and therefore no redirect, we now proceed to allow the senator judges for their interventions in the order that they signify their intent to ask questions and make interventions. The Honorable Erwin Tulfo, thereafter the Honorable Rafi Tulfo, thereafter the Honorable Senator Judge Aquino. The Honorable Tulfo is recognized for his interjections and interventions. You have 2 minutes, sir.
6: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Witness, Ms. Constantino, dyan ba talaga ang account ng mga OVP sa bangko ninyo, sa show? Or si VP lang ang nag-open ng account yan sa bangko ninyo?
3: Yung Office of the Vice President po.
6: OVP.
7: Opo.
6: So hindi lahat dyan naka may account ang OVP.
3: Wala na po kung alam.
6: Okay. Kaya nga po, tanong mo natin, si dating VP Robredo po ba nagbukas din ang account dyan?
3: Actually po, na-transfer lang po sa amin ang MDS account po ng Office of the Vice President noong pong September 2022 nung lumipat po sila ng kanilang office address sa Pioneer, Mandaluyong.
6: Ah, okay. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
3: Wala po. Unusual po ito.
6: Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang. Para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po, nagtatanong ako po, nagbabangko ko sa privado. Natatanong po yung staff ko, para saan ba gagamitin ni Sir ito, ni Sir? Hindi na ba ninyo tinatanong?
3: Kasi po may advice naman ng po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na magtanong pa kami.
6: Pero what is the SOP? Ano po standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted? Pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng pamahalaan?
3: Wala nang pong exemption. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP, bali meron naman po kasi silang fina-forward advice po sa branch.
6: Okay. Alam niyo po ba na ito ay for intelligence fund, yung winning withdraw?
3: Hindi po.
6: Hindi niyo po alam na intel fund ito.
3: Opo.
6: Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct?
3: Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po saan kaya gagamitin po yung ano, yung cash na to. So, pero hindi naman po namin tinanong na kasi may advice naman po siya.
6: Okay, panghuli na lamang po, Madam Witness. May other agencies pa ba na may account sa inyo?
3: Marami naman po mga government agencies po sa ano
6: sa branch niyo. Okay. Pero walang mga ganito kalalaking withdrawal.
3: So far po kasi na-convert na po lahat kasi sila sa mga online system like yung sa ATM payroll. So hindi na po ganyang kalalaki yung mga withdrawals po nila.
6: Thank you, Madam Witness. Thank you, Presiding Officer.
8: Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready for interjections and interventions. You have 2 minutes, sir.
9: Madam Witness, magandang umaga po.
3: Magandang umaga rin po.
9: Hindi masyado klaro sa amin yung sinabi mong mga bag ang pinaglagyan nitong 125 million. Anong klaseng bag muli?
3: Sa pagkakaalala ko po, ito po isang malaking, mahabang bag. Mahaba. Parang dinescribe ko nga po as
9: duffel like, bag? Gym bag?
3: Gym bag po. Iba po kasi gym yung bag. Duffel bag sa bank.
9: So gym bag, ano kalaking?
3: Mahaba po.
9: Okay. Ayon sa BSP, ang 1 million approximately 1 kilo. So that's 125 million. So si Gina lamang ang nagbitbit ng 125 kilos palabas ng bangko?
3: Ang alam ko pong ano, assistance po na naalala ko po ay nag-provide po kami ng trolley.
9: Ng trolley? At mag-isa lang si Gina?
3: May kasama po sila eh. Hindi ko lang po ma-recall.
9: So ilang duffel bag po ulit?
3: Mga 3 to 4 bags po. In...
9: I mean, so 3 to 4
3: bags.
9: So, 125 gym million.
3: Bags. Gym bags.
9: Dapat sigurado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi kung 125 million at 3 gym bag, eh gym bag, ganun lang kalaki yun.
3: Mukhang
9: hindi mahaba.
3: Opo.
9: Kakasya ba dyan 125 kilos?
10: 31 million per.
9: Baka nagkakamali kayo.
3: Mga 3 to 4 bags nga
9: po. Dapat precise po kayo. Dapat ginajat daw niya yan bago paglabas. 3 bags ang lumabas, ang pinaglagyan.
3: Hindi na po namin yan, ano po.
9: Okay, sige. Pero dapat, you should be approximate, ano? I mean, precise. Kasi we're talking of impeachment of the vice president dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon-kalkulasyon lamang. As much as possible.
3: Opo, mga gano'n. 4 bags.
9: Okay, 4 bags. Now, wala bang, kasi alam ko, pag ganun kalaki amount, kuminsan yung bangko nag-offer doon sa depositor na i-deliver yung pera sa lugar na gusto nilang pupuntahan ng perang yon through the what we call armored car or armored vehicle. Hindi kayo nag-provide na ganoon?
3: Hindi po. Wala po kasi kaming memorandum of agreement regarding po sa services, cash services po, or cash delivery.
9: So, hindi nag-request yung OVP ng cash delivery through armored vehicle papunta doon sa back to the office?
3: Wala po, sir.
9: Okay. Curious lang ako, sino itong, meron pa isang pangalan na kapirma sa baba ng cheque, itong Rosaline L. Sanchez, sa pagkakalaman. Kasi di ba sa baba, nakalagay Rosaline Sanchez and then Lemuel Ortonio, signatory doon sa pag-release ng cheque. Who are they?
3: Authorized signatory po. Isa po siya sa authorized signatories po ng Office of the Vice President.
9: Si Rosaline Sanchez, sino po ito? Sa pagkakalam niyo po?
3: Ang alam ko po, siya po yung sa finance.
9: Sa finance. Okay, nabagit niyo rin po prior doon sa withdrawal, you're given 1 or 2 days para makapag-prepare ng cash. Sino po ulit tumatawag sa inyo?
3: Si Miss Queenie Masangkay po.
9: Paano niyo po nalaman na si Miss Queenie Masangkay yung tumatawag sa inyo?
3: Na-meet ko na rin po siya sa branch nung pong nag-open po sila ng MDS account po.
9: Okay. Last na naman. Usually, pag ganun kalaking amount ang mini-withdraw, sinisiguro nyo na yung pupunta doon sa banko, yun yung authorized na mag-withdraw talaga ng amount ng perang yan. Kadalasan, tinatawagan pa yung principal. Wala kayong ganun klaseng protocol in place?
3: Wala na po. Kasi may advice na po siya.
9: Wala na?
3: May
9: okay,
3: advice na po
9: na.
3: Siya.
9: May pair na. Okay, thank you.
8: Bago po yung bell, Senator Judge Rafi. Next for to be recognized for his interjections would be Senator Bam Aquino. You have 2 minutes, sir.
7: Maraming salamat, Mr. When you're ready. Presiding Officer. Ms. Violeta, magandang umaga.
3: Magandang umaga din po.
7: O, kaklaruin ko lang po, yung cheque ay mula po kanino?
3: Mula po sa Office of the Vice President.
7: Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan?
3: Sa Office of the Vice President nga po.
7: Because it was already downloaded to the Office of the Vice President from the Treasury. Is that
3: opo,
7: correct?
3: Opo.
7: Okay. So this is OVP funds na napunta kay Ms. Gina Acosta na SDO po nila. Tama po.
3: Basta po yung si Miss Gina, yung payee po ng cheque.
7: Yung payee, okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung nagtatakahan niyo po na parang ang laki naman ito. Do you do any reporting or wala na pong reporting yan?
3: I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule? Na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting.
7: Sa reporting? Okay.
3: AMLA rule po siya.
7: Let me rephrase the question. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules?
3: Makakasagot po niyan ang AMLC po.
7: Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager, so kayo po yung nasa landmark ng ilang taon. Alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin.
3: Wala naman pong exemption po doon.
7: So sakop po siya?
3: Sakop po.
7: Okay. So ang sinasabi niyo po ba sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba?
3: Yun nga po. So, I invoke po na mag-prohibit po ako magsabi po nito.
7: Okay, let me rephrase. I'm sorry, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. So, ulitin ko, sakop ang government transactions sa AMLA regulations, correct? Yes.
3: Lahat po.
7: Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pag-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba?
3: Opo.
7: Opo. Magkano po yung limit? Kapag above, what amount po yan?
3: More than 500,000 po.
7: O, any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report nyo po sa AMLA?
3: Supposedly po.
7: Okay. Yan yung covered o yan yung suspicious? Yung over 500,000. Magkaiba
3: covered
7: po yun, di ba? Okay. Yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasubmit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious?
3: Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction.
7: Okay, klaklaruin ko ha. Kanina po, sabi nyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito.
3: Wala po akong sinabing may pagdududa.
7: Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo
3: personal. Unusual po ang nasabi ko po.
7: Okay. So kahit at sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction.
3: Hindi po pwede magsabi po na ano na nag-report po kami dahil nga po invoke po yung AMLA law.
7: Okay. So covered definitely kasi it's above 500,000, pero yung suspicious transaction ayaw niyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA law.
3: Kasi para sa amin naman po ay ano, talagang hindi naman po siya suspicious.
7: Okay. Sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer.
8: Thank you, Senator Bob Aquino. You may avail of the second round, if at all, Senator Aquino. Senator Judge Alan Cayetano is recognized thereafter. Senator Judge Joel Villanueva, you have 2 minutes. I'm sorry, after Senator Alan, Senator Risa. Thereafter, Senator Judge Joel Villanueva. You have 2 minutes, sir.
10: Magandang umaga, Madam Witness. Welcome to the Senate. Most of my questions na tanong naman ni Senator Irwin. I just like to ask, but you're familiar with the concept of confidential or discretionary funds or hindi? In government parlance.
3: Wala po kang
10: okay. No, kasi kung hindi ka familiar, whether that agency has 50 million discretionary funds or let's say if you were the manager sa OP and they had, I don't know how much now, 10 billion, you won't find it unusual kung 500 million, 250, 1 billion. Kasi nga, usual means parate, unusual means bakit ganito kalaki, no? Because when I was in the DFA, there was a big storm. And I've never dealt with land bank directly except for my personal account as sa sweldo ko as DFA secretary. But the president asked us, what can each agency do? So my staff then, si Yusek Ariola, said, sir, maraming mastastak sa mga ports, airport at seaport. May isa tayong fund. That kung OFW sila, pwede tayong magbigay. So I think we had to withdraw 50 or 100 million. At sinabi ng branch manager, wala. And then it was a Friday. So I had to call the president of Land Bank and say, sir, masta stranded hindi. And then they sent over 50 or 100 million. So my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba?
3: Wala naman pong illegal doon sa encashment po.
10: Yes. Because nga, may difference when it's a private account. So it's a private account and they don't usually, let's say, someone has a private account, commercial or private, meaning business or personal niya, they always withdraw 50,000, 100,000. This is theoretical ha, so hindi to covered ng bank secrecy law. Suddenly, we withdraw ng 3 million, minsan nagtatanong, di ba? Dahil know your customer, di ba? Ganon din sa deposit. I'll just finish this line. Ganon din sa deposit, di ba? So, kung sweldo ko 30,000, every time nagdi-deposit ako 30,000, biglang magdi-deposit ako 2 million, tatanungin ako, sir, saan galing to? Right?
3: Correct.
10: Pero pag government, as long as you're dealing with the people you identified with, so whether that's DPWH, whether that's DOTR, basta everything's in order, magtataka ka lang pag sobrang laki ng amount, but then you'll release it. No?
3: Okay.
8: Kindly wind up.
10: Yeah, that's all. Thank you. I was just clarifying that point.
8: Thank you, Senator Judge Allen. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes.
11: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, yung 32 years nyo po na sinabi sa banking industry, yun po ba lahat ay sa land bank lamang?
3: Opo.
11: Okay. And then, sabi nyo po, unusual. Unusual yung withdrawals na ito. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa land bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before?
3: First time po.
11: First time. Okay. Sabi nyo nga kanina, unusual yung amount. First time may ganyang amount na 125 million pesos. Bakit yung sinabing unusual? Ano yung floor nyo para sabihing unusual yung isang amount?
12: Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha.
11: Mm-hmm.
12: Sa other, ano naman po, is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila. By checks po, hindi po cash.
11: Okay. So, hindi lang yung laki nung halaga na 125 million ang unusual, unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque.
12: Opo.
11: Okay. And yung 125 million, yun ba yung minimum na pag kinuha in cash, sasabihin nyo unusual? Or meron bang lowest amount na kapag kinuha in cash, sasabihin nyo na rin unusual?
12: Pwede naman po naming sabihin na unusual. Let's say kung over, let's say 500,000 na po siya.
11: Over 500,000?
12: Kasi yun.
11: Kung over 500,000 kinuha in cash, sasabihin nyo unusual.
12: For that particular, let's say po yung kliyente,
11: yes,
12: yung mga ganun po.
11: Okay. For the particular client. Eh ito, hindi lang 500,000, 125 million. So, 250 times mas unusual sa minimum amount na sasabihin yung unusual kung kinuha in cash.
12: Depende po rin sa yung kliyente po.
11: Depende sa kliyente. Mm-hmm. But kung sino mang kliyente aside, nasabi niyong unusual dahil 125 million na para po sa akin is 250 times yung 500,000 at hindi po in check kundi in cash po kinuha.
12: Pwede nga po, depende po sa depositor po niya. Kung regular lang sa kanya yung mga ganang withdrawals or what, it's usual.
11: Okay.
12: Pero kung parang for the first time ma-encounter namin that much, unusual po sa
11: akin. And this was your first time?
12: Opo.
11: And in your 32 years, higit tatlong dekada, kung masasabi nating pambihirang amount ito in cash?
12: Opo.
11: Masasabi nating once in a lifetime yung ganitong amount in cash?
12: Pwede po.
11: Pwede. Alright. Salamat, Mr. Presiding Officer.
8: Thank you.
11: Tutuloy ko po sa second round.
8: Thank you, Senator Judge Risa. Senator Judge Villanueva, thereafter, our distinguished Senate President. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
13: Thank you, Sir Presiding Officer, Senate President. Madam Witness, binanggit niyo po yung unusual, no? And gusto kong susugan yung katanungan. Yung usual, below 500,000 pag individual. Pero kung ito'y government agency, paano niyo masasabi na ito'y unusual?
12: Any depositor naman po, kung hindi naman po ganong frequent silang nag-withdraw ng ganong kalaking cash. Kaya po, naano ko siyang unusual.
13: Kung ganito po, na apat na beses na nag-withdraw na 125 million, would you say usual na siya?
12: Unusual nga po.
13: No, kasi kung apat na sunod-sunod na yung binanggit po ninyo, 125 million, sunod-sunod, nagiging usual na po ba siya o unusual pa rin?
12: Pwede naman po.
13: What usual?
12: Kung sunod-sunod naman po, magiging ano na po siya. Talagang usual transaction na po yun.
13: So, kung ganun nga po, na apat na sunod-sunod, usual transaction na siya?
12: Opo.
13: Madam Witness, as I understand, no, yung process, DBM would provide the funding, notice of cash allocation, and then the agency authorizes the disbursement. At kayo, for example, sa inyong banko, sa land bank, bine-verify nyo lang at you pay the corresponding instruments. Is that correct?
12: Opo. Bine-verify po yung pag-issue ng cheque po, yung mga signatories, payees, like that po.
13: So bago po inilabas ang salapi o yung pera, ano-ano pong dokumento yung aktwal na natatanggap po ninyo at inyong masusing sinusuri? Kasi sabi nyo nga ho, I'm sure from the first withdrawal, as you made mention, it's unusual. So ano yung mga talagang sinusuri po ninyo na dokumento bago nyo i-release ito?
12: Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yon.
13: So yun lang po yung inyong chinecheck?
12: Opo.
13: And that's it, you release it right away?
12: Yes, sir.
13: And binanggit nyo ho kanina, hindi ito suspicious.
12: Para sa ano ko po, hindi po siya suspicious.
13: At lahat po ay legitimate?
12: Yes, sir.
13: One last question that I'd like to ask. With this amount of money that will be withdrawn by the payee, ano po yung mga advance arrangements? Kasi hindi, sabi nyo nga, oh, hindi usual yung biglaan, no? 125 million. Ano yung mga advance arrangements na inihingi po ninyo o tinatawag po sa inyo bago mailabas po itong salapi na ito? How far in advance was Land Bank informed that these amounts of physical cash would be required for each transaction?
12: Mga a day or two po, ni-inform po kami from the cash division po ng OVP na meron po silang ganong cash requirement. So, sa amin naman po, pinoprocess naman po namin requirements nila bago po namin sila advise na available na po yung cash.
13: So, in 24 hours, kaya na po?
12: Pwede naman po.
13: Salamat po. Maraming salamat.
12: Thank you rin.
13: Thank you, Mr.
8: Thank you, Senator Judge Villanueva. The distinguished Senate President is recognized. You have 2 minutes for your interjection, sir.
14: Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good morning, Ms. Constantino. Sundan ko lang po yung natanong kanina ni Senator Risa. So in your 32 years in Land Bank, hindi pa po kayo nakakita ng withdrawal na ganito kalaking amount? 125 million. Tama po ba?
12: Yes po, sir.
14: Ano yung pinakamalaking nakita nyo ng withdrawal in cash?
12: Hindi ko na po ma-recall.
14: More or less lang. Mabigyan nyo kami.
12: In cash?
14: In cash.
12: Siguro
14: yung pinakamalaking nakita nyo na o na-experience nyo na in your
12: 30 500,000 po.
14: 500,000. And next, ito na, 125 million.
12: Yes, sir.
14: Ang Shaw Boulevard, maraming negosyo dyan. No? So I assume maraming mga private companies dyan. May nakita na ba kayong cash withdrawal from a private company na ganito kalaki in the hundreds of millions?
12: Mostly po mga cheque po yung ini-issue nila.
14: Cheque? Meron bang mga cash withdrawal din? Yung mga private, sa private companies?
12: Wala po.
14: Wala, puro cheque lang ang ini-issue nila.
12: Opo.
14: And then, nabanggit nyo kanina na apat na beses pumunta sila Ms. Acosta at si Mr. Ortonio sa inyo.
12: Okay.
14: Tama po ba? Apat na beses?
12: Yes, sir.
14: Nung nag-withdraw sila, meron ba kayong any casual talk kung saan gagamitin itong mga perang ito? Kasi sabi nyo nga kanina, unusual. Ngayon lang kayo nakakita, hindi ba nagkaroon kayo ng konting parang casual talk sa pangatlo o pang-apat na pagkita ninyo kung saan gagamitin tong perang to?
12: Hindi ko na po ma-recall, Your Honor.
14: I'm sure nag-uusap kayo, di ba?
12: Yeah, brief talk.
14: Brief talk, mayroon bang nasabi so kung saan gagamitin itong perang ito?
12: Hindi ko na nga po maalala, sorry po.
14: Hindi nyo na maalala, okay. And then, kanina nasa tanong rin ni Senator Bam, typically rinireport to sa AMLAC eh, no? Yung mga ganitong kalaking amount. Na-i-report nyo na ba? Na-i-report nyo ito? Hindi yung detalye ah. Ang tanong lang naman kung na-report yung ganitong kalaking cash withdrawal sa AMLAC.
12: Ang alam ko po, ang Land Bank naman po ay compliant po sila sa when it comes to reporting po.
14: So nare-report siya?
12: Compliant po kami doon.
14: Alright. Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer.
8: Senator Judge Pangilinan is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
15: Thank you. Magandang umaga.
12: Magandang umaga po.
15: Unang-una, si Gina Acosta, kilala ninyong bilang Special Disbursing Officer, tama?
12: As payee po ng cheque.
15: Hindi bilang Special Disbursing Officer.
12: Hindi po.
15: Kung siya ang pay, hindi, at sinabi nyo, iba ang tumatawag sa inyo na 2 days in advance.
12: Iba po.
15: Diba? Sino yung sinabi nyo yung tumatawag?
12: Si Miss Queening Masangkay po.
15: Miss Masangkay.
12: Opo.
15: Bakit iba? Would you know, if you know, bakit iba yung pay, iba yung tumatawag?
12: Wala po kang idea kasi it's under the agency po kung sino pong gusto nilang gawing payee po.
15: Pero bakit si Masangkay ay kilala mo? Nagpakilala siya? Did you meet each other?
12: Na-meet ko po siya kasi po nung bago po sila mag-open ng account po sa amin, so nag-visit po sa Lasa branch.
15: Okay, so you knew her personally and therefore siya ang tumatawag. Pero ang pay ay si Gina Acosta. In other accounts, would you know or would you have experience na ganun din? Iba yung pay, iba yung tumatawag? I suppose, yes, no?
12: Wala po akong idea.
15: Okay, okay. Doon sa nabanggit niyong first time ang ganyang kalaking halaga, kaya sabi niyo unusual. Meron pa bang ibang ahensya? Tama bang sabihin? Walang ibang ahensya ng pamahalaan ang naglalabas ng ganyang kalaking pera sa inyong accounts, sa inyong branch? Dahil kayo ay depository
12: government.
15: Ng government bank, hindi ba?
12: Wala na po akong ma-recall kasi nga po, kagaya sabi ko kanina, lahat po ay na-convert na po sila sa mga online transactions.
15: And most government agencies would use checks?
12: Checks or online transactions
15: po. Or online transactions. Okay. So, again. And sinabi nyo, ang average na cash transactions sa inyong withdrawals, apart from yung 125 million na cash, yung average is about 500,000, tama? Yung average amount ng cash.
12: Pwede po or lower than that, kung
15: yes,
12: cash po.
15: Yes, opo. Yes. So, malaki yung agwat, no?
12: Opo.
15: And that's why you say it's unusual.
12: Yes, sir.
15: Okay. I have no other questions, Mr. President, presiding officer. Just to manifest that earlier, the witness said that she's bound by the confidentiality rule under the AMLA law. But we take exception to that, but I understand that we will be tackling this matter in another article. We will not concede that you cannot disclose this information, this being the impeachment court. But it being, dahil ito ay itatakal sa ibang articles of incorporation, we will not pursue it at this time. I mean, the articles of impeachment, rather. Is it Article 2? Then we will not insist and we will not push the issue at this time. For the record, Mr. Presiding Officer.
16: Noted, but Chair would also like to place on the record that while indeed the court issued a subpoena vis-a-vis the AMLC, the provision of the law on the confidentiality with respect to bank officers are indeed provided for in the AMLC. That bank officers are those authorized to report both suspicious transactions and those exceeding 500,000 are not allowed to disclose whether or not they report. And thank you, Ms. Constantino, for being very cooperative and at the same time prudent with respect to your answers regarding the AMLC provision. Dahil kayo po yung madedemanda kung sakasakali, hindi naman po kami. If there are no other... Senator Judge Aimee, before we go on a second round. Senator Judge Aimee, thereafter Senator Judge Erwin Tulfo for a second round, Senator Judge Ontiveros for a second round, and Senator Judge Rafi for a second round. Senator Aimee, you may proceed when you're ready, and you have 2 minutes, ma'am.
17: Thank you very much, Presiding Judge. And this is a very simple question by way of information to the prosecution. During the Blue Ribbon Committee, a certain Jean Abaya was called as a resource person, as I recall. She was then the operations head of Landbank Shaw and assumed the position of department manager thereafter. I understand, of course, that the prosecution has the right to choose your witnesses. I am simply curious, bakit hindi pinatawag si Ms. Abaya na magtestigo ngayon samantalang siya yung may personal knowledge ng encashment ng mga check na pinag-uusapan?
16: Your Honor,
18: the Honorable Chua may respond.
16: Thank you, Your Honor. Your Honor, at that time when this check was encashed, si ma'am po, ang ating pong testigo, siya po ang branch manager. Hindi po si yung nabanggit po ninyo.
17: Yes, alam ko na siya yung branch manager, pero yung operations head at that time, si Jean Abaya. As a matter of fact, she was even able to say that the entire amount of the checks was withdrawn each encashment. So, ang lumalabas doon sa house hearing, kung naaalala kong maigi, si Ms. Abaya ang direktang nakipag-deal kay Ms. Acosta, di ba?
19: Your Honor, kung maririnig po natin yung kanyang salaysay, siya po kasi yung nakikipag-coordinate sa OBP.
17: Siya nakikipag-coordinate or sino ang direktang nakikipag-usap kay Ms. Abaya, kung ganon? Kay Ms. Acosta, sorry. Di ba si Jean Abaya?
12: Pwede po.
17: Yun ang pagkaintindi ko dun sa house hearing eh.
12: Pwede po akong sumagot.
17: Yes, please.
12: Si Jean Abaya po, siya po yung next in rank nung ako po ay branch manager.
17: Siya yung?
12: Next in my rank.
17: Oo, yeah. Opo. Pero siya ba yung direktang nakipag-deal kay Ms. Acosta ng DepEd?
12: Ako po ang direktang sa OVP po.
17: Eh, nakakapagtaka lang kung bakit nung house hearing, eh, si Ms. Abaya ang siyang nagsabi ng direktahan na yung entire amount ng cheque was withdrawn each encashment. Hindi po kayo. Ba't kaganon?
12: Your Honor, bali po si Gina Abaya po ang naging incumbent manager. Siya po yung pumalit sa akin as branch manager. So, at that time, tinanong po nga siya. So, since operations manager po siya, aware din po siya sa transaksyon. Pero natanong din po siya kung sinong direktang kumakausap sa cash division staff. So, kaya po ako napatawad.
17: Kayo yung direktang nakipag-usap?
12: Opo.
17: Kahit siya ang nag-attest na talagang buong amount ang winithdraw.
12: Aware naman po siya sa mga transactions din po sa branch.
17: Okay. Maliban doon, Ms. Constantino, nung house sa Blue Ribbon, narinig ko, nung tinanong ni Congressman Luistro, sino ang nag-withdraw ng pera at linagay sa mga bag, nung una, sabi niyo, you didn't recall. Matapos noon, medyo may leading question si Congresswoman noon eh. Kasi ang sabi, do you recall Ms. Acosta? Do you recall Mr. Ortonio? Bigla ninyong naalala si Ms. Acosta at si Mr. Ortonio. Tama ba yun? Ba't nagkaganon? Nung una, hindi ninyo maalala. Pagkatapos noon, naalala na ninyo.
12: Pwede ko
17: ano ba,
12: ba
17: talaga ang naaalala ninyo para klaro tayo?
12: Pwede po ba nating balikan po kung yung transcript po talaga? Kasi baka po, mamaya, may iba pong issue before. Tapos po natanong ako kung bakit ko po kilala yung dalawa. So baka po may iba
17: kasi
12: pa pong
17: story. Kasi nung una, tinatanong kung nare-recall ninyo, sino naglagay ng pera sa mga bag? Sabi po ninyo na hindi ninyo maalala. Tama ba yun?
12: Ang pagkakaalala
16: kindly
12: ko
16: po, wind up.
12: Ang pagkakaalala ko... Sorry po. Ang pagkakaalala ko po, ang sinagot ko po yun na si Ms. Gina ang naglagay si Mr. Ortonio. Ang hindi ko po ma-recall kung sino po yung naglabas na ng cash.
17: Hindi ko tinatanong yun. Hindi yun ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, yung paiba-ibang sagot. Kasi nung una sabi nyo, hindi nyo maalala kung sino naglagay ng pera sa bag. Pagkatapos nung binanggit sa inyo, do you recall Ms. Acosta, do you recall Mr. Ortonio? Naalala ninyo kung sino naglagay na yung dalawa? Bakit ganon? Yun lang po.
12: Ang pagkakaalam...
17: Considering that Ms. Acosta is allegedly the payee, bakit hindi niyo yun naalala kaagad? Doon ako nagtataka.
12: Wala po akong matandaan na sinabi ko na hindi ko ma-recall po yung naglagay ng pera sa bags. Ang alam ko po, nare-recall ko kung sino po ang naglabas ng bags.
17: Okay, balikan na lang po natin yung transcript doon sa lower house
12: kung pwede po.
17: At baka maipaliwanag ninyo sa amin na maigi. Maraming salamat.
16: The lady may avail for round 2 with the permission of Senators Erwin Tulfo, Ontiveros, and Rafi Tulfo. Chair would like to acknowledge Senator Lacson first since it is his first round to ask questions. Thereafter, we will be recognizing in this order Senators Erwin Tulfo, Senator Ontiveros, and Senator Rafi Tulfo for their second round. Senator Lacson, may proceed.
20: Thank you, sir. Presiding officer. Hindi po ako magtatanong. I will only make a manifestation. I'm only wondering why neither the prosecution nor the defense is presenting a competent witness in the handling of intelligence and confidential fund. Kasi po, in my previous life, sa intelligence, sa law enforcement, ang natatanda

0: mga 20M po.
1: 20M. So ito pong 125 million ay times 6 po dun sa average na transaction sa branch nyo in a given day.
0: Apo.
1: Okay. And then, sabi nyo rin po kanina sa prosecution, kailangang tawagan ang cash center ninyo para i-transact yung amount. Magkano po yung floor ulit na halaga para kailangan yung tawagan ang cash center ninyo?
0: Any cash requirements naman po ay tinatawag namin sa cash center po namin for assistance.
1: Okay. Would you say anything above 20 million, kailangan kayong tumawag sa cash center?
0: Kahit po less than, basta po requirement po namin sa branch for that day, sa daily operations po namin.
1: And yung 125 million na yon ay lampas sa kaya ng branch nyo in that day?
0: Opo.
1: Okay. Kaya unusual ang sinabi nyo kanina.
0: Opo.
1: Sa prosecution.
0: Opo.
1: Okay po. In total, kalahating bilyong piso in cash ang winidraw ng Office of the Vice President sa branch ninyo. Sa experience nyo po, karaniwan rin po bang mag-withdraw ang isang ahensya ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso, in cash, sa loob lamang ng 8 buwan?
0: Hindi ko po yun masasagot kasi yung agency po maybe ang dapat pong sumagot about it.
1: Oh, pero para sa branch po ninyo, naranasan nyo na po ba in the higit 3 dekadang nagtrabaho kayo sa land bank na merong alinmang ahensyang nag-withdraw ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso, in cash, sa loob lamang ng less than 3/4 of a year?
0: Wala po akong ma-recall kasi mostly nga po sabi ko ay puro through online or ang transactions na po nila or cheque.
1: Okay. At bilang branch manager, sinigurado niyo po ba na otorisado talaga ni Vice President yung pag-withdraw ng kalahating bilyong piso?
0: Meron naman po kasi silang inisyong advice.
1: Mm-hmm.
0: So binasi naman po natin yung checking na inisyo kay Ms. Gina Costa na ito po ay may advice na po and funded.
1: Alright. So batay dun sa issue advice ni Ms. Jean Acosta, yun na yung pagtitiyak nyo na otorisado ni VP yung pag-withdraw nitong kalahating bilyong piso in
0: Opo.
1: Cash.
0: Opo.
1: Salamat po. Salamat, Mr. Presiding Officer. Last 2 questions if there's a final round. Salamat
2: Thank
1: po.
2: Thank you, Senator Judge Risa. Senator Judge Rafi Tulfo for his availment of round 2. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
3: Madam Witness, how are government agency accounts being opened sa land bank? Ano yung proseso po?
0: Pakiulit po, sir.
3: Ano po yung proseso para yung isang government agency ay makapag-open ng account sa land bank?
0: Meron pong request na galing po sa kanila. At the same time po, meron din pong approval from the Bureau of Treasury na mag-open po sila ng account sa amin. So once approved na po ito, ay ma-open na po yung account sa land bank.
3: Very good. Now, sa kaso po ng OVP, sino po yung nag-open ng account? Sino po yung pumunta sa banko ninyo para i-open yung account ng OVP?
0: Ang alam ko po, nag-inquire po yung head po ng agency.
3: Wag po alam ko. Dapat sino po talaga? Sigurado dapat kayo.
0: Yung head po ng cash division.
3: Nila?
0: Opo.
3: Okay. Ano po yung mga presentang dokumento para magpapatunay na sila po authorized talaga na mag-open account for the on behalf of the OBP?
0: Gaya po nasabi ko nga po kanina, yung pong request nila na mag-open account, at the same time, yung approval po ng Bureau of Treasury na sila po ay allowed po mag-open ng account sa amin.
3: I don't know kung nasa niyo po yung question kanina. Sino po yung person na pumunta doon para magpresenta na ako from OBP at nagpakita ng dokumento at ako yung authorized person to represent the OBP for this account?
0: Yung head po ng cash division po ng OVP.
3: And what is her name again? Ano pangalan niya po?
0: Hindi ko na po ma-recall yung head po. Yung isa po kasi staff niya po yun,
3: okay.
0: Si Miss Queenie.
3: So pagdating niya po dun sa bangko, meron po siyang sigurado akong binabanggit na mga taong point person na para pumunta sa bangko para mag-withdraw at sino yung mga signatories, etc. Tama?
0: Pakiulit po ang tanong, Your Honor.
3: Kasi po yung sa cash division, hindi mo na maalala ang pangalan ng tao ulit?
0: Yung head ng cash division, hindi ko na po ma-recall.
3: Okay, sige. Yung head ng cash division, pumunta doon ng open account. So doon, nagkakaroon agad ng arrangement para sabihin sa inyo na ang pwede lang mag-withdraw ay si ganito at kasama si ganito.
0: Wala pong ganong arrangement.
3: Wala?
0: Wala pong ganon.
3: O dapat mayroong arrangement para malaman ninyo kung sino yung point person ng OBP para tumawag sa inyo at sino kayo nagde-designate ng point person to coordinate from the OBP to the land bank.
0: Yung po, sorry po, ang pagkaintindi ko po kung sino po yung inisyuhan nila ng cheque, ganun po ba?
3: No, sino yung taong nagsasabi sa land bank na ito lamang ang recognize namin na tumawag at the day of the withdrawal at ito lamang ang pwedeng pumirma sa cheque, etc., etc. There has to be one person.
0: As to authorized signatories po, aware naman po yung agency kung sino po yung mga authorized pumirma. Ngayon po, kung sino
3: no,
0: po
3: yung... No, sorry. You're listening but you're not hearing me. Sino po yung tao na nagsabi sa land bank na, hey, land bank, ito lamang mga tao ang pwedeng kumontak sa inyo, ang pwedeng mag-withdraw, period. Sino yun?
0: Ang pagkakalam ko po, yun pong sina Asik or Tonyo po.
3: Sina Asik?
0: Tsaka po sina, opo, yung, sila po, yung, sila po kasi yung officers po ng OBP.
3: So did they go personally sa land bank or through telephone lamang?
0: Sa pagkakaalala ko po, meron po silang written communication po.
3: So how did you know na sila talaga yun nasa written communication?
0: Nagpresent po sila ng mga IDs nila. Yung doon po sa pagkakaalala ko
3: so
0: po.
3: So they went to land bank personally?
0: Yes.
3: And then they presented documents to prove that they are that person?
0: Opo. And kasi, then, sorry po, pwede pong mag-back-in. Bali po doon, sa pagkakaalala ko po, sa binibigyan ng dokumento, mayroon na rin pong photocopy ng mga IDs po nila.
3: Okay. Thank you. Thank you, Madam Wick.
2: Thank you, Senator Judge Tulfo. Senator Judge Pangilinan is recognized for his round two availment. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
4: Thank you. Yung cheque na winidraw o pinresente sa inyo, December 20, 2022, tama ang date?
0: Opo, December 20, 2022.
4: At kinuha yung pera on the same day, December 20?
0: Opo.
4: So, kung sabi nyo kanina, unusual yung malaking halaga. Unusual din, o usual ba yun? Yung ganung halaga, same day naka-date, same day din i-withdraw? Ganon?
0: Bali nga po, nag...
4: Mabilis ba yun?
0: May prior notice po sila, ang agency, na meron silang, magkakaroon po sila ng ganong encashment. So as to...
4: 2 days before?
0: Opo. So, okay. Yung pong December naman po kasi, pwede naman po nilang gawin yun on the same day. Kasi po, pag December, mayroong regulation naman po ang Bureau of Treasury. Kapag po December, hindi na po natin siya inihintay ang 24 hours or to 48 hours na ano po.
4: Yes, so but if you combine both, the huge amount, which is unusual, and the same day dated check, and the same day withdrawal, is that usual?
0: So tingin ko naman po, usual naman po siya.
4: So the only thing unusual is that it is a huge amount, which you've never experienced in your 30
0: years. Yes, Your Honor.
4: Okay. And so tinatawag sa'yo 2 days before kahit hindi pa handa yung cheque, in other words. No?
0: Hindi ko na lang po alam kasi sa side nila. Opo.
4: 2 days before, oh yeah. Pero posible no, na 2 days before, December 18, 17, hindi pa nahahanda yung cheque, pero ihahanda nila, pinionotify na kayo.
0: Opo.
4: Okay. Maraming salamat. Thank you.
2: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Ontiveros, for the final round, for your last two questions, I believe, or no more? No more? If there are no other interventions and interjections from the Senator Judges, the presiding officer would like to excuse you already, Ma'am Violeta Constantino.
0: Thank you
2: very much, ma'am, for your time. Salamat po sa inyong kooperasyon. Magandang umaga po. Mananghalian po muna kayo dyan bago kayo umuwi. Yes, Senator Judge Pangilinan.
4: Quick manifestation because I'm receiving a few text messages.
2: The gentleman may proceed.
4: Thank you. About the non-disclosure by covered transactions. We just have to distinguish, para sa interest lang ng mga nagtatanong, ang covered institutions na hindi pwede mag-disclose ang mga bangko, ng AMLA records. Pero ang AMLA mismo, hindi siya, at least the position of the impeachment court, is not covered by the confidentiality of records.
5: That was what the... So that was what the chair said earlier, and that was contained in the ruling of the court.
4: Yes. Thank you, Mr. Presiding.
2: Thank you. With the permission of the parties, it's 11:42, so that we can cut clean. We can pause for lunch and resume at 12:15 for a 30-minute lunch break.
6: Your Honor, before anything, just a quick manifestation, Your Honor. Your Honor, if I may be
2: counsel for respondent is recognized.
6: Mukhang naiwan po yata ng witness natin itong certification. If I may just turn it over.
2: Yes. Kindly give it to the counsel for the panel of prosecutors.
7: Your Honor, may we know what is the content of the document? Thank you.
2: Based on popular request, 12:30 then. We resume at 12:30 for the next witness of the prosecution in the person of Ms. Lenita Campuzano.
6: That's okay with us, Your Honor.
2: Counsel, from the panel of prosecutors, that's okay?
7: Yes, that's okay with us, Your Honor.
2: Then we shall go on recess and shall resume at 12:30.
6: Thank you, Your Honor.
8: The Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado.
9: Ex-event tayo malas sa 11:45 ng mga katropa. Inyo to na ba tiyano ang unang ugnat sa impeachment trial kay Tupto Balastres pa na karon mga katropa, malawig-lawig pa ini, no? So, nabatianta na to. Gitalaka ito ang pila ka mga cheque, eh, no? Nga gin pa in cash mga katropa sa Land Bank. Gikan sa Office of the Vice President. Nga nagabalor to sa 125 million pesos mga katropa. So, do pila pa ni ka mga talakayan angot sa sining pagpa-incash sa sang cheque. No? Pero mga katropa, idulong ka na sa inyong pila ka mga importante mga paibalos. Tambay lang kayo magpadayon pa ini ang impeachment trial Tupto Balastres karon sa hapon. Standby mga katropa, magabalik pa ang atong coverage angot sa impeachment trial sa vice sa atong vice president mga katropa.
10: Mga katropa,

0: bibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
8: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella.

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: XFM.
0: Sample Plus Gold.
3: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan?
6: Mag
0: Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar El Banboy na ako, akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
8: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
11: XFM 103.9.
12: Mga produkto ni Doc Kiko. Kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
13: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus. you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Exciting, bro.
13: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
15: Mga katupa, exactly.

0: Yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: The Secret of Health.
2: Ang aton suni nga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suni nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, makaya malang nisa sa aton suni nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton suni nga lawas sa aton suni nga brain dira nagkakaproblema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton suni nga lawas kun mapabayaan ni ng inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sini nga problema sa aton suni nga lawas lakip sa aton suni nga utok.
1: Seven Plus Gold
2: ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira na nagasugod sininga nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
1: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Isang nga makuaan aton sini sang quercetin magamit sini sang Santon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang Premium D3 Capsule ng Santon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
1: The Secret of Health.
3: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
1: Santon Plus Gold.
3: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
1: The Secret of Health.
2: Like in Santon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sininga kutis.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry isa-isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. Isoflavones na makabulig balances. Sino kung bolo balances sa nga aton sa nga hormonal imbalances. Lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas nga nag-suffer karon sa symptoms sa pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatsyag naton sa aton sa nga lawas. Katindi magin naton malikawan mag-agi mangid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sa nga kabuhi. Nag-menopause kamo, nag-untat ang inyo sa nga pamulanon. Di may mga mabatsagan kamo sa nga mga fluctuations o kung mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no. Ang isoflavones galin sa nga soya, isa kasangkap sa isang santhon plus coffee mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sa nga ginabatyag sa inyo sa nga lawas. Hindi kamo matamaan sa nga pag-irritable, hindi matamaan sa nga mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipatod. Yaraw, santhon plus coffee mix kita sa nga ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Gold. The Secret of Health. Santhon Gold Live Testimony.
6: Ator balik si Niloal Laguna, laging nga sidi sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santhon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na sidi. Kalaga pong napakagaling ng Santhon Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
8: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
9: Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
10: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
16: Sa aking kapausa.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Bili sa
2: mga butika. Mga katupa, exciting!
0: Sample Plus Gold.
3: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
9: Go! Let's get it!
4: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
9: Uh-huh.
4: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Pain.
11: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: Hala! Ka-exciting!

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Exciting!
2: Ginamit. Inihayag naman ni Pangulong Marcos na 25% ng power supply ng bansa ay mula sa renewable energy. Target ng gobyerno na itaas ito sa 35% sa 2030 at 50% sa 2040. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa publiko na magtipid sa kuryente at huwag kalilimutang i-unplug ang mga appliances na hindi ginagamit. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
4: Nanawagan si Senador Risa Ontiveros na masusing pag-aralan ang iniulat na PAC Silica Initiative ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA upang matiyak na ito ay magsisilbi sa pambansang interes ng Pilipinas. Ayon kay Ontiveros, dapat isaalang-alang hindi lamang ang posibleng economic benefits ng proyekto kundi pati ang epekto nito sa trabaho, digital security, national sovereignty at kalikasan. Lalo na't may kaugnayan ito sa artificial intelligence o AI at semiconductor investments. Nagbabala rin ang senador na maaaring ang mismong mga Pilipinong manggagawa ang bumuo ng AI systems na kalaunan ay maaaring pumalit sa kanilang mga trabaho. Kaya kinakailangan timbangin ng mabuti ang mga panganib at benepisyo nito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Vice President Sara Duterte tungkol sa PAC Silica dahil sinabi nitong wala pa siyang sapat na kaalaman higil sa naturang proyekto.
3: XFM News Nationwide.
5: Iniuugnay mga katropa ni Vice President Sara Duterte sa manay mahinang liderato o liderato ang maraming insidente ng karasaan sa mga paaralan at maging iba pang suliraning kinakaharap po ng bansa. Ayon kay VP Duterte, nawawala ang disiplina at respeto ng mga mamamayan kapag wala munang nakikitang matatag na pamumuno mula sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang ang Pangulo at mga miyembro ng gabinete. Iginit din ng Vice Presidente na maging sahanay ng mga empleyado ng gobyerno ay nakikita umano ang kawalan ng pagkakaisa dahil sa pagkawala ng moral na pamumuno sa itaas. Ginawa ni Duterte ang pahayag matapos siyang dalawin sa The Hague, Netherlands, ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakapit pa rin sa kustodiya ng International Criminal Court.
3: XFM News Nationwide.
4: Malabon City, patuloy ang pagunlad sa pamumuno ni Mayor Sandoval. Katropa natin sa balita, Earl Saldar ng XFM Mega Manila.
6: Iminida ng Malabon City Mayor Gino Sandoval ang mga pangunahing tagumpay ng kanyang administrasyon sa ikaapat na State of the City Address o SOCA na nakatuod sa patuloy na pag-unlad at mas mahusay na serbisyo para sa Malabueño. Iniulat ng alkalde ang mga programa para sa pagpapalakas ng lokal ng ekonomiya, suporta sa MSME, paglikha ng trabaho at mga inisyatiba sa edukasyon, kalusugan, pabahay, disaster, preparedness at digital governance. Binigyan din ni Sandoval ang patuloy na suporta sa City of Malabon University at mga programang para sa iba't ibang sektor ng komunidad. Ayon sa alkalde, patuloy na nagbubunga ang mga programa ng kanyang administrasyon at nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga residente. Para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
5: Pinasinungalingan ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat ngayon sa social media na sinabi umano na makakalaya na sa susunod na linggo si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa custody ng ICC. Ayon kay BP Duterte, wala siyang binanggit sa iyang talumpati sa London tungkol po sa nalalapit na paglaya ng dating Pangulo. Anya, malinaw na schedule o malinaw sa schedule na inilithala ng ICC na wala pang nakatakdang pagdinig o kaya'y utos para po sa kanyang paglaya, kundi ang trial proper lamang. Ibinahagi rin ang Vice Presidente, mga katropa, na nasa mabuti at masayang kalagayan ang dating Pangulo ng kanyang dalawin sa The Hague. At ipinahatid nito ang pasasalamat at pagbati sa mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, at sa kanyang mga taga-suporta.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
5: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide sa Bayan din Puno. Si Pangulong Bongbong Marcos ay binisita ang patuloy na itinatayong Peoplesville dyan sa Davao City. Katropa natin sa balita, Jovet Espanyol. Si Pangulong Bongbong Marcos ay binisita ang patuloy na itinatayong Peoplesville dyan sa Davao City.
7: Davao City, isang araw matapos ang kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Ang proyektong Peoplesville ay may kabuang lawak na 14.23 hectares at nakatakdang magkaroon ng 72 gusali na maglalaman ng mahigit 7,200 units ng pabahay. Ayon sa Pangulo, target na matapos ang proyekto bago matapos ang kanyang termino. Inihayag din ito ang planong magdagdag ng iba pang mahalagang pasilidad sa loob ng komunidad upang matugunan ang pangangailangan ng mga magiging residente.
8: Mahirap tirahan. Wala naman ang mga malapit sa palengke, wala naman hindi malapit sa tao.
7: Samantala, sinabi ni Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Engineer Jose Ramon Aliling ng Peoplesville sa Davao ay isa sa pinakamalalaking proyekto sa ilalim ng pinalawak na 4PH program ng pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim, pinag-aaralan na rin ng ahensya ang mga mungkahi ni Pangulong Marcos hinggil sa mga karagdagang pasilidad na kinakailangan ng komunidad.
9: Una-una, nung pagbisita niya kanina, napansin niya na umigod siya marami mga bata. So sabi niya sa amin, baka kailangan natin maggawa ng sariling eskwelahan at iba pang pasilidad para doon sa mga bata dito mismo sa loob ng development. Kasi 7,200 units to eh. Kung may tatlong bata bawat pamilya, makikita nyo, 20, more or less more than 20,000 ang magiging bata. So, aaralin natin, nakikita nyo doon, nandun yung space natin, isang block ito no, para sa amenities. Pag-aaralan natin mabuti kung anong talagang pasilidad ang kailangan nitong komunidad na ito.
7: Sa kasalukuyan, may 42 pang limang palapag na gusali ang nakatakdang itayo. Samantala, nagsimula na rin tirahan ng mga benepisyaryo ang mga natapos na housing units. Ayon sa mga residente, malaking tulong ang proyekto dahil bukod sa komportable at ligtas sa mga unit, abot kaya rin ang buwan ng amortisasyon. Ang 4PH o Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program ay flagship housing initiative ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong makapagbigay ng milyong abot kayang pabahay sa mga pamilyang Pilipino na nagnanais magkaroon ng kanilang sariling tahanan. Mula rito sa XFM 89.1 Davao, katropa nyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
4: Isa sa mga sospek sa mamasapan o massacre na nagresulta ng pagkasawi ng 14 na Cordilleran, arestado ng PNP. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
10: Arestado na ang isa sa mga akusado sa naganap na mamasapan o massacre noong 2015 na kumitil ng buhay ng 44 na miyembro ng Philippine National Police Special Action Force o PNP SAF, kabilang ang 14 na opisyal ng pulisya mula sa Cordillera. Makalipas ang 11 taon na pagtatago, na huling akusado na si alias Muslimin na binansagang number one most wanted person sa Maguindanao del Sur at isang senior member advisor ng Pinenekelan Criminal Gang na kabilang sa mga krimen ng extortion, robbery at iba pang marahas na krimen sa probinsya na konektado sa Dawla Islamia Hassan Group na umano'y kaakibat ng ISIS na itinuturo sa ilan pang seri ng pambobomba at karahasan sa Mindanao. Kabilang sa 44 na nasawi at sinasabing napas lang na akusado sa nasabing madugong engkwentro sina Police Senior Inspector Gednat Tabdi, Police Senior Inspector Cyrus Anniban, PO1 Gringo Kayango, PO1 Angel Kadiomat, PO2 Peterson Karap, PO2 Jerry Kayob, PO2 Nobel Kiangan, PO3 Noel Golokan, PO2 Walner Alagaw, PO2 Robert Danao, PO2 Robert Danao Jr., PO2 Joel Dulnuan, at PO1 Russell Bilog na mga kordilyaran. Bukod pa rito, suspek pa ang akusado sa naganap na pananambang sa isang pulis sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur noong Marso 28, 2026 habang narecover din sa kanyang pag-iingat ng apat na 5.56 caliber rifle, isang 7.62 caliber M14 rifle, tatlong improvised explosive device at isang itim na Suzuki minivan. Ang suspek ay nasa kustudiyan na ngayon ng pulisya at inaasang haharap sa mga kasong isinampal laban sa kanya. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Kalingana, XFM News.
5: May truck helper patay matapos masagasaan ang matras na cement mixer. Katropa natin sa Balita Almimata na XFM Cebu.
11: Isang 53 anyos na truck helper matapos mabangga at masagasaan ang isang umatras na cement mixer sa barangay Cambigong, Sambuan, Cebu noong Hulyo 28. Ginilala ang biktima na si Raymond Alberca Lantixe, residente ng sityo Dubdub, barangay Bugo, Argao, Cebu. Samantalang ang driver ng Sinotruck Transit Mixer na pag-aari ng Kirante Construction Corporation ay si Jeffrey Kadungog Famugula na 39 anyos. Batay sa paunang imbestigasyon ng Sambuan Municipal Police Station, patungo ang truck sa barangay Kanyurong upang magatid ng simento para sa isang road concreting project nang bigla itong umatras sa isang matarik na bahagi ng kalsada dahil umano sa mechanical failure. Sa mga sandaling iyon, nasa gilid ng truck and truck helper at inaangat ang mga nakalaylay na linya ng kuryente upang makadaan ang sasakyan. Nakatalon pa umano ang biktima ngunit hindi niya naiwasang mabangga at masagasaan ang umatras na cement mixer. Agad siyang isinugod sa Sambuan Rural Health Unit ngunit idiniklara ng dead on arrival ng doktora. Hindi naman nasugatan ang driver at kasalukuyang nasa kusudiya na nga polis habang nagpapatuloy ang investigasyon. Inihanda na rin ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in homicide at damage to property laban sa driver. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almimata sa Tanyo.
4: Saksakan sa San Pablo, Isabela, isa nasawi, dalawa sugatan, tatlong sospek mag-ama. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tukikara.
12: Live report. Arestadong isang lalaki matapos ang insidente ng pananaksaka at pananakita na ikinasahoy ng isang biktima habang tatlo naman ang sugatan sa isang bahay sa Sityo Katentengan, San Pablo, Isabela, Hulyo 26 ngayong taon. Sa paniyam ng XFM News Team kay Police Captain Pedro Alama, Officer in Charge ng San Pablo Police Station, mag-ama umano ang tatlong suspect sa insidente. Nagsimulang kaguluhan matapos makita ni Julius Tagapan

0: Sinoy Merreyes matapos paghampasin naman ng steel pipe ni Elias Jun na anak ni Ramon. Ang ganamang tumakas si Elias Mark at Elias Jun patungo sa hindi malamang direksyon matapos ang insidente. Samantala, ang kanilang ama naman na si Elias Ramon ay kusang sumuko na sa kapulisan at ibinigay nito ang kutsilyong ginamit sa pananagsaka. Matapos ito, dinala siya sa Milagros Albano District Hospital sa Bayan ng Kamagan para sa medical examination. Kalaunan, isinugunda siya sa San Pablo Municipal Police Station para sa kukulang disposisyon. Sa ngayon, luhaan naman ang pamilya ni Elias Ramon. Anila, sa hirap ng buhay, ganito pa ang kanyang sinapit. Ayon sa kanyang kapatid, naglalako lamang umano ng talbos ng kamote ang kanyang hipag habang laborer naman ang kanyang asawa na suspect na si Elias Ramon. Magpanggang ngayon, kasalukuyan pang tinatugis ng San Pablo Municipal Police Station ang dalawang suspect matapos tumakas sa nasabing insidente. Bagamat nagbigay naman ng ilang saysay sa pangyayari ang kapamilya ng biktima sa mismong himpilan ng San Pablo Police Station, tumanggi naman silang humarap sa kamera dahil sa takot at trauma na sinapit ng mga ito. Ito, mas pinigting para San Pablo Police Station ang Police Visibility at Kampanya Kontra Kriminalidad upang masiguro ang seguridad at kapayapaan sa bayan ng San Pablo, Isabela. Sa Region 2 Regional Center, Tuguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegro at para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News. Weather
1: Update. Katropang Brian, magdudulot ng maulap na kalangitan, kalat-kalat pa rin pagulan, thunderstorm ang sa malaking bahagi ng Luzon ng LPA sa loob ng PAR ngayong araw.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, kabilang sa maapektuhan ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Oriental at Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque kung saan posible ang katamtaman hanggang sa malakas na pagulan.
1: At natiling umiiral po ang east release, mga katropa, sa ilang bahagi ng Hilagan Luzon. Localized thunderstorm naman ang mararanasan sa iba pang bahagi ng bansa.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.39 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.26 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold, hinatulan ng habang buhay na pagkakulong ang 16 anyos na si Colt Gray. Matapos sumami nagkansala sa pamaril sa isang paaralan sa Georgia, U.S. noong 2024 na ikinamatay ng 4 katao at ikinasugat ng 9 na iba pa. Si Gray na kinasuhan bilang isang adult ay umamin sa 55 cases kabilang ang murder at assault kaugnay ng pamaril sa Apalachee High School noong September 2024.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ni Dr. Annalisa o Doc Lisa Ong na siya ay na-diagnose ng early stage invasive ductal carcinoma, ang pinakakaraniwang uri ng breast cancer. Dumating ang diagnosis habang patuloy namang sumasailalim sa gamutan ng kanyang asawang si Doc Willie Ong na lumalaban naman sa stage 4 sarcoma cancer mula pa noong 2024. Ayon sa mag-asawa, maagang natukoy ang sakit ni Doc Lisa, kaya mas mataas ang posibilidad na maging matagumpay ang kanyang gamutan. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports.
1: Hatid po sa atin, Katropa, ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Hindi maglalaro sa Gilas Pilipinas na Dwight Ramos at AJ Edu sa 2026 Asian Games matapos kumpirmahin ang samahang basketball ng Pilipinas dahil daw po sa conflict sa schedule ng Japan D-League Manila Games. Ayon sa SBP, nakatakdang maglaro ang koponan ni Ramos at Edu sa Manila Games sa September 9 and 10. Kasabay ng pagsimula naman ang kampanya ng Gilas sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon po Wednesday, July 29, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo mga katropa, ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay.
2: Exciting Pilipinas.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold. Coffee

0: Mga katrupa, exciting!
1: 5, 4, 5. Kung hindi po ganyan kamasala ninyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa, ha? Sa mga nais mong sumubok ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan, ha? Especially sa Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at sa lahat ng branches ng South Star Drug Nationwide, mga ka-wellness. Hanapin din ang ating mga produkto sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo ang ating pong mga Yester Health products, ha? Ang ating pong Santone Plus Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix, ay mabibili rin yan sa Fisher Mall Supermarket. Ha? At available din of course ang ating mga produkto sa ating pong online shopping store sa Shopee, ha? Search lang ating pong Shopee page, Yes to Health 2011.
2: Siyempre sa naghahanap ng discount, meron tayo sa mga senior citizen kasi lagi tinatanong yan, eh. Pero sa mga Yes to Health Wellness Clinic po kayo pupunta, ha? Dalhin lang po ang inyong mga identification para malaman natin kung kayo talagang senior citizen. And kung kayo naman ay magpapakonsulta dun sa mga clinic po natin, of course, meron tayong special privilege na makakuha ng discount. Ano? At ang kagandahan pa niyan, pwede nyo makausap ang ating mga consultant para po mabigyan kayo ng karampatang naturopathic intervention. Kasi may mga tao na aside from taking their medication, ay gusto rin nilang malaman ano yung mga nutritional therapy. Pwedeng cleansing and detoxification, yung pwede sa inyo. Kasi lalo na kung napakarami na nating problema, meron po tayong yan sa Yes to Health. Kaya kung nais po ninyong maka-discount, at the same time kumonsulta sa naturopathy, punta lang po kayo sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
1: Sa mga gusto pong makasubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: The Secret of Health, Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Guido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul

0: dito agad sa 0964-157-6120. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito headed sa atin ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. Ang katawan po natin sa pagpapalakas ng atin pong paningin. Napakahirap pagka ang ating eyesight ay na-compromise mga ka-wellness. Kaya mainam na atin po ito mapangalagaan at maingatan. Katawang ang atin pong VisionX Plus. Mabibili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-uusapan po natin ngayong araw itong patungkol sa krisis na kinakaharap natin, no? Patungkol sa atin pong pagkain or yung tinatawag na modern diet. Eh, mga ka-wellness, hindi lingid sa atin pong kalaman na tayo ay nabubuhay na ngayon sa mundo na punong-puno ng teknolohiya. Lahat ay advanced na, ika nga, ano. At mayroong mga bagay-bagay na advantage at disadvantage din ito para po sa atin. Especially para sa atin pong kalusugan. Kasi marami na ngayon mga, ano, mga partner, ano. Ang, kumbaga, ini-advance ng, ano, ng teknolohiya. Yan. Maging sa diet po natin, ano. Dati, bubunutin mo pa yung gulay para iyong lutuin. Mm-hmm. Ngayon, naka-frozen na. Nakaano na lahat, ano? Kumbaga, process na sila, mga kababayan, ano? O, na-invento na dyan yung iba't ibang mga pangmadalian na pamamaraan para ma-consume natin yung iba't ibang mga pagkain, ano? At nandyan na rin, talamak na rin yung mga tinatawag ng mga fast food. Mm-hmm. Na siya namang dahilan ng pagpapadali ng buhay ng isang tao. Ayan yung tawag dyan, yung modern diet crisis na kinakaharap natin ngayon. Doc Ron, ano po ba itong crisis na ito? Ano ba yung mas malawak na pag-unawa sa crisis na kinakaharap natin patungkol sa pagkain na ito?
2: According sa study, partner, ano, ang modern diet crisis is dual burden. Mm-hmm. In a way na kung saan ay yung tinatawag na walang gutom pero malnourish. Mm-hmm. O meron tinatawag na malnutrition. Uh-oh. At kasabay nitong malnutrition nito is tinatawag na chronic disease. Mm-hmm. Nang dahil sa tinatawag natin na global dominance ng ultra-processed foods. Mm-hmm. Kasi kung titingnan natin is nag-advance ng technology in processing foods, in storing foods. Pero ang problema, paurong naman yung ano yung tinatawag natin yung pagiging healthy ng tao. Liban sa tinatawag natin na dominance ng ultra-processed foods, meron ding tinatawag na economic barriers sa pagkain ng mga healthy. Bakit? Kasi dati, kung yung mga gulay at mga prutas is para sa mahihirap, ngayon, is hindi na halos abot na bilihin ng mga mayaman, lalong-lalo na kapag organic foods. At meron ding tinatawag na declining nutritional quality sa ating agriculture. As we have mentioned in our past na discussions, is yung tinatawag natin na depletion ng lupa, no, ng nutrients sa lupa. At bilyon-bilyon na mga tao na nagkakaroon ng compounding health and environmental cost of energy dense nutrient poor food systems. So maraming energy ang ginagamit pero yung ano yung tinatawag natin yung mga produce na mga pagkain is nutrient poor. At anong nangyayari nito? Merong tinatawag na surge ng chronic illnesses. Sapagkat ang mga pagkain na heavy sa mga refined sugars, unhealthy fats, sodium-driven epidemics ng obesity at itong tinatawag na type 2 diabetes and heart disease. Ito yung nagiging resulta na ating modern diet crisis. Liban dyan, meron din tinatawag na hidden hunger. Hidden hunger, as we can say, hidden hunger kasi busog yung tao pero gutom.
1: Paano nangyari yun?
2: Na busog na gutom. Sapagkat ang mga pagkain is deficit or deficient sa micronutrients. Especially doon sa mga pinatawag natin na overfed populations. Mm-hmm. So overfed pero tinatawag na kulang sa sustansya, gutom pa din. Sapagkat merong tinatawag na mass produce and lack mass produce foods na kulang sa essential vitamins and minerals. Ito yung crisis na kinakaharap natin. Liban dyan, meron din tinatawag na information overload. Maraming mga tinatawag na hype doon sa mga binibenta mga pagkain. At ang nangyari is nalilito na yung community kung alin doon yung healthy. And also nangyari din ang cost ng healthy food is yung mga fresh produce at mga wholesome items remain na financially out of reach ng marami sa ating mga kababayan. Kaya ang nabibili nila is yung mga mass produced na foods, mumurahin ang mga
1: kasi,
2: pagkain kasi mas madali at saka mas mura. And of course ang priority ng naman ng tao, ang nagiging priority is survival, makakain at busog para makapagtrabaho sa sunod na araw without thinking yung epekto ng ano ng kakulangan ng sustansya doon sa pagkain. And also itong tinatawag natin na agricultural shift. Ang nangyari kasi is merong intensive farming methods na ang pinapriority is yung dami ng ani compared doon sa tinatawag natin na pag-ano sana na pagbibigay sana ng mas masustansya na na production.
1: Kumbaga mas naka-focus sila doon sa quantity ng harvest kaysa doon sa quality.
2: Yes, quality doon sa ano doon sa nakukuhang sustansya doon sa ano, doon sa pagkain. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na reduction ng nutritional yield ng ano ng mga pagkain na nakakain natin araw-araw. Hence, we have this what we called diet crisis, modern diet crisis.
1: Basically, merong nutritional gap kung tawagin. Kahit na mindful ka, gusto mo maging healthy, gusto mo maging malusog yung katawan mo, pero dahil dun nga sa abot kaya lang, sabihin natin, abot kaya ng iyong kamay na na makuha or mailagay mo diyan as your daily food
2: sustenance,
1: intake sustenance doon nagkakaroon ng problema. As mentioned earlier, ano, mayroong depletion ng mga nutrients. Yan nga, kahit na gulay yung kinakain natin, but sad to say yung mga gulay, especially kung hindi mga organic na mga gulay or mass produced, ano, ay alam natin kung ano yun ibabawas ng mga nutrients sa kanila, mga partner, ano. Ano kaya ang pwedeng makapuno doon sa nutritional gap na iyon, Doc Algie, na atin pong pinag-uusapan?
3: Yung nutritional gap, actually yan yung pinakang ano, yan yung pinakang problema natin, ano. Busog ang tao pero malnourished. May ganun eh. So paano natin ito solve? So ang pinakang practical na solution dito is taking supplementation. Kasi nga wala na eh, wala kang choice yung tanim mo. Mula sa lupa, hindi na fertile yung lupa. Hindi na rin masyadong nutritious yung pagkain. Kulang na. So, yung word pa lang na supplement eh. Ibig sabihin ng supplementation means isusupply mo yung gap na hindi mo makikita sa fundamental diet.
1: Tama,
3: which are needed by the body to survive and to function properly. So, dito pumapasok bakit mayroong Santon Plus Gold. Kasi yan yung pinakang nakikita natin na mostly problem ng ating mga kababayan na kakulangan. Mga tinatawag nating essential vitamins kasi kailangan natin ng supply of very dense and also affordable na ano na source ng mga nutrients. At wala akong nakikitang ibang magandang i-recommend kundi isa na yung Santon Plus Gold. Aside from our diet, kasi yung diet given na yan eh. Ang problema minsan yung diet laging compromise. Diba? Kasi ang dinitinan natin, budget. Affordability, availability, kung ano meron. So, doon lang tayo. So, taking Santon Plus Gold can give us, you know, density of nutrients that we need every day. Katulad ng yung mga macronutrients, carbohydrates, protein, and fats na meron dun sa Santon Plus Gold. O, alam ba natin? Unang-unan dyan, yung spirulina. Dito natin madalas natatalakay eh. Yung spirulina, nakatutulong para magbigay sa atin ng essential amino acids. Yung mga amino acid is, yan yung kumukompose ng ating mga cells. Ibig sabihin, pag bumagsak yung consumption mo ng amino acid mula sa protina, magsisimulang hihina yung build-up ng cells natin. Isa pa, ang spirulina ay may kakayahang mag-detoxify ng ating katawan laban sa mga heavy metals. Yung iba, hindi nila, ano may heavy metals na yan? Yan ba yung mga bakal na mabibigat? Ayan. So, ang heavy metal, mga ka-wellness, ito ho yung mga katulad ho ng lead, ng mercury. Marami pa yan eh. Sila yung nasa ano eh, sa table of element. Makikita mo sa lower. Okay, yun yung mga commonly toxic kapag na-consume.
2: Na-consume.
3: Na-consume natin. Especially dun sa mga mahilig kumain ng mga isda. Yung mga isdang malalaki. Bakit ba na, badok, may danger of contamination ng heavy metal pag kumakain ng malalaking isda? Kasi alam mo, sa isang pag-aaral, yung mga tangigi, yung mga sobrang lalaki.
2: Tuna.
3: Mga tuna. Although, mataas ang nutritional value pagdating sa mga essential fatty acid, pero ang problema doon, yung danger of contamination. Kasi sila yung tumagal na sa dagat ng siguro mga 10-15 years, di ba? Mas marami na silang nakuha na contamination pa mercury, na alam mo naman natin na isa sa major contaminant pagdating sa mga heavy metal. Ano?
1: Tama daw.
3: Yeah. So, mahalaga ang spirulina to deactivate and neutralize heavy metal in the system. Actually, ginagamit din nga yan against radiation. Diba? Yung mga may tinamaan ng mga radiation sickness, ginagamit ang spirulina dyan. Dagdag pa yung kanyang antioxidant properties, which is ang antioxidant, alam naman natin, that can neutralize free radicals. Kasi nga, parang ang antioxidant tinatawag na ano eh, electron donor eh. Diba? Para mawala yung pagiging free radicals ng isang molecule sa ating katawan, ano? And also, if you take Santone plus gold every day, eh mapipupunuan yung nutritional gap kasi bukod doon sa mga binabangkit natin coming from spirulina, meron siyang vitamin C, 'di ba? Na pwedeng ibigay doon mismo sa Santone plus gold. Eh aside from that, meron pa tayong vitamin C talaga.
2: Vitamin C. Yeah.
3: Oo, na pwede mong i-take and meron pa tayong premium D3, na yung premium D3 ay nabibigay naman ng other essential fatty acid and yung isa sa pinaka-importanting laging deficient although nasa initan tayo eh yung vitamin D3. Yeah. So yun po yung reason at practical solution for tinatawag na nutrition gap.
1: Does that mean, Doc, for example, meron ka ng mga supplementation. Marami ka ng iniinom ng mga supplements. Like yung Ultimate Trio natin, let's say. Uminom ka ng Ultimate Trio. Eh, pwede na bang bumakbak ng mga pagkain? Mga unhealthy foods. Kasi meron naman supplement eh, no? Kumbaga, dun ka na sa ano, dun sa mga anong tawag yan, yung mga food na lacking, very lacking of nutrients. Kasi meron ka naman ano, meron ka naman supplementation na susupply dun sa kakulangan ng pagkain mo. Banata mo na lang yung mga fast foods.
3: Sa madaling salita, masasarap.
1: Oo, yeah. Masarap na mga pagkain. Mga instant na mga pagkain. Ano, Doc, ang take mo dyan sa bagay na yan?
2: Well, taking supplement does not mean na ito yung magpo-provide or magni-neglect ka ng pagkain sa mga pagkain in essential macronutrients. Kailangan din nating mga mindful, maging mindful doon sa mga food choices natin. Yeah. Kahit na nagtitake tayo ng mga food supplement, katulad ng Santone Plus Gold, or kapag sinasama nyo yung Ultimate Trio with vitamin C and premium D3. Ang tanong, ano ba yung tinatawag natin mga whole foods? Kahit nagsusupplements tayo, we need also whole foods. Hindi yung mga ultra-processed foods. Ang mga whole foods, yun yung mga pagkain na close to nature. Say for example, nagpitas ka ng talong, that is whole food. Nagkuha ka ng malunggay, that is whole foods. So, wala yung extra ingredients na dinagdag ka. Now, health value, kailangan nating titingnan doon sa mga pagkain na choice or pipiliin natin. Number one is mataas sa fiber. While it cleanses doon sa ano natin, doon sa ating tiyan, it is also the food of our microbiome. Yun yung pagkain ng microbiome. Kasi pag walang pagkain yung ano, mga bakterya sa tiyan natin, ang kakainin niya is yung ano, yung wall ng ating ano, ng ating bituka. Kaya kailangan pakainin mo, and that is why most of the time mapapansin mo yung mga taong hindi masyadong kumakain ng gulay is moody. Kasi yung bakterya nila moody din. Kasi yung mga bakterya nagpo-produce din yun ng mga electric signals and also mga hormones na kung saan nagpapaganda ng mood natin. Kaya kapag malungkot yung good bakterya sa tiyan, malungkotin din yung tao. And that's why
1: yung literal sa'yo, malungkot yung alaga mo.
2: Yes, malungkot ang alaga. And actually, we have billions of gut microbiome or gut bacteria sa ating katawan. That's why we need to feed it with fiber. Yun yung pagkain niya. Also, it should have vitamins and also minerals. Ito ay tumutulong na nagpapababa ng mga heart disease and also diabetes. Two major causes ng tinatawag natin chronic illnesses sa ating tinatawag na sa ating sa buong mundo. So, with regards sa supplementation, walang replacement o walang makaka-replace na supplement doon sa mga macronutrients foods na kailangan ng ating katawan.
1: Ibig sabihin, Dr. Ron, hindi gate pass yung mga supplementation para piliin natin yung mga lack of nutrition na mga pagkain.
2: Yes, hindi po pwede yun. Mm-hmm. And kung afford po ninyong makabili ng organic or kaya ninyong magtanim sa inyong bahay, that is the best way to do it. And yet, even though na meron kayong tanim, it is still essential to take supplementation. Mm-hmm. As we have mentioned already, kasi na dahil po doon sa tinatawag natin na depletion ng nutrient doon sa ating mga lupa. Lalong-lalo na kapag kayo ay hindi nagpapatubo ng tanim, not organically grown. Mm-hmm. Kasi nagdi-deplete talaga yun ng mga nutrients sa tinatawag sa ating mga lupa. Eh, saan naman kukuha ng nutrients yung mga tanim na kinakain natin, of course, doon sa lupa. So, kapag depleted, of course, depleted din yung na-absorb ng tanim.
3: Of course, yung ating food choices, yun talaga yung nakaka-apekto sa ating kalusugan. Mm-hmm. Maliwanag yan, ano. So, for example, you are consuming modern eating habit.
2: Modern trend.
3: Karamihan, ganyan. Yung trending. Ano ba yung trending? Gaya-gaya lang tayo. Katulad ng mga ultra-processed. Kasi nga, ang tao ngayon ay very fast-paced na siya. Mm-hmm. Talaga nagmamadali lagi. And most of us, ang gusto natin, yung mabilisan. Mm-hmm. Ang pinakamabilis ng pagkain ngayon, yung mga ultra-processed food, yung high sugar, yung easy to cook, easy to eat, may mga ready na nga dyan, iinitin mo lang. Diba? So, kumbaga, kaya dumadami rin ngayon, kahit bata pa, yung nagkakaroon ng type 2 diabetes, nagkakaroon ng obesity, nagkakaroon ng poor gut health, yung ating tiyan, nagkakaproblema, no? At saka yung mental health. Marami ngayon, ang depression at ang stress, noong unang panahon, mostly adult lang na pero ngayon kahit na bata pa,
1: kahit teenager pa,
3: may depression na. Anong reason?
1: May anxiety na,
3: grabe, hindi mo maintindihan because of the impact of our food that are nakakabusog lang pero hindi talaga siya nakakalusog. Iba 'yung nakakabusog sa nakakalusog. May pagkain na hindi ka mabubusog pero malusog ka. Ano 'yun? Supplement. Pag tinake mo 'yung supplement, hindi ka naman mabubusog na supplement. Kaya tama 'yung sinabi mo, we need whole foods.
2: Yeah. Yes.
3: Diba? Para mabusog tayo. And also, physical impact nito, yung weight gain, yan, given na yan because of the excess calorie in our diet. Kasi yung mga ultra-processed food, ang taas ng calorie niya.
2: Yeah.
3: Diba? Because of so much sugar. Alam naman natin na ang calorie, yung nagpapataba sa atin, hindi lang fats. Lahat ng kinakain natin, pag yan ay excess dun sa calorie requirements natin, it can be converted into fat.
2: Yes.
3: Yung mga chronic disease, yan, yung pagkakaroon ng mga sakit na binabanggit ko kanina. Kaya ngayon, ang high blood, hindi lang sa mga adult, pati mga young people, nagkakaroon na ng early hypertension, ano, and low energy. Kaya makikita mo yung mga tao na kahit naman walang mabigat na trabaho, sila pa yung laging pagod.
2: Yeah. Exhausted palagi.
3: Kaya yun ang nakikita natin, result of modern style of diet at poor diet choices ng mga modern people ngayon. I-compare mo noong unang panahon, simple lang pagkain noong unang panahon, di ba? Laga lang tayo ng mga root crops, binabayo pa yung bigas noong panahon. Pero ang mga tao noon, just imagine ngayon, 80, 90, 100 because of that kind of dietary practices.
1: So maraming nakakompromise sa kalusugan natin because of those modern diet, kung tawagin. Yan ha, mga ka-wellness, hindi ibig sabihin na meron kayong mga meron kayong mga supplementation, magiging pabayaan na tayo sa pagpili ng atin pong mga pagkain o yung preparation ng mga pagkain na atin pong kakainin. Mas maganda pa rin na piliin natin ng gusto yung mga pagkain na kung saan makakapagbigay, hindi lang busog sa taiti sa atin pong tiyan, kundi mabubusog din ito yung mga selula ng pangangatawan po natin. Ha? Kaya choose your food wisely, ika nga. At wag lang ano yung to gratify our cravings o yung gana natin, yung taste natin, kundi isipin natin ano ba yung maidudulot nun pagpasok sa loob ng atin pong pangangatawan, ha? Mamaya, pag-usapan naman natin, ano ba itong mga ultra-processed foods na lagi mo nababanggit, Doc Ron, ano? Processed foods na ultra pa. So, ano yung mga pagkain na yun? At ano yung masamang naidudulot nun sa atin pong pangangatawan? At talakayin natin yan sa pagkabalik ng programang
0: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Balik po tayo sa ating programa, mga ka-wellness. So may mga katanungan po tungkol sa pinag-uusapan natin, ha? Text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong sex line 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating tinatalakay, mga partners, ano? Itong modern diet crisis. Ang alam natin na mga pagkain, ang alam natin na yung mga pagkain na niluluto, mga processed foods, ano, kahit yung scrambled eggs, ano, ay matatawag natin na processed tawagin. Yeah. Anything na not in its original form na ipinapasok natin sa ating pangangatawan ay makakonsider natin na mga process. Kasi dumadaan nga naman talaga literal sa proseso. Kahit ngayong kanin, di ba? Pagka niluto. Yun, dumadaan sa proseso. So ano ba yung ultra-processed foods na yun yung hindi maganda sa ating pangangatawan, lalong-lalo na kung ito ay daily consumption natin, Dr.
2: Well, to spot yung ultra-processed foods, kailangan nating tingnan yung mga ingredients na nagmumula sa tinatawag natin industrial items na hindi mo makikita sa inyong kusina. So, ibig sabihin, lahat ng mga bagay na hindi mo makikita sa inyong kusina, tapos industrially produced, we can call it ultra-processed foods. So, ano yung mga ultra-processed foods? Ang mga ultra-processed foods contains multiple additives to artificially boost the flavor. Kasi ang ano nito, ang psychology nito ng pagkain na ito is to ano, to direct the ano, the taste na papunta dun sa utak na mag-produce ng dopamine para gaganahan kang kumain. So basically, kung titingnan natin, ultra-processed foods is manipulation of ano, eating habits ng tao. And that is why ang nangyayari, even if you know it's unhealthy because it boosts your dopamine, you feel good when you eat it, eh, bili pa din ng bili. So, ano yung mga ingredients? So, titingnan natin, ha. Ito yung mga ingredients na makikita ninyo at tingnan niya doon sa likod ng ano, sigurado, maraming titinginan nito sa mga likod, pakete ng mga binibili nila. Ito yung mga ano, ha, mga ano, mga ingredients na masasabi mong ultra-processed foods. Sa tinatawag nating industrial sugars, tinatawag ng industrial sugars because it is industrially made. Number one, high fructose corn syrup. Pag makita nyo yan, yan, ito isa sa pinaka pro-inflammatory na pagkain na meron sa maraming pagkain. Ito, invert sugar. So, instead na sugar, invert sugar. Dextrose. Isa yan. Maltodextrin. And agave nectar. Yun yung mga sugars. Pag nakita nyo yan, that is already ultra-processed foods. Highly inflammatory yan kapag nakita nyo na ingredients sa inyong pagkain. Proteins naman. Ito, soy protein isolate, whey powder, gluten, and mechanically separated meat, yun yung mga protein na kung saan ay ultra-processed. Doon naman sa oils, itong mga oils, pag tinawag na hydrogenated or trans fat oil, yun yung mga ano, ultra-processed oils. Palm oil and chemically extracted seed oils. So, ito yung mga oils na kung saan na sinasabi nilang low fat, but then, kung titingnan mo, is this should be not used kasi it was intended to be used by machines. Mm-hmm. Hindi gamitin ng tao. And mm-hmm. it highly inflamed. And some other researchers, it says it took years before mm-hmm. ma-detox ang katawan kapag gumagamit tayo ng mga seed oils na ito. Mm-hmm. Chemical additives. Pag sinasabing chemical additives, ito yung mga pampasarap, mm-hmm. flavor enhancers. May sinasabi, meron nakalagay MSG or monosodium glutamate and also yeast extract. Mm-hmm. Texturizers naman, para sa texture ng mga pagkain, mm-hmm. santan gum, guar gum, karaginan, soy lecithin, and also cellulose. Preservatives, doon sa mga pagkain, sodium benzoate, potassium sorbate, BHA or BHT na nakalagay doon sa pakete, that is mga preservatives. Also, cosmetic fixes, katulad ng artificial colorings, mm-hmm. yung mga pampakulay, synthetic flavorings, yun yung makikita ninyo sa mga packages. Mm-hmm. All in all, mga red flags, pag mm-hmm. makita ninyo yung tinatawag na sobrang haba ng mga listahan mm-hmm. ng ingredients. And also yung tinatawag natin na marketing claims. Pag sinasabing high fiber, may nakalagay doon high fiber. Tapos nakapakete, mm-hmm. absolutely hindi yan sa high fiber. Pag sinabing low fat, frequently kasama niyan ang mga heavy chemical processing. Mm-hmm. Oh. And also itong tinatawag na endless shelf life. Mm-hmm. Mahaba yung shelf life nila. Yung ano kasi yung natural food, let's say for example, mm-hmm. yung mansanas, aabutin lang yan pinakamahaba isang buwan pag nasa refrigerator. Mm-hmm. Pero kapag yung mga ultra-processed foods, it took years mm-hmm. before. May nakita ako sa Facebook na hamburger na hindi pa nasisira. It mm-hmm. was almost 20 years. Mm-hmm. It was almost 20 years grabe. Na hamburger, ano pa din, parang ganun pa din. Mm-hmm. Pero yung hamburger na ikaw mismo ang gagawa, apat na araw, mabubulok na, magmumold na, pero yun, hindi pa nagmumold. So, those are mga tinatawag natin na ultra-processed foods.
3: May trivia ako sa yung dalawa, partner.
4: Sige po.
3: Pag madalas kang kumakain ng ultra-processed food, magiging ano ka, anong magiging kilakalalagyan mo?
2: Aha.
3: Magta-transform ka, magiging mm-hmm. kasi Ultraman.
4: Oh.
3: Joke lang.
4: Ultraman.
2: Ultra.
4: Para kasi pagkain ultra process.
3: Para ka nanonood ng Ultraman.
2: Okay, magiging superhero.
4: kung ganun lang sana, Doc. Mas maganda sana, kaso hindi. Ultra sakit ang makukuha natin.
2: Ultra sakit.
4: Yun yung realidad doon, mga mm-hmm. ka-wellness. Ano? Kaya nga, ngayon alam natin yung mga ultra-processed foods na yan, mga ka-wellness. Sigurado, marami sa inyo titingin dyan sa mga pagkain, mga pakete ng mga pagkain mm-hmm. na inyong laging kinukonsume. At mas maganda nga sana maging aware tayo ano, dun sa bawat pagkain na ipapasok natin sa ating pangangatawan. Especially, yung mga readily available na mga pagkain. Ngayon, Dok, paano naman natin i-introduce yung diet na healthy? Kumbaga, yung mga healthy foods or yung mga whole foods, mm-hmm. kung tawagin. Ano? Not to debunk talaga, Doc, kasi meron talagang mga instances mm-hmm. na yung mga ganung pagkain, nakakain pa rin naman talaga. Mm-hmm. Ano? Hindi naman totally 100%
2: nawawala.
4: Wala talaga, wawalain mm-hmm. mo na yun. Kasi meron at meron talaga mga pagkakataon na yun ay nakukonsume natin in mm-hmm. emergency cases. Ang mahirap lang dun pagka yun na yung nagiging daily foods mo.
2: Uh-huh.
4: Yun ay hindi maganda.
3: Saka yun yung mabibili mo sa majority ng product mm-hmm. na mabibili mo sa grocery, meron talaga mga ingredients na ultra processed. Mm-hmm.
4: So anong pwedeng simple hacks, Doc Algie, ano, para ma-enjoy natin yung mga healthy foods sa pagkain, mm-hmm. lalong-lalo na kung nasanay tayo doon sa mga processed foods, paano natin ngayon i-introduce sa system ng ating pangangatawan na ma-enjoy naman natin yung mga whole foods kung tawagin?
3: Kaya nga hindi siya simple. Mm-hmm. Kaya nga marami nagkakasakit kasi kahit gustuhin nilang maging healthy, mm-hmm. kung hindi nila alam kung paano, mm-hmm.
4: yes,
3: magkakaproblema talaga. So ito yung simple budget-friendly way sa mm-hmm. pwede niyong simulan.
4: Mm-hmm.
3: Umpisahan natin doon sa tinatawag na one-to-one swap.
2: Mm-hmm. Yeah.
3: So ibig sabihin, hindi kinakailangan mag-garbo yung pagpapalit ng actually mm-hmm. simple, the more simple the healthier.
2: Mm-hmm.
3: For example, anong kinakain mo ngayon na carbohydrate source mo?
4: Mm-hmm.
3: Kanin.
4: Mm-hmm.
3: So palitan mo ng something healthy, anong kanin ang ipapalit mo diyan? Mm-hmm. Pwedeng unpolished rice.
4: Mm-hmm.
3: Anong kumakain ka ba ng mga cereal or mm-hmm. mga high sugar cornflakes, na mga breakfast, you know, edi paltan mo siya ng simpleng chopped na banana o nilagang saging na saba o na may raisin, na talagang totoong raisin, di ba? And bali papaltan mo lang yung yung kinakain ngayon ng something more healthier na pwede makatulong sa inyo. O tsaka yung iba, they advise yung smart shopping budgeting na bumili daw ng mga frozen fruits and frozen berries na actually I believe naman na they have the same nutritional quality kasi yan ay ano sa mga ibang bansa talagang ganang, for example doon sa lugar na mayelo na wala, hindi sila makapag-farming, they rely more on frozen vegetables,
2: dried also
3: so pwede yon kasi nung unang panahon practice din naman yan yung mga drying, di ba, ginagawa talaga yan, so para mas mayroon kang access na mabilisan. Kasi kung sasabihin mo, mahirap kasi bumili ng fresh, nakakasawa na yung mga gulay, puro na lang kangkong na nakikita ko dito. Tapos, pwede rin naman tayong kumain ng mga pagkain canned. Hindi naman totally. Actually, canning is isa sa pinakamatagal na way of preservation. Kaya lang yung canning kasi ngayon, pag alam mo, canned meat, yun ang ibang usapan kasi ang dami ng mga nakalagay doon. Pero yung mga simple lang, for example, beans, chickpeas, okay, lentils, na mga source of protein na nakakan, ang ano lang doon is yung sodium. So you need to wash it.
2: Yeah.
3: Oo, para matanggal mo yung ilan sa basic preservative. Mm-hmm. Ayan. And yung iba, kami sa bahay, ang ginagawa namin, nagluluto si Mrs. ng mga beans, naglalaga ng beans, tapos pinoprose namin siya. So, di ba, nakakatamad kumain pag maglalaga ka pa. Eh kami, nakakita kami ng smart way na maglalaga kami ng marami ng red beans. Tapos, ipoportion-portion namin, ipoprose namin yon. So, anytime you want to eat beans, 3 times or 4 times a week, meron na kami agad iyaano.
2: Ready to cook na.
3: Kasi ang prose, ang tagal bago masira. Hindi talaga masisira basta-basta yon, di ba? So, ganun yung mga strategy and you need to make sure na mataas talaga yung quantity ng plant-based and fruits sa inyong diet. Para-paraan lang talaga yan, mga ka-wellness. Ano? Para tayo ay makasiguro na kumpleto. Kasi mas magastos ho magpa-check up. Mas magastos ho magpa-gamot. Kaya kinakailangan natin na always, sabi nga nila yung mga kitchen hack, dapat pinag-uusapan at pinag-aralan natin yan.
4: Basically, yung pagkain ng mga healthy foods, mga ka-wellness, ano? Yung ikaw mismo yung magpe-prepare at mas maganda nga sana kung ikaw mismo yung nagpatubo ng tanim. Much better talaga yun. Kasi alam mo yung proseso mula sa pagtanim hanggang sa pag-prepare mo ng pagkain na yun. Ano? If ever man lang na meron kang time to do that at meron kayong access to do that, ay mas maganda.
3: Naranasan ko yan mga partner nung panahon ng pandemic, parang gubat yung bahay namin. May talong, may sitaw. Kasi basically parang gubat. Talaga. Ang dadaanan mo lang is yung kasya lang yung tao eh.
2: Kasya lang yung paama.
3: Kasi while yung mga tao sa palibot nagtatanim ng mga yung mga ano, yung
2: ornamental
3: bulaklan.
2: Plants, yeah.
3: Kami gulay talaga ang ano namin noon. So lahat ng aming pati yung mga sili namin, pati yung dahong sibuyas, tanim na. So it can be possible kung alam lang natin at we want it. Minsan medyo nauuna yung meron naman sa palengke.
2: Yun na nga. Or liban kapag ka ikaw ang nagtatanim, liban doon sa nutritional value na makukuha mo, no? Yung joy of, joy of picking your own produce.
4: Tama,
2: stress reliever na yun. Kaya nga sabi ng tsuhing ko sa tsaheng ko, huwag ka lang magtanim. Sasabihin na lang, sasabihin naman ng tsaheng ko, pang, mauna lang yung tao na akong kalipay. Yan na lang yung kasiyahan ko, tatanggal mo pa sa akin. So, the joy of picking your own foods and also yung benepisyo ng exercise. Kasi pag magtatanim ka, you can do exercise. And pag maka-exercise ka, magga-grounding ka kasi hahawakan mo man yung
4: lupa.
2: Yung lupa. So, those are wonderful things, and that is why one of the authors, si Ellen White, sabi niya, the best exercise is gardening. Kasi hindi lamang yung physical ang nafi-feed mo, mm-hmm. but also your emotional, yung emotions, mm-hmm. and also yung tinatawag natin ibang benefits,
4: uh-oh.
2: Yung joy, yung talagang yung pagiging masaya talaga. Well, I don't know, para sa akin yung kasi mahilig din ako magtanim eh, kasi nakakatuwa pag pagtingin mo dun sa paglabas mo ng bahay, nakikita mo, uy, tumubo na, mm-hmm. nag-progress na, tapos pagkasunod na araw bumulaklak na at nagbunga, tapos yung katuwaan mo, no, pagka umaga mag-ipipick mo, tapos kakausapin mo, mm-hmm. yung halaman, napakasarap po sa pakiramdam.
4: Oo. Productive exercise, yeah. Ilang, ano. So yan, napakaganda kung yan ay magagawa natin, mga ka-wellness, ano. Eh, sabi nga ni Jim Rohn, always look after your health. Our body is the only place we have to live on. Mm-hmm. Hindi natin pwede o hindi natin kayang palitan yan, mga ka-wellness. At nag-iisa lang pati yan. O, hindi tayo pwede humiram sa iba ng kalusugan na para ilalagay natin sa atin. Ha? Kaya alagaan natin ang husto ang ating pangangatawan. Piliin natin ang husto kung ano yung ipapasok natin sa ating pong pangangatawan to fuel it. Sa sasakyan nga natin, masyado tayong meticuloso, di ba?
2: Yeah.
4: O, kinakargahan natin ng mga high octane na mga gasolina para mas maging maganda yung takbo ng ano, sasakyan natin. Lalo-lalo na hindi natin kinakargahan ng hindi akma para sa kanya,
2: yeah.
4: na fuel, ano? Eh ganun din sa ating pangangatawan. We have to kailangan maging ano tayo, masyadong maingat talaga tayo, mm-hmm. dito, ano? Kasi yun yung ano eh, magiging kahinatnan kung ano yung ipinapasok mo sa inyong pangangatawan ay makikita at makikita mo yung outcome nun.
2: Kaya nga sa biblical terms, ang tawag sa katawan is temple.
4: Mm-hmm.
2: It is a sacred thing. So, if it is a sacred thing, pagkasagradong bagay, pagpupunta, nakapunta ka nung nag-travel tayo sa Thailand, mm-hmm. doon sa dambana ng templo nila, kailangan merong mga rules kung ano yung pwedeng ipasok mo doon, anong kasuotan na pwedeng gagawin mo. Same thing sa katawan natin. We need to take it as a sacred place in which we need to take care of it, and kailangan talaga natin maging mapili doon sa mga bagay na dapat ipapasok natin sa ating katawan.
4: Yun, no? Alagaan natin ang ating pong katawan, pakainin ito ng mga masusustansya ng mga pagkain, at sabayan syempre ng mga suplemento, dahil ito yung pupuno doon sa mga kakulangan ng mga nutrisyon na hindi natin nakukuha madalas sa ating pong mga kinakain, ha? Kaya huwag kalimutan uminom Santone Plus Gold, Santone Vitamin C at Premium D3. Katuwang po natin yan sa araw-araw na pagpapasigla at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. May bilhin na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Maraming salamat mga partners sa talakayan na atin pong napag-usapan, sa mga infos na inyo na ibahagi sa ating mga ka-wellness. At we hope na ito ay nakapag-iwan sa inyo ng mga kaalaman na mababaon po natin. Lalo-lalo na sa panahon natin ngayon ng krisis sa pagkain o yung tinatawag na modern diet crisis, na minsan no choice yung iba, minsan naman yung iba may choice, kaya lang they choose to eat yung delicious food kumpara dun sa nutritious food. So,
2: nutritious can be also delicious,
4: yes,
2: naman. Kalang mas gusto natin yung mas mabilisan na ano,
4: pagkain.
2: Yung parang pampahay agad, mm-hmm. pagkain na direkta agad sa utak yung ano, kumbaga yung boost ng dopamine production, kaya yun, ito mas masarap.
4: Mm-hmm. Yan na nga. Okay mga ka-wellness, kung meron kayong mga katanungan na patungkol sa pinag-uusapan natin, huwag pong mag-atubili na itanong yan sa atin pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Hindi kayo kamasaya lang yung mga katanungan, pakilagyan ang pangalan po at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras na ito, ha? Para makadali chatin dito sa atin pong programa. Tutok lang po dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
7: Mabibili sa pinatablan ng putigas sa Jurgat.
8: Madalas kang magkasakit. Ibig sabihin, kailangan mo ng dagdag na proteksyon. Ang Santone Vitamin C ay tumutulong palakasin ang immune system at labanan ang free radicals. Mas malakas na depensa, mas iwas sa sakit. Santone Vitamin C. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang Softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
4: Live advice muna tayo mga ka-wellness. Doc, matingin ko lang lahat ng mga viewers natin ha, sa atin pong Facebook live streaming. Happy viewing sa inyo po mga ka-wellness. Mga daily viewers natin kila Sir Ding Estrella dyan po sa Palawan at sa inyo pong may bahay. At ganyan na rin sa mga ka-wellness natin na nakikinig sa atin pong mga himpilan. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Ang programa pong ito ay sa atin ng Suntone Plus Gold. Ang katawang natin sa pagpapalakas at pagpapalusog ng ating pangangatawan. Kung kayo ay nakukulang sa mga nutrisyon ng pangangatawan po ninyo, eh huwag nyo kalimutan ang ating Suntone Plus Gold. Ito po ay mayroong mga extracted ingredients ano, ng mga powerful herbs na nandyan, pinili yan mismo ha, at inilagay dyan sa atin pong Suntone Plus Gold na makapaghatid sa atin ng napakaraming nutrisyon ano, na madalas eh hindi natin nakukuha sa mga pagkain na atin pong nakakain. Tulad yan ang napag-uusapan natin, bagaman yung iba mga partner, mga dog, ay kumakain ng mga gulay. Pero yun nga, dahil sa condition ng soil natin ngayon, hindi na rin ganun kalusog talaga. I mean, yung mga gulay na atin pong nakakain. Plus, yung ano pa nun, yung pamaraan kung paano sila pinatubo.
2: Pinatubo,
4: diba? Yeah. Yung proseso kung paano po sila pinalaki, eh hindi rin po ganun kaganda. At alam naman natin yan. Iba na nabubuhay nila sa mga
2: fertilizers,
4: mga insecticides, pesticides ano. So yun na nga, pero kung ano, kung doon tayo sa mga whole foods pa rin doc, mas malaki pa rin ang advantages noon kaysa doon sa mga ultra processed foods. Yes.
3: Kaya kung mas gusto nilang maraming matutunan, malaman, huwag ka nating kalimutan sa darating na ano ha, sa Sunday na.
2: Yeah, Sunday.
3: Ano ba yung seminar natin partner?
4: Yes to Health seminar natin sa Santa Rosa Balibago Branch. Mga ka-wellness, puntahan niyo po ha ang atin pong health seminar para mas makakalap ng mga impormasyon po dyan ha, na hindi natin madalas nababanggit dito sa programa natin since very limited ang atin pong time. Diyan sa atin pong mga seminar ay nailalahad po natin dyan ano, kung ano yung mga impormasyon na dapat malaman ng atin pong mga ka-wellness. Kaya puntahan niyo po ang ating health seminar. Ito ang darating po na Linggo, August 2, mga ka-wellness. Ha? Kita-kita po tayo dyan sa atin pong Yastro Health Santa Rosa Balibago Branch. Ha? At meron tayong mga pa-promos also. Meron tayong mga palaro. Yung ating healthy, ano, bingo.
2: Bingo.
4: Ang mga panalunan dyan, yung mga Yes to Health products. Yun.
2: And also healthy food. Libreng tanghalian yan po yan. Ka-wellness. Dun sa mga pupunta, no, hindi na kayo maproblema na uuwi pa pagkatanghali sapagkat meron na pong mga vegetarian na mga pagkain na kung saan eh matitikman po ninyo yung mga simpleng pagkain na hindi po ninyo nakikita kung kayo po ay mahilig sa kumbaga ay naka-base doon sa meat na pagkain.
4: Oo. Ito may katanong doc, kung saan daw po pwede mabili ang ating Suntone Gold Coffee Mix. Hanapin niyo po yan sa mga pharmacies sa inyo pong lugar, especially yung mga local pharmacies. Ipagtanong-tanong nyo mga
3: sa Mercury Drug, meron.
4: Mercury Drug, Watson's, TGP. Kapag dito po sa Manila, meron tayo dyan sa Fisher Mall Supermarket. Available po yan siya. Ano? At sa mga local pharmacies, yun yung pinakaunang pwede niyong puntahan, especially lalo na sa mga probinsya. Ipagtanong-tanong niyo sa mga local pharmacies sa inyong lugar.
3: Parang sa Mercury Drug, dun sa kanilang grocery section. Yan. Di ba, ang dami mga kape, mga healthy coffee doon. So, tingnan nyo lang po doon. Baka meron na sa inyong mga Mercury Drug Store. At syempre, sa mga local pharmacies natin. Kung malapit kayo sa Yes to Health, eh, pwede rin kayo pumunta at sa Shopee. Yan, sigurado, Shopee. Meron tayo sa Shopee.
2: Sigurado yan, palagi.
4: Hello, Doc. May katanungan pa tungkol din sa coffee natin. Doc, tanong ko lang, pwede ba makainom ng Santon Gold Coffee Mix ang may diabetes?
3: Yes, kasi ito talaga, alam mo, advance mag-isip yung ating ating CEO dyan. Siyempre, lagi nyo itatanong, pwede ba sa diabetic yan? Alam natin, napakarami diabetic sa Pilipinas. So, ang ginawa natin, yung coffee is ginawa nating healthy alternative for diabetic patient. Matamis, as in, matamis, pero hindi ito yung tamis na kalaban ng mga diabe. Saka sa totoo lang, ako kung tatanungin nyo, hindi naman kalaban ng diabetes talaga ang tamis. Ang tanong lang dyan, quantity at
2: source.
3: Quality and source of your sweets. Kasi, sa totoo lang, ang katawan natin, pag iniwasan mo lahat ng lasang matamis, pati prutas, iniwasan. Hindi rin healthy sa katawan yun. Kailangan lang piliin natin. So, yung nilagay natin sa Santon Gold Coffee Mix, eh yung healthy alternative for sugar na stevia.
2: Stevia, yeah.
3: Oo. Para hindi po kayo magkaroon ng guilt. Yan. Mm-hmm. At matatakot yung stress kasi habang umihigop ng kape, iniisip mo pa kung baka tumaas sa sugar mo. Baka hindi maganda yun sa sa kalusugan natin. O. Kaya makakasiguro po kayo na yan po'y healthy.
2: Number one, na bawal kasi sasabihin ng doktor, huwag ka lang magkakape pag may diabetes. Kaya yung Santon Cold Coffee Mix natin, ginawa talaga yan para doon sa pang-replacement doon sa mga may ganyang problema.
4: Kasi stevia ang pinampatamis po dyan, mga ka-wellness. Yung glycemic index niyan zero. Ano? So hindi siya hindi siya nakaka-apekto sa level ng sugar sa iyong pangangatawan. Hindi rin siya pampababa ng blood sugar. Kasi yung tinatanong yung iba, Doc, pwede bang pampababa ng sugar yung mga coffee?
3: Sugar alternative, ang purpose lang nun is para may lasa at saka para ma-enjoy nyo yung hinihigop yung kape na hindi makukompromise yung inyong kalusugan. Saka plant-based po yun.
4: Tama.
3: O, parang si Ma'am Josephine Abrogal-Srell, sabi niya, gandang hapon mga katropa, nanonood po kami ng programa niyo. Share ko lang yung ginagamit kong sabon, Santon Plus Herbal Soap, nakakaputi ng katawan. God bless po mga katropa.
4: Yun, no?
3: Nakakaputi daw, sabi ni Ma'am Josephine.
4: Yan. So, mga gustong sumubok ng Santon Plus Herbal Soap natin, may mga dyan, skin problems, skin allergies, may mga bacterial infection or fungal infection sa inyo pong skin, subukan nyo ang ating Santon Plus Herbal Soap. Herbal Soap yan, mga partner. Kaya maganda sa skin, especially kung sensitive yung skin po natin.

0: sumasala, nag-shield na mga pumapasok ng mga pathogen sa ating pangangatawan. So pag napalakas yun siya, hindi tayo basta-basta makakaranas ng mga infection, mga inflammation, dulot ng mga pathogens. Ano? So, subukan nyo yan. Clear Skin Glutacogic Soap po natin. Ha?
1: Ayan, shoutout muna bago tayo mag-ano kasi wala na tayong oras. From Luningning, Abines Katungkan. Sabi niya, I'm watching si Ronnie Pasugiron. At iba pa na hindi na natin siguro mabasa dahil wala na tayong oras. So salamat po sa inyong panonood.
0: Yun, no? Maraming salamat mga ka-wellness ha? Sa pagsali po sa atin dito sa atin pong talakayan. Mga partner, mga doc, baka may pahabol po kayong pinsay sa ito po mga tagapakinig.
2: Mga ka-wellness, no? Huwag kalimutan palagi yung ano, tamang pagpili ng pagkain, iwas dun sa mga ultra-processed foods, ehersisyo, and of course, samahan ng supplementation para masupplyan yung nutritional gap. Paano mo yan? Ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3, taking it every day para po tayo ay palaging malusog, iwas po sa sakit araw-araw mga ka-wellness.
1: Ayan, bago kong makalimutan, maswerteng mariregaluhan sa ating Healthy Katropa giveaway, Santon Gold Coffee Mix Gift Mat, si Ma'am Josephine Abrogar Estrella.
0: Wow.
1: Nag-share siya ng kanyang experience sa paggamit ng produkto, nag-share din siya. Ayan, kaya congratulations Ma'am Josephine. Ang gagawin niyo po ganito ha, mag-iwan kayo ng message dito sa mismong page, ilagay niyo ang inyong i-message niyo, hindi doon i-comment, i-message, ilagay ang inyong pangalan, complete and complete address and contact number para magpadala sa inyo agad-agad ang inyong regalo.
0: Iyon.
1: Thank you. Opo si Doc Algy, hanggang sa muli. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Thank you so much Doc Algy and Doc Ronald, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO Doc Remilito Uy, ito po yung ikaw Doc Michelle Hines nagsasabing, if you eat rightly you don't need a doctor, but if you eat wrongly no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ng Panginoon nawa ang siyang patuloy magpapagaling at magpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
4: Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapi to po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na.

0: Cafe Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa kasi

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni Luilo.
8: Sa ako

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
2: Mga katupa,

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: X. XFM.
2: FM.

0: Podcast Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Sister Pain! Ako si Danny, isa ka

0: Silent Pain, Fast and Safe, Sister Pain, Symptoms Persist, Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix, may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Exciting, bro!

0: suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa. Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
6: Mag-Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santol Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Mag-Santol Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
10: Ha?
9: Oh? Ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala! Tingala ko naghuben ka!
10: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina ha?
10: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
12: Girl,
11: di mo kailangang magtiis.
12: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
11: Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
12: Santol Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bili sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
17: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix.

0: hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton sini nga lawas sa aton sini nga brain dira nagkaka problema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni nang inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas kung mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok.
1: Seven Plus Gold
0: ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na inima, tapna para hindi na magdako, kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically, dira sa aton sininga utok nga kulaga padayon ganing inflammation, dira na nagasugod sininga, nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kung na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot niya sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Nga pwede galing na aton malikawan kun may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
1: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Isang makuaan aton sini sang quercetin maggamit sini sang Sanzone Plus Gold capsule iupod na lang ang premium D3 capsule ug Sanzone Vitamin C nagabakod ang ila sininga lawas nagamag-an ang ila sininga pamatsyagan nagapagsik ang ila sininga pamatsyagan.
2: The secrets of health.
3: Yeah.
4: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sanzone Plus Gold Premium D3 kag Sanzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sanzone Plus Gold Premium D3 kag Sanzone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
1: Seven Plus Gold.
4: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
2: The secrets of health.
0: Like ang Sanzone Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa ringa kutis.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Sanzone kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa ringa pampatamis.
1: Sanzone Gold Coffee Mix.
0: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton sa ringa brain function. Isoflavones na makabulig balance. Sino kung bolo balance sa ringa aton sa ringa hormonal imbalances. Lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa ringa lawas. Katindi magid naton malikawan mag-agi manggid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sa ninyang kabuhi nag-menopause kamo nag-untat ang inyo sa ninyang pamulanon timi mga mabatyagan kamo sa ninyang mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no ang isoflavones galin sa ninyang soya isa kasangkap sa ninyang Sanzone Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sa ninyang ginabatyag sa inyo sa ninyang lawas hindi kamo matamaan sa ninyang pag-irritable hindi matamaan sa ninyang mood swings hindi matamaan sa pagkamalipatot. Yaraw, Sanzone Plus Coffee Mix kita sa ni ang mabuligyan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
1: Sanzone Gold Coffee Mix.
2: Sanzone Plus Gold. The secret of health.
6: Exciting!
3: Exciting!

0: Southern Plus Gold. Mas pinalaka, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Si halos isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Mmm, sarap.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, pisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: FM.
1: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ambalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Kung vitamin C, tanda

0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty sa

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
1: Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Dari mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis. Na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buti ka.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Mga katrupa, exciting!
7: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen, nasa medical side kasi siya kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. The pain.
10: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
10: Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: Exciting!
12: Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with turmeric. Malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang evergreen herbal capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
13: XFM.

0: Secrets of Health.
1: Ang aton sini nga utok, no, hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini ka gamay, makaya malang ni siya sa aton sini nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini, no, sang aton sining lawas, sa aton sining brain dira nagkakaproblema kita karon. Kung nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton sining lawas, kung mapabayaan ni ng inflammation, kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sining problema sa aton sining lawas lakip sa aton sining utok.
0: Seven Plus Gold.
1: Ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kung nagapadayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga, nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kung na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
0: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Isang makuaan aton sini sang quercetin, magamit sini sang Sanzone Plus Gold capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ng Sanzone Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
0: The secret of health.
2: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sanzone Plus Gold Premium D3 kag Sanzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sanzone Plus Gold Premium D3 kag Sanzone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
0: Seven Plus Gold.
2: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
0: The secret of health.
1: Like in Sanzone Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen, nagabulig patahom sa aton siring akutis.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Sanzone kag vitamin D3, nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagataas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
0: Sanzone Gold Coffee Mix.
1: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes in caffeine? Instead ang ara, dry, sa isoflavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. Isoflavones na makabulig balance, sino kung bolo balance, sino sa aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano, no, sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi, nagamenopause kamo, nagauntat ang inyo sa nga pamulanon, di may mga mabatyagan kamo sa nga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormones nga makabulig gali, no, ang isoflavones gali sini sa soya, isa kasangkap sini sang Sanzone Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas. Hindi ka mo matamaan sini sa pagka-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipato. Pero Sanzone Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
0: Sanzone Gold Coffee Mix. Sanzone
4: Plus Gold.
5: The secrets of health.
4: Supple Plus Gold.
6: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung narekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaliing uminom ng Sunzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag Vitamin D3.
8: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape pero sige man sakit sang akong ulo. Napatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunzone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunzone Gold Herbal Tea.
10: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sunzone Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
11: Isang pahid lang
12: ng Sunzone Plus Herbal Oil.
11: Ang galang katikati.
12: Sunzone Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
12: na all-in-one
11: sa presyo
12: magaan.
11: Sister Pain.
13: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Sunzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Nagiging kumpirmar ni Police Colonel Eugene Rebadomia ang City Director sa Bacolod City Police Office nga base sa nagwa nga resulta sa forensics, nagpositibo sa marijuana ang nakuha sa isa ka 17 anyos nga lalaki nga estudyante sa isa ka bulutuan sa Barangay Granada sa tuong Hulyo 22. Dugang pa ni Rebadomia, ipaidala may estudyante sa nagkaigo nga programa paagi man sa bulig sa Department of Social Welfare and Development bilang intervention. Kung madumduman, nakuha sa sulod sang bags ang estudyante ang illegal nga droga matapos nagpatigayan sa inspection ng gwardiya sa bulutuan kag nagkuha or nakuha ang 3 ka sachets ang shabu nga nagabugat sang 8 ka gramos kag nagabalor sang 960 pesos. Kaginang ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil. Para sa gawagyan ng Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Mami G, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod, XFM,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: sini yang kahapon, mga katropa. Base pa lamang tupa na naman ang ulan, ha? Just like yesterday. Grabe ang ato niyang pa-material girl. Tapos gold pila ng buong ulan, kaya grabe ang panglet. But then anyway, I see a smile on your face right now. That's a good thing. Wow, napablush siya tuloy. Ano baka namin lang pamatian when you have this kind of music? By the way, you still have a few minutes left for the workday. It's already 4:27 on the clock. Please let me know what's on your mind right now. Probably you're craving for a snack. At this time, ang ibang darayan nagpaminsan, ano, sa nga, banana Q, ano, kamote Q, ang tanan nga Q. Oh, sige lang, manami ang ato niyang hapon with this type of music. This will keep you awake as you leave the workplace and drive later on. And then grab, no, whatever snack you want. And paresan lang naton sa nasiling niya, just to wake you, to make you awake. Sa ato niyang Santon Gold Coffee Mix. This will help you, ano, nga ang inyo daraya, nga natural energy level ang mapasuportahan sini. And syempre, mapromote ang healthy looking skin, making you young. So always have a cup of your Santon Gold Coffee Mix para sa afternoon energy and golden glow. May nag-message siya diri sa ako, Nanay Elvira Hilogo! Yan, sige, ah, pumati lang danay, ha? Hope nakasabay-sabay ka man, pero hindi na mag-headbang. Budlay mag-headbang sa muni nga, ano na to, pangidaron. Pero I'm sure, healthy-healthy si Nanay Elvira. Kay man, ang iyang paborito na Premium D3. Softgel capsule, ang iyang mga gininom para masuportahan ang iyang bones. Diba, Nay? Good afternoon lang dara sa imo and of course kay Miss Lilia Lombrado dara sa may Kabangkalan. Nagkatutokin sila sa aton via our XFM Kabangkalan. Madamang gigi salamat. Ano? Amo pala ni Panugod pero kanami nasabay yan ang ato niya ng musika. So if I were you, hindi na pagsalina, ang imo dara nga dial sa radyo. This is your Extra Drive. Kaupon si Mommy G on 103.9 XFM Bacolod.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Santon Gold, live testimony.
3: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at

0: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
2: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
2: Ibilis sa mga bukika.

with happy birthday. And yes, may mga celebrants git kita, no? Para sa Sininga Adlaw. So we would like to dedicate this song sa mga birthday celebrants nato. To Ryan Neil Lamprea, happy happy birthday to you. Bawa'y message pa, ha? O, ari pamatian mo git, Ryan, ha? Silindere, wish you good health and more birthdays to come. May you have all the joy your heart can hold. Wishing you the happiest and brightest day ever. Oh, wow! Ganda ng message from Shaira Belarmino Lamprea and Orbel Nilios Panonciano. Okay, may isa pa gid. Happy, happy birthday man to Jeffrey Santillan. Ano yun? Wonderful tonight, Gijaya. Kumaka wonderful tonight si Jeffrey. Feeling ko no tulog di perme. Wishing you the happiest birthday man, of course. And may your day be filled with love, laughter, and all the things that make you happy. God bless you. That's coming from mga bata ni Ma'am Kanyete sa DLNHS Batch 2007. 2007 galing si ano? Si kilala ta? Toto Arbel? Wow, batang-bata ka pa. Okay, so again, happy, happy birthday sa kay Neil Lamprea and Jeffrey Santillan, and also sa tanan nga nag-celebrate sa ilang kaadlawan. This is your day! Sigurado giko! Yeah, yeah, good, no? Ang ilang celebration, although it's in the middle of the week. Oh, it's not yet kinda late because you still have... more hours to celebrate later right after you go out sa inyo dirayang mga ulubrahan, ano? Pag diretso ka ron, sigurado, lak-lakan na! Sa atin yung mga katropa naman, dira? Nga nagtutokit sa atin sa karoon, ilabi na sa mga jeepneys. Oh, sa mga nagkakabit dira, lunghalong ha. Supposedly, di na tani magkabit mo. Pero, kay nakakabit ka na dira. Halong lang ha, kapit ng maayo. Huwag kang bibitiw, bigla, budlay na na. Sige, paparadaha, or paparaha, anay, si manong driver ha. Oras natin, it's now 4:40. Sa atin niya ng mga katropa dira, no? Sa siniyang hapon, especially kung daw na-stress ka na sa imo yung work, why not mag-take ikaw sa ang atin niya ng sister pain, especially kung may arakas ang headache. Nga mo yun na nag-slow down sa imo para nga makatapos ang ubra mo. Try the sister pain now. Kinag-reduce ini sa fatigue and discomfort. Nag-suporta sa headache. Nag-relief ini effectively. And nag-pa-enhance pa sa focus and alertness. Himo ina sa Yes to Health Incorporated. You can order at via your TikTok and Shopee account. O hindi gani, hapit lang dira no sa Mercury Drug, TGP, Watson, South Star Drug, Generica. Yeah, yeah, sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, and Rose Pharmacy. Yeah, enjoy your birthday! Yeah,

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na nutritional value ang Anton Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas na levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Anton Gold Coffee Mix.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Kasi si Lunarcia sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslom sa nga konsyan, isaga pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
4: Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Na XFM, kidhaw?
7: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
6: Na XFM, kid?
7: Ay, nanyang music ah.
8: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
6: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
6: Nga, XFM, gid how?
9: Timo!
10: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot mo to o pusil. Karon kay gulang na, kurukur.

0: ba? Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Exciting!
8: Exciting!
4: XFM News.
9: XFM 103.9.
10: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Anay Branch Manager sa Land Bank of the Philippines, Shaw Boulevard Branch, nga si Violeta Constantino, ang nagdestigo bilang unang saksi sa House Prosecution Panel. May kaangtanan sa misuse of confidential funds sa charges. Bato kay Vice President Sara Duterte sa pagpadayon sa impeachment trial sininga Miyerkules, Hulyo 29. Nagtestigo siya para sa Article 1 sa reklamo sa impeachment na hanungod sa ginaligar ng pag-abuso sa 612.5 million pesos nga confidential nga pundo sa Office of the Vice President kag sa Department of Education. Ginkumpirmar ni Constantino nga siya mismo ang nag-supervise sa pag-encash sa 4 ka-cheque. Ang kada cheque ang nagabalor sa 125 million pesos o kung may kabugusan nga 500 million pesos. Ini nga mga cheque ang ginhimo kag ginaligar na baton ni Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer sa OVP. Ang mga pag-atras ang ginaligar nga natabo sa tunga-tunga sa Disyembre tuig 2022 kay Setyembre tuig 2023. Hayag man nga ginpahayag ni Constantino sa Senate Impeachment Court nga ginakabig na unusual ang pag-withdraw sa OVP sang amusinikad ako ang kantidad sa cash ukon 125 million pesos kada transaksyon. Kaginang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
4: XFM News.
9: XFM 103.9.
11: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo.
12: Luzon,
11: Visayas,
13: XFM Cebu,
14: XFM Bacolod,
15: XFM,
11: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupot si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: Kiss.
1: XFM time, it's now 5:16. Chill on your Extra Drive program. Then it's a 103.9 XFM Bacolod. That was Tom Jones with Kiss. Dapat huwag ipagkait ang Kiss na yan. Later pag-abot ninyo, ano? Kung nagawalat hulat ang ninyong mga chikiting, give them a hug as well as Kiss. Mana mo nang ginahulat-hulat nila aside sa ginabit-bit mo dira nga puyo. So na mga kabataan, no? Lipay-lipay ginayang mag-abot ang mga ginikanan nga may aras ang bit-bit. I don't know, susubong niya nga mga medyo dalagko na ang inyo nga mga kids sa muman sila na sila gagihapon or inagid man niya ang ila subong niya nga world. Okay, sa ating mga kabataan dira, no? Don't forget, always pay respect sa inyo dira nga mga ginikanan. Pag nag-abot sila sa inyo nga balay, dapat mano po, no? Or hindi gani, hug and kisses man, balik sa ila. Di para malipay man bala, because sa tamaan kakapoy, I know, ang mga kabataan na kapoy naman sa eskwelahan. Pero doble ang kakapoy sa mga ginikanan. O, diba? Remember, they are the ones who are preparing, no? Sa mga pagkaon natin dira sa lamesa. As well as paying for that. Kasi sa mga kabataan naman niya, ang nagahulat, no? Halin sa school. But for those sa mga kabataan nga nag-oobra na, ati breadwinner sila. Congratulations! Sige lang ah. It's not an obligation para sa mga ginikanan, pero still, no, ang pag-ulikid, ang pagpalangga, amo na dapat ang nagapangibabaw. Okay? Para happy ang tanan ah. By the way, I'm just going to give you an update, ano, sa posible ng mga bagyo nga magasulod diri sa pungsod Pilipinas sa bulan sa Agosto. Sunod sa pag-asa, tubtub apat gid ka mga tropical cyclones ang mahimo magaporma ukon magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa bulan sa Agosto bisan pa nga Pilipinas, no? Nagahilapit sa isa ka posible nga tuman ka baskog o hindi gani tuman ka initugas ang El Nino nga ginalagway gani sa mga meteorologist, no? Sa pag-asa nga wala pagid matabo bangod sa madasing kapag-init man sa dagat Pasipiko. Well, anyway, dugang pa sa pag-asa, duha tub-tub apat ka tropical cyclones ang ginabanta nga mag-develop sa sulod usang par sa Agosto. Nga pagasunda naman sa duha tub-tub tatlo sa Setyembre, isa tub-tub duha ka sa Oktobre, Nobyembre, kag Disyembre. Zero naman tub-tub isa sa bulan sa Enero pero tuig 2027. Mga forecast lang ina mga katropa, no? So kamay pa nga hindi na magano ang ginatawag ba lang El Nino or Super El Nino nga ginatawag nila, pero dumabatsyaga na kay even ang Angat Dam, no, ang below nagijaya sa level nga konsidering kung baga daw ara na sa critical level nga dutay na lang gid, no, ang tubig dito sa amuna nga dam. So diri sa aton kamay pa hindi man na, no, nga matabo kay madulaan sa tubig ba o kabudlay budlay gid. Te papilion naman ta madulaan kuryente o madulaan tubig. Ay gusto ko ya duwa gid ya may ara. Hindi ko ya gusto ya nga isa lang, no, or isa sa ila madula, dapat duha gid kabudlay sa papagabuhi nga wala tubig kag pati na kuryente. Okay? Sa mga nagapagwa pa lang sa ilang mga opisina dira, sa ilang mga eskwelahan, halong-halong lang while you are traveling way back home, mapakommute man ka mo dira or nag-drive your own car, ang paghalom dapat gid nato niya nga himuon. Baw, kagina, gagulugalom, subong niya masanag-sanag sa sagwa. O, nami naman. Ito ka nami layaw pagkatapos sobra. Kaya nami lang, no? Kung namunin ba na maglapit alas 6, pero saan nagpayaya ang adlaw sa sagwa, o? Oh? O, nadumduman ko naman tuloy dito yung pag-travel sa may, ano, sa may Singapore. Alas 7 sa gabi, pero pasanag-sanag pa. By the way, Kakatol ako ni ilong. Wow, ara naman ang allergy ka ginatawag. Excuse me. Cute-cute ka pa nga, siba? Nanang allergy, nagatukan na naman. Well, para malikawan ng mga allergies, yara sa Gyapon, ano, nag-aalalay, ang ato niya ng Yes to Health Incorporated, that is why may ara kita sang Suntone Vitamin C. This is an alkaline vitamin C. Hindi makapasakit sa ato ng sulok-sulok, but the most important thing is, nagpabakot sa ato niya immune system. This is to do away with the allergies na ginatawag naton. None. Ikakatulgan sa ilong ko, nadumduman ko gidaya ng Suntone Vitamin C. As well as, ano, para makalikaw kita sa mga trangkaso, ubo, sipon. Nowadays, nga doon hindi naman itindihan ng atan ng panyempo. Aside from that, nagalagaw man ang mga viruses and bacteria sa atan ng palibot. So, if you hinaagi mong immune system, for sure, ikaw gid ang makakuha sa mga sakit nga ini na dapat ginalikawan because aktibo kita nga nag-aagi. Adlaw-adlaw, nagkakanto sa obrahan as well as sa mga eskwelahan. Ang ato niya sa Suntone Vitamin C, sarang lang mababakal ah, sa mga butika. Ilabi na nationwide. Available man ini. For an easy access and for an easy way nga makakuha gid kamo sang atan nga Suntone Vitamin C, good news because you can order this gamit ang inyong Shopee or TikTok account. That's how easy it is nga mag-order sang atan nga Yes to Health products. You can also visit ang ato nga Yes to Health Wellness Center. Ara lang dira sa May Lizares. Makadabay ka mo kung makagwa ka mo dira sa inyong mga opisina. Labihin nyo dira wala sa my door number 46, Vinco Building, Lizares Street. Kaya ara gidira ang ato nga Yes to Health Wellness Center. It's now 5:23 on the clock. I still have prepared a song here. And this time, nabatian din nyo ini, no? Ang Prettier Than Pink, no? Dapat amunigidihimo na ton. Basta ara kita sa dalanon.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Delphine. Ito

0: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
4: Naunsa di ay ka?
3: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
4: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
3: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
4: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
3: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng imba.
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
9: Kuman ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
10: Department of Agriculture. Kamusta ka?
11: Ayong hapon.
12: 103.9 XFM. Extra Drive with Mami G on XFM.

2x2! Originally, this was recorded year 1988 by Chris. Well, of course, kabalo naman kita, no, sa lyrics. Nabatian man ninyo, 2x2x2x2. 2x2x2, the lions came. 2x2, 2x2x2, the cats. 2x2x2, the elephants. And 2x2x2, the rats. Buti dingon, by twos, ano? Or duhagidya, or pares, actually, ang mga nagapasaka na mentioned diri abe, ano? Noah rig up the sail. Kay man, same time to bala, ano? The Great Flood, yung ginatawag. So, gintipon ang pares, tagsaka pares, sang tagsaka mga animals, ginagpasaka again, no? So, Noah's Ark. So, butsiling on, this song is a biblical, no, nga story ang sa likod sini, or the story abi, no, sang paghimo san siniya nga song. Okay, so 1988 amo na original version, and then years followed kadamo-damo na, no, sang mga nag cover san siniya nga song. In fact, may ara man sa mga versions kahit Eurobeat ni siya, eh, no? So kadamo sa mga naguluwa, even year 2024 na include ni siya sa early years collection nga album. Okay, just to give you the background of this song, nga kung saan may istorya git siya yan, no? There are times nga mga istorya naton nakakubli, charot, nakakubli, ha? Sa isaya ka kanta, no? So hindi kita makakas ang pamangkot na what is the song of your life. Kung masabat mo na, then good, you know what's going on with your life, you know the story of your life, you know yourself. So, sa ibang deraya, muna yung naghahatag sang inspirasyon. Hopefully, no, ang atan nga mga katropa dera, in case you feel bad, in case, no, nga inablang you feel blue, magpamati lang ka mo pala sa music, especially sa mga songs na daw makapa-alive sa inyo, just like sa amo nga mga songs, ano, makapagiyo sa inyong alawas, na makapayuhum sa inyo, and makapalighten sa inyo diraya nga paminsaron. Ano lang na, dutay lang nga huyup-huyup sa music naton. Makakasa ng mga clouds na nag-cover dira sa inyong mind. Alright! So, padahin lang kita. But then later on, no, pagpatak alas 6, katropan James King will be with you para sa extra service. Few more songs are on my list. Tutog lang sa gihapon because para gini sa inyo ang aton nga extra drive right here on X FM.

0: Aduba, exciting!
1: Sample Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sample. Kag-vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Sample. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpananakit kag pagpananhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sample Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sample Gold Herbal Tea.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
5: Naa, XFM, kid how?
6: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
5: Naa, XFM, kid?
7: Ay, nami ang music ah.
8: Wala sang konkretong sa kag wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X simply
5: may how kita pa
8: enjoy lang
5: nga XFM gid how
9: timo
10: XFM 103.9 extra drive with Mommy G on XFM.

goodness, hindi pa Sabado night. Wednesday pa lang. Pero sige lang, at least mayara kita iyasang ginalantaw, ano? Ginalook forward para sa weekend, especially ang Sabado nights. Well, I guess that's it for me. This is Mommy G. Madami magiging salamat. Just don't forget, ha, nga mag-inom later sa ating Santon Gold Herbal Tea. Mana mo ini makaparelax sa inyo. Mayara ka mo bala sa kabudlayan when you sleep at night. As then, especially, may kabudlayan yung mag-control sa self nyo nga magkaon gid sa tudo kung gabi. O, ara na ah, ang atin nga Santon Gold Herbal Tea. May natural ingredients to help you, no, relax. Kag makasleep sa maayo as well as ang inyong gut health ang masuportahan man si niya. Time for me to say goodbye. Madawagig salamat. I'll be back again tomorrow, same time. That will be 4 o'clock in the afternoon until 6 para sa ating extra drive. So the sitting up next will be James King para sa extra service. Someday, makasabado nights kita tanan ah. Gambe, rich lang. Sakop tanan. Oo, pero ariyo ah, ma at least someday, ano, may ara gid yasang good news kababatian ang tanan. Enjoy the rest of the day, especially sa may mga birthday. Happy birthday diwat sa inyo.

0: Cellphone Plus Gold Plus pinanakas, pinagali, pinahusa. Cellphone Plus Gold, mabili sa mga butika.
1: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keeper Home Always Clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes Family and we're certified premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na, dili na kayo kapabuto.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Si Michelle Legale is

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Hola, buenos dias amigos amigas. Mayong adlaw sa tanan, isa na naman kaya kondisyon sang aton kalawasan ang aton pagaistoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador ka man sa imo sa ginakaon. Ang istoryahan aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas
1: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sining mga arteries. Now, delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amo na siya hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo, hindi kahulag ang dugo, hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-untat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kon brain. Kung may blood clot nga nagapagar kung nagapugong sa arteries pagkadto sa heart, mabatyagan mo na ang muscle pain. Amo nang ginatawag nga angina.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kung ang blood clot nag-block o kung nagapagar naman sa arteries pagkadto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kung nag-block naman inisang artery nga pagkadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahil gray na kung sa heart, heart attack, kung sa brain stroke. Sa istoryahan ta mga sintomabe, sino ang may risgo sa arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang magkanto sa technical, no? Ang may risgo sa arterial thrombosis, ina ba lang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ila sining arteries. Amo na nga nag-tinga ang ila sining mga arteries kag nagakitit, causing a blood not to flow very well.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kailan ako may kwarta kay? Kay may operasyon, masarangan mo, surgery, masarangan mo para ma-unblock ang mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad kay mo sa langit, lalang-alang.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Paano ma-prevent? Istoryahan naton kung ano ang mga prevensyon. Agad nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule? Nga may pito ka sa cup, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
2: Evergreen Herbal Capsule.
1: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Untatanta si Garilyota. Exercise man kita, be. Kung ginatamad ka mag-exercise, di panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka. Kapag sick ka na dayon, haga na ganun o kung buhinan ang amount sang asin o kung saturated fat na ginabutang sa ton pagkaon. Ari may gamay ko nga info sa inyo. Suno sa World Health Organization o kung WHO, ginarekomendar nila nga ang asin o kung intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Tandaan nyo lang, ewan ko kapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas na presyon sang dugo. Si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si blood purifier si Mr. Ampalaya mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sa aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka-heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sa antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon ko na lang ni kay when at a chimpo, ang wheatgrass nga magtinlo sa dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga sunuman sa pagtuon, wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pagambalan, ini nagapauswag sang presyon sang dugo o kun nagapanami sang blood circulation. Din makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sang mga produkto ni Dr. Crispin Hico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katupa, exciting!
2: X! XFM.
3: FM.
4: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon. Tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
5: Kumaan ka rin sa Centro. Kamsa Bullseye.

0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: XFM Time, alas 6:14 sa gabi, mga katropa, gikan sa News Center Sang 103.9 XFM Bacolod. Yari ng nagapanguna ng balita. Nag-file sa reklamo ang women's rights advocates, academics, kag feminist sa Senate Ethics Committee batok sa kay Senator Pia Cayetano sa pag-post sang splice ukon misleading nga video angot sa pa sa mensahe ni House Prosecutor kagakbayan Representative Chel Jocno sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaupod, nagreklamo ang anay Chad Chair Patricia Liquanan, UP Professor Jean Franco, kag ang iban pang mga grupo para sa pinasama Every Woman, kag iban pa. Sunod sa ila, pag-edit sa official ng impeachment proceedings sa isa ka seryosong ethical issue, ang makaguba sa integridad sa Senado. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas hamis, kag mas puting nga kutis, mag-clear skin. Para sa nag-ugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, sa kutsi katropag, James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
1: XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
4: Musika, istorya,
5: chika,
4: at iba pa
1: sa Extra Service.
6: Extra Service.
1: Extra Service.
4: With James King.

0: Habun, Habun, Habun. Bring it on. Musika, musika, istorya, istorya.
1: Ano?
2: Parini.
0: At iba pa.
3: Extra service, extra service,
0: extra service with James King. With James King. Sa XFM.
4: XFM time! Alas 6! Bahay 5 na sa gabi! Gabi na! Dulom na mga katropa! May flashlight ka mo da? The brown out mo. May suga ka mo sa inyo mga panimalay. Siyempre, may aren. Oh, ang ibang guru, wala. Hulam-hulam lang. Kunek-kunek lang. Ang ikadali. Bahay na na. Internal arrangement mga katropa. Ay, gabi sa inyo tanan, kung may pasanag ang inyong mga panimalaya. Ano pa man ang gamit nyo? Mapa solar, mapa electricity, mapa ano pa man nina? Baterya lang, mga katropa. Okay, kadumdum ko sa gamay pa ko yati. May electrical shop pag ako nga father. Kung brownout, kabalo ko mo, anong ginagamit namon? Baterya sa mga salakyan. Ang ginagamit namon nga suga namon, bombilya man sa mga salakyan. Brownout, wala sugang iban, ano? Kami ya, gasana, gangamon nga balay. Yellow lang galing ang kolor, mga katro. Gambal, mabatihan mo na dayon niya. Ito, sa tupati ya, mga dekada or mga 1980s, mga muna. Batihan mo na dayon sa Guaya pagka adus the following day. Gambal, oh, maayo pa itong pamilya nila. May suga, dear sa ato. Brownout. Muna ya, mga katropa. Pero, speaking of mga suga, mga katropa, balikan nato nining systems loss. Well, namunang usap-usapan sa karon nga dulaon ko, no? Ruyag dulaon na mandos ang presidente nga dulaon, mga katropa, ang systems loss. Ay, nagsabat, mga katropa, ang isa ka electric, nakong electric company. Well, dito sa Manila, ang Meralco, nagsabat sila, mga katropa, ang ilang mga chief executive. Pero ang ini nga bahin na ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sa Vision X Plus. Ini ang Vision X Plus, ang food supplement para sanag ang iyong pananawan. Bisan wala suga, mga katropa. Doon may night vision. Ini ang kidding aside, ang aton nga Vision X Plus, sabi ng mga katropa, ini ang may mga ingredients para sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Kaya makabuli kung ikaw may problema sa katarata, glaucoma, contridium. Well, most of the time, labi na git ko nag-edad na nakita, mga katropa. Well, gaagimanggit kita sa stress nga mata. No, aging nga ginatawag. Pero kung gusto natin nga mapunggani na mga katropa, ito siyempre, may ara kita sa mga food supplement, no? Nga makabulig para ma-prevent. Hindi maglala. Pero kung ikaw, of course, palalanto ka sa permikara sa screen ng mata mo, no? Hindi mo ginalungan ng mata mo, at siyempre, magka-diferensya para masolusyonan nina. No? Para maganagan, mga katropa, mag-Vision X Plus. Alright! And balikan na natin sa liwati niyang extra service, kaupod si katropang James is King. Manong James is King, mga katropa. Sa inyo, Katropa Station 103.9 XFM Bacolod. Sa mga nakatutok, kag nagpamati sa ilang mga radyo, ng mga ginpantagan nato sa radyo, kadamo na sa inyo, tugangan pa ta, tamuon pa nato, mga katropa. Importante yan, labot, no, sa inyong mga lugar, ang radyo. O, matesting natong gani, kag tunog, mga katropa, kaglaro, imo na! O, baga radyo mo, bago! O, radyo mo, bailuan ta, bago, mga katropa. Oh, sa inyo Katropa Station 103.9. Katropa, no? Ang Meralco Chairman, si Chief Executive Officer Manuel V. Pangilinan, well, siningadlaw sa Miyerkules, mga katropa. Pagkatapos niya mabatingan ang proposed nga removal sa system loss, mga katropa, system loss charges para sa mga konsumidor, sulo sa iya, te, sino nang mabayad sina? Sino nang ma-shoulder sina? May problema! Oh, sino saya mga katropa, no? Ma-cooperate sila sa gobyerno. Kag, of course, gina-consider man nilang ginatawag na amendments sa Electric Power Industry Reform. Muko ng EPIRA. Pagkatapos, ang hambal ni President Marcos ay ang suna. Ukon suna ang State of the Nation Address. Nga nulaon, pa hindi na pag-ikarga, pag-charge na mga katropa sa mga konsumidor. Ang inang systems law sa ilang electric bills. Nagsang sabat sa ano, pamangkot man lang, nag-raise ang question actually, no, sa sininga matabo, no? Paano na? Sino nang mamumuhay? Kaya ang systems lost mong kanong mga katropa, wala ga katabo sa sulod sa ilang kumpanya, hindi sa ilalim. Sa gwa, sa mga tao, sa may mga linya, mga roba. Amugit na ko noong kakatabo. So may systems loss, no, mga katropa, no? O galing hindi man kuno-kuno sila, no? Tao, kansa mga, you know, mga gamit. Ano na matabo? Paano ko matabo? Sino ka nung ma-shoulders? Sino mabayad? Gobyerno? Wala pa na nabatihan. Wala pa na nabatihan nga gobyerno. Masabat sila, mga katropa. Hindi pa rin sa nagligat sa Middle East, nag-gera o ang mga tao ginapakadto sa mga dalagkuhan ng mga hotel. Pagkag suno sa ilang agas ang gobyerno nila, pang labinagid mga bisita, diranay sa mga naming, butang nyo anay sa mga hotel ang mga tao kay kaming mabayad sila pagkaon kag ilang accommodation. Pero temporary lang. Parehas man sa ano, sa COVID-19, temporary lang mga katropa. Pero naging business yung kumita. Maraming kumita. Di ba lang? Real to. E karon mga katropa, siling pa naman sa ilang senior vice president kag head sa regulatory management, no? Nga ni si Ronald Valles, nga ang ini ko nga propose ka removal sa system loss charges, dapat mag-agi sa ginatawag nga proseso nga pag-amend sa EPIRA. So, siyempre, part sa proseso ang ginatawag

0: ba, kumbaga. So for now, kuno mga katropa, ang hambal sa ano, sa ining electric company niya, we still don't know kung ano mangin outcome, kung ano mangin final version, isang amendment. So until makitaan ko, no, wala pa sang draft actually, no. Hambal pa lang ina. Sibit naman ba doon, mga katropa? Depende na. Hasta sa, well, hindi man kuno ka-speculate, hindi man na ma-determine kung ano kadako ang impact sini, no, sa operasyon, mga katropa, sang Meraco. So malawig-lawig pa ng asturyana, eh, mga katropa. Base tapos na termino niya. Inasturyahan pa na, mga katropa. No. Diba? Te, eh, bas bala, taman ka mong excited. Sabi nyo, next month, madulaon na na. Malawig-malawig pa na siguro ang istorya. Depende kung ano ka, anong presidente sa siningamando niya, mga katropa. Pero madam mo nagambal nga, okay na. Well, bantayan nato na. Alas 6:33 na sang gabi. Kumusta ang inyong pagbiyahe, ang inyong mobra? Nabasa ka mo? Nagulan, di ba? Possible na nabasa ka mo? Basi sipunon ka mo? O kung maubo ka mo, dapat puli dayon, pamala dayon, mga katropa. May harag yung mga tao itong doon. Maulan na lang kadali, dugay-dugay, sipun na. Dapat kabalo ka kung paano mo ibalik dayo nagkapagsik kag ano sang imong immune system. Maginom ka sang food supplement ka available sa aton, may ara kita sang premium D3 soft gel capsule. Makabulig ini, makalikaw ka sa mga viruses. Ang virus ka daan bisan diin ara, mga katropa. Ang aton premium D3 soft gel capsule may ara sang malunggay oil, vitamin D3 kag virgin coconut oil nga makabulig para makaprotekta sa imo. Wala ini sang system loss kag ginatawag, mga katropa. Ha? Mayara init ang mga ingredients ka makapapagsik, makapapag-un, pagid, makaprotekta sa imo. Wala sang loss. Tuod na. Well, ini ang available sa aton Yes to Health Store. Nahamtang sa may Lizar Street, sakop sa Barangay 39, Bacolod City! Oh, diba? Beauty pageant, mga... Well, ubod gina sa alas 8 sang gabi. Ini ang imong katropa station 103.9. Kaubod si katropang James King para sa
1: Extra Service.
0: Key eyes.

0: Exciting!
1: Sangkong Plus Gold, mas pinalakas.
2: Anong autista? Unang nag-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yung Sangkong Gold. At nawala po yung hingal ko.
1: Sangkong Plus Gold!
3: Yahoo!
1: Sangkong Plus Coffee Mate.

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
3: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uli.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like you. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadya ko sa isa ka si mama ng kapudlay sa pagpinto. Sobrang itkisak. Pero sa mag-ilang ko sa Sister Pain, minis lang ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si JC, head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. De, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
13: Exciting, bro!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Oras mga katropa, alas 6.49 na sa gabi. Good evening, good evening, good evening! Mayong-mayong gabi sa tanan ng mga nag-tumarna or nag-inom, nag-avail, mga katropa, of course, nag-patronize sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang mga produkto natin yung makabulig sa imo kaing lawas, makabulig kung ikaw may problema sa mata, makabulig kung ikaw may problema sa indigestion. Basi bayara ka nagtubo nga bukol-bukol sa lawas, i-prevent tayo na. No? Tingwaon ta matunaw na sa bulig sa natin ng mga produkto, especially ang Santon Plus Gold. Ang iban pa nga mga produkto sa Yes to Health. Kasi bala, gusto mo wag nami magamis kutis mo, may skin allergies ka, may ara kita nga para sa imo mga katropa. And of course, no, sa mga katropa naton, luya gamay na hands ang libid sa lawas. Gusto mo ka, exciting, pero may ang inyong pag-updalay sa imo mga partner, mag-turbo dietary supplement. Katropa, no, ginklaro ni Vice President Sara Duterte. No, kagapon lang mga katropa, July 28, nga wala siya ginambal nga pagwaon sa International Criminal Court o kung ICC, siya na Presidente Rodrigo Duterte sa masunod nga semana. May naglaptabi sa social media mga katropa nga magwakuno, pagwaon na nila si ni Presidente Rodrigo Duterte. Tuno sa BB si Presidente, ang anak sa ato nanay, Presidente, nga wala siya naghambal sa kamo nga pahayag. Wala sa kamo nga transcript o kung speech, no? Tag wala siya na balaan kung kasa diin naghali ng inanga impormasyon. Sinay niya, wala kong sinabing doon sa speech ko na nalalabas si PRD next week. Sino nagsabi niyan? Dugang pa niya mga katropa, no? Sa website lamang sa ICC may baluan ang schedule, like schedule sa trial proper sa nga ni Presidente. Well, sa naibalawan nga nagapangatubang ang presidente, ani presidente Rodrigo Duterte sa mga kaso sa ICC, no, angot sa investigasyon sa yung anti-drug campaign. Well, subong naman mga katropa, no, kabalaw naman kita, lapta. Kabisan sino, pwede makahimo sa ano. O galing, siyempre, kung may tendency nga mapuruhan ka. Once mapuruhan ka, mataipan ka, ngakasuhan ka, mga katropa, pangitaon ka, kung ano na ginawa ka, ginambal mo na. Paghalong-halong sa mga ginambal. Kung gusto mo sa mga storya, mga katropa, stories, conversations, mga entertainment. Pangita-pangitaan mo bala siya, no, sa YouTube, no? Usapang MJ, si Manong James Arada. Oh, ako na, mga katropa. Mga nakapinaka-episodes na kita, salamat kita sa mga nagalantaw. Share lang, ah. And subscribe man ka mo kung pwede, kung luyan nyo. Pamaadig ka mo dahil na mga storya, ano, hindi storya kuris-kuris, ha. Matuod na siyang storya sa mga personalidad, mga taong mga bisita nato. Late, pinaka-latest nga si Kalinti, mga katropa. Tapos sa buhay, may bago naman siya, may ara naman siya bago, may podcast naman siya for the boys only for the boys. Oh, the woman below. Oh, for boys only na alantaw na kamo, for your eyes only, James Bond. Now, daw mo na wala mo. Mayang gabi sa mga drivers natin nga nakatutok at di ka pamati, Gidsubong. Kumusta ka mo da? No, again, ang mga gintagaan natin sa mga radyo, tutok lang, pamati lang, Gidya, mga katropa. No? May harap kita sa promo, diri sa aton nga stasyon. Una, of course, ang aton nga Santon, ang XFM, libu-libong pa-premyo. Kung sa diin, pwede ka sarang bumagdaog sa mga cash prizes weekly. May weekly draw kita. Basta kabalo ka ano proof of purchase nato, no? Ang ating Santon Plus Gold, ang ating premium D3 soft gel capsule, tag isa ka banig lang na sa isa ka sobre. Ang ating turbo dietary supplement, no? Ang ating of course, inialima ka sa share naman sa Santon Gold Coffee, ha? Santon Gold Coffee, ha? May iban ba nagkakisa nagsala Santon Plus Coffee Mix, ha? Ang Santon bago na itong Santon Gold Coffee. Of course, aside from that, may aramang kita, mga katropa, palantayan nyo man ni, no? Tansan lang katapat si ni, no? Ang Gold Eagle 320, ka Gold Eagle King, ang mga tansan nyo, mga katropa, magpamati, magtutok ka mo perme para magdawag ka mo sa mga prices, cash prices, kagiban pa, mga katropa. diri sa inyo katropa station. Tupod si katropang James King.
2: Extra service. Extra service with James King.

0: Katrupa. Exciting!
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
1: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Mag-Turbo!
5: Oh, yes!
1: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
5: Mas lalakas ka pa!
1: Sister Pain!
6: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tumig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sistapain.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanamit. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
8: Matatupa, may bago na nga Santone Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabas ko kag-miss game panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag-Santone Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag-Santone Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag-inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santone Gold.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting!
2: XFM 103.9. XFM News.
3: XFM time, alas 7 na sa gabi mga katropa. Gikan sa 103.9 XFM Bacolod, diyarin ng nagpangunang balita. Masobra sa 600 ka mga talisay, small sugarcane farmers ang unang nakabaton sa cash transfer assistance sa DSWD para sa mga nahalitan sa RSSI. Inabi-abi ni Mayor Rowena Lizares, kagkalabanan or ang DSWD sa pagpili sa Talisay City bilang pilot area sa cash assistance, kagkalabanan sa nakakuha ang mga CARP beneficiaries sa mga nabukid ng barangay sa Talisay City. Kinang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas pag-on ng pangluwason, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, inisikatropa ang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM News. XFM
4: 103.9. Na, XFM, kid, how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Na, XFM, kid.
6: Ay, nami ang music, ah.
4: Na, XFM, kid.
6: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ka sa mga balita, blab, sun, nami, bigit sa mga DJs na lakad.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Kag wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
4: may how kita pa.
8: Oo, enjoy lang.
4: Nga, XFM, gid how?
9: Timo!
2: XFM 103.9.
10: Musika, istorya,
11: chika,
10: at iba pa.
11: Sa Extra Service.
12: Extra Service.
13: Extra Service.
14: With James King.

0: μουσικά. Ιστορία. Ιστορία.
1: Ανώ. Παρίνι.
0: Ατύπα. Extra service. Extra service. Extra service. With James King. With James King. Στα XFM.
2: That's right, Μαγαντρόπα. Full pack να γκαμπή. Κατρόπα, νο. Στα extra service with Κατρόπα James King. And 7:16 ang ating oras. Oras ginadulang sa inyo mga Katropa sang Santon Vitamin C. Hindi na siya. Hindi siyang Santon Vitamin C. Hindi siyang mag-support pagid, no? Mas maging nabakod, mas maging effective pagid ang antioxidant activities sa Santon plus Gold. Dua sila, Katropa. Perfect combination! Isa na nung mga supplement, no? Kag ginainom nyo mga katropa para boost ang immune system. Permeng kaupod mga katropa, no? Ang vitamin C. That's why everyday kinanglan nato sa vitamin C mga katropa. Si Katropa James King sa inyong katropa station extra service diyon para sa aton nga balita special. Dito naman makatok kita katropa sa Japan. Kung sa diin mga katropa, ari ay. Abi nyo, aircon lang, ano? Bao, ang Japan mga katropa, may ara sila sa naubra nga bagu. Nagubra sila, no? Sang, hindi lang aircon, nagubra sila sa refrigerator, mga katropa. Diba, dugi na mga refrigerator, pero hindi nga refrigerator, hindi na para sa mga magpag-store ka lang sa mga pagkaon mo, para hindi mapanos, para mapalawig pagid. Refrigerator na siya para sa tao, mga katropa. My goodness! Yes, you heard it right, mga katropa. Japanese vending machine manufacturer, ina siyang SDRS, mga katropa, ang nakadevelop sa ginatawag nga human-sized stainless steel fridge para ma-stave off o ma-stave, mapunggan ko ng ginatawag nga heat stroke, stave off, mga katropa, no? Tungod sa, you know naman, nagkakatabusubong, tungod sa grabe ang summer, masunod pa na dahil din sa atong pungsod ang ginatawag nilang super El Nino, tungod sa climate change. Pero, ini mga katropa, no, mag-serve siya as a one-person cooling booth. Booth siya, isa lang ang kaigo, katropa, no? Isa lang, hindi pwede dua, isa lang. Pero kung gusto nyo manago, hindi na ka mo, depende. Kaya gusin niya dapat ang pwede siya as mga 5'7 ang height, mga katropa, no? Oh, mas nubo pa da. Makakun mo na, no? Refrigerator para sa tao, katropa. Oh my goodness, no? Inengini mo nila, mga katropa, no? Ang kaya niya kanong stave off o mapunggan ang ginatawag na heat stroke in just 20 minutes, katropa. The refrigerator good size siya, nga wala lang sa mga, you know, mga ano gawin sa mga daw ano gan tawag sa mga daw pinapatungan mga muna. Pag sulod mo, kumbaga daw, 'di ba, may aras ang chiller nga ginatawag, chiller sulod lang sa mga frozen goods o pagkaon nga ginabaligya. Iniya, chiller sa tao. Refrigerator gidya, mga katropa. Perte nga mga Japon, no? Perte nga mga Japanese, no? Ang kumpanya, mga katropa, no? Ginocompare niya ini sa insulated stainless steel box, no? Sa isa ka human refrigerator. Gamayara sa interior height, nga 1.75 meters, no? Ukun 5.7 feet. And medyo narrow siya. Kitid lang, mga katropa, ang design sini para lang sa isa ka tao, actually. Siguro available na siya, manging available na siya sa mga sa in public dito sa Japan, no? In case of emergency, ipasulod nila dang isa ka tao nang posible na manging makita nila nga may signs of heat stroke, sulod nila para pagwa niya, mga katropa, tiga na. Ay, hindi. Para pagwa niya, mga katropa, no? Pagwa niya, okay na siya. Oh, sambal de, in just 20 minutes, kaya niya stave off, mga katropa. Si katropang ano, katropang Chris, pasulod mo din. Wala na. Wala na. Wala na, wala. Wala chance, mga katropa, ang refrigerator guba. Pasulod ka na ako doon trend. Pero kung lang taon nyo, mga katropa, i-google nyo bala, mga katropa, kita nyo yung human refrigerator sa Japan, refrigerator gid siya, no? May aras ang most probably ano gid na siya, mga katropa, no? Daw, portable, madala mo bisan diin, para sa public, emergency situations, so emergency, pang-emergencies, mga katropa, muna ang ginubra nila, makon muna, no? Set on the casters, kag-powered using a regular plug lang, ginasaksak lang sa outlet, mga katropa. And can easily be moved around, no? Para mag-offer sa mga, you know, construction and factory workers, kag mga taong nag-attend sa mga outdoor events, no? Sa mga tiyon ko nung kinang posibleng mga heat stroke sila, te. Ang publiko gidyay ni mga katropa, portable. Mag, kung may toilet, may refrigerator man. Bako na, antindi ng Japan. May refrigerator na, mga katropa. Para sa tao. My goodness. Ang iningabahin sa aton programa, Balita Espesyal, ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sang Cess the Pain. Kahit anong pain, mag Cess the Pain.
0: Extra Service with James King.
1: Mga katropa, exciting!

0: exciting, bro.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, Isaka Guardia. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin mo la. Kampiyon di dyan, Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangin, nag-take mo akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
11: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit.

0: Exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangustin, malunggay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold, mabibili sa TGP, Southstar Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Kung dati ayaw mong nag-gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.
7: Ako sa call center agent.
6: Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Iba, gadget sa ako sa Sister Pain.
6: Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
9: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kagbinipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Ako gali si Grace ang Silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
9: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Mga katropa, exciting!
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
5: Extra service.
9: Extra service with James King.

Oras, mga katropa! Alas 7.51 na. Tiyo na para magpaalam, but not forever. Si katropang James King, buwas naman kita mag-off the night, ha? Webes na buwas off, it's 30 na sa bulan sa Hulyo. Salamat kiti mga damo sa nagtutok sa ato programa. Dari sa inyo, 103.9 XFM Bacolod. Buwas naman, ha? Patay na pagtutok sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Kat rupa, exciting!
1: Kuman Karisma Sentro, Kamsa Bullseye,
2: Department of Agriculture, kamusta ka?
3: Ayong hapon!
4: 103.9 XFM.
5: FM.
6: The Secrets of Health.
7: Ang aton suni nga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suni nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sinadira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, bakaya malang nisa sa aton suni nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton suning lawas sa aton suning brain dira nagkakaproblema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton suning lawas kung mapabayaan ni ng inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sa nga problema sa aton suning lawas lakip sa aton suning utok.
8: Southern Plus Gold
7: ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang gidato fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na inima tapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga ko nagapadayon ganing inflammation dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun maginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
9: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: Isang makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhon Plus Gold capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
6: The Secrets of Health.
10: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag nato ni nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
8: Southern Plus Gold.
10: And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
11: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
6: The Secrets of Health.
7: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa ringakutis.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagatahas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa pampatamis.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton sa brain function. Isoflavones na makabulig balance. Sino kung bolo balance sa isang aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas nga nag-suffer karon sang symptoms sang pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas. Kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa umunang nga stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi. Nag-menopause kamo, nag-untat ang inyo sa nga pamulanon. Di may mga mabatyagan kamo sa nga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormones. herbal nga makabulig gali no. Ang isoflavones gali sini sa soya isa kasangkap sini sang Santhon plus coffee mix para nga bisan paano mapahaganhagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas. Hindi ka mo matamaan sini sa pag-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipatod. Yaraw, Santhon plus coffee mix kita sini ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Gold. The secrets of health. Santhon Plus Gold.
12: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santhon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
8: Santhon Plus Gold.
13: Mas pinalakas.
8: Pinagaling.
13: Pinahusay.
8: Mabibili sa mga butika.
14: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Vision X Plus.
14: Marami na ang natulungan.
15: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
14: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasak. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
17: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor. Bibili
8: sa mga butika.
19: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripin. Pisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
8: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
5: X.
20: XFM.
5: FM.
21: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
22: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
22: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
23: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
24: XFM Bacolod sa XFM.
23: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sunzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
0: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbyoso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbyoso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunzone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, oh, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag Sunzone Plus Herbal Oil. Garantisado.
8: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
9: mag Sunzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunzone Plus Herbal Oil.
10: Ah, chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag Sister Pain.
12: Muscle fever.
10: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
12: Mag Sister Pain.
10: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
10: Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: The pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: SFM exciting!
15: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
17: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
18: XFM kid how?
19: Kaya pagbugtaw ko, balita da yun mo.
18: Nga XFM kid?
7: Ay, nami ang music ah.
18: Nga XFM kid?
7: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka bla, mayarap ka sa mga balita bla, so nami pagkat sa mga DJs nila kag
3: wala sang konkreto nga sabat.
1: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X.
3: Simply,
18: may how kita
3: pa? Enjoy lang.
18: Nga XFM kid how?
6: Tiki mo!
17: XFM 103.9.

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Bangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
1: Madala sa kumpuyan sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Sun Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Rance Urbel.
0: Sun Tone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sun Tone kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan, gigusang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gigus sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sun Tone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Sun Tone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sun Tone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sun Tone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Salon.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, ako nagka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya epekto sa akong sang Sister Pain. Marisigda, sige naman tulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: XFM.

0: XXM kid how?
1: Kay pagbugta ko, balita din mo.
0: Nga, no, XFM kid.
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
1: Ay,
3: wala ka lang music magkatapos mugta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit yung mga DJs nila.
4: Wala asang konkreto nga sa ba?
5: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9.

0: FM.
1: Southwold Plus Gold.
2: Ako si Weng. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Southwold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southwold Plus Gold.
3: Mabili sa mga butika.
4: Southwold Plus Gold.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Dibdib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadugog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Payne. Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na akong pagbiyahe, ang Sister Payne. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Payne.
2: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
10: XFM Bacolod,
11: sa XFM
9: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
12: Mga katupa,

0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Septum Plus Herbal Soap.
2: Norma Oda, Tagasibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Bili na!
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Gising.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
3: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
0: Vision X. Marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

0: Hindi ka kasarang. Wala ka naging dyan daog-daog, no? Nagligad daw, pwede pa tumapatas, tani. Pwede lang patasan, tani, no? Pero subong daw, hindi ka dyan madala, no?
1: Hindi ko naging carry.
0: Hindi mo naging carry. Oh. Sino ka subong nga kakulot sa ngimo buhok? Ikaw bala ang dinumaan nga tao?
1: Kilala mo sa una si Miss Tapia?
0: Tapia?
1: Sa school book ko.
0: Atong chubby-chubby nga babae?
1: Ang maestra bala.
0: Oo, gani. Chubby-chubby.
1: Ang hiwang.
0: Ay, wala na ako naguro kaabot.
1: Chubby si Ruby, guro itong namin.
0: Wala na ako nakaabot. Kaya kabalo ka naging gandaan ng millennials, kuya.
1: Ano ba?
0: Balikan sa phone, palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Gwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ang ining programa, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kag tumor magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag, sang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores. Kag Watson's Pharmacy, pagigali nationwide. Kag sa inyo masuking abuti ka malapit sa inyong lugar. Kag open ang amon nga call and text line sa Smart. I-dial nyo lang ang
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe, 0915-8311-431. Hi, caller. Good evening.
2: Hello.
0: Hi.
1: Mayang gabi.
2: Mayang gabi.
1: Tututuwating, huwag mo paliog.
0: Okay, hindi ka bati ang tigulang.
1: Hello? Hello?
0: Hello? Hello?
2: Yes, sir. May kapit
0: siya. Ah, dali lang, git, sir. Tuduha imo tingog, sir. Hindi kami kaklaro, git.
2: Ah, klaro ka tingog
0: ko. Oo. Tuduha, tuduha. Tuduha. Tuduha. Tuduha. Ay. Ambal ni Janry. Hambali dyan, Ray.
1: Hmm.
0: Ah, baby, ako no si Kulot.
1: Wow, to! Love you, John Ray.
0: Hello, sir. Okay na, sir?
2: Sir.
0: Naka-loudspeaker yung mo cellphone?
2: Hello, sir.
0: Nang naggagamit ka earphone o kung na headphone, earphone,
2: lang
0: ang cellphone, sir. Okay, kipad gali mo cellphone.
1: Ipalapit-lapit na yun ang imo nga ba sa speaker, isang ano.
0: Wala na naka-loudspeaker?
2: Wala nga, sir.
0: Sige, ipalapit-lapit lang gamay ang imo nga, ano, iung-ung gamay imo sungad. Para mag-ground ah, matapos na ni Dayon.
1: Oo, ah.
0: Sino ni?
1: Hello?
0: Nadula na siya. Kabudlay man sini ka... Kabudlay man sini sa aton ng mga caller kung wala nagka-cooperar sa aton nga ano man.
1: Wala labot sina ang...
0: Sa aton nga rules?
1: Kung sa bagay, ang internet nga daan sa bunga, bisyo-bisyo man.
0: Hindi man sagad ka muno, dula. Tani ka ron sa ibang istasyon. Sila lang nila makabulig-bulig sa mga caller ta kadagabi.
1: Gani, kung sa bagay.
0: Pero may ara ko ginaplano nga may segment ang phone pal nga nga dramahon ta ang sulat sang ano.
1: Pwede, pwede.
0: Sang sa pag-intra.
1: Oo.
0: Ang aton nga 1 hour bala kay para magahod pagid. Kay kung ma-rely lang ta sa caller lang tawa ni bala. Kung hindi dikipad ang cellphone, touchscreen man tuod pero guba ang screen. Ang cellphone, oh.
1: May na maguba ang screen, hindi lang ang touch.
0: Ang cellphone nga, wala naka-design pang loudspeaker.
1: Nan.
0: Gina-loudspeaker.
1: Na.
0: Tapos, gina-loudspeaker, gina-ung-ung pa na sa talinga ang sa... Nano. Ano i-dukar tapagid sila? Hindi na.
1: Pwede, Ged.
0: Ah, depende na galing kay Tihi. Sila man ay nagbakal, hindi tama na sila mamanduan.
1: Ganit man.
0: Pero sa aton nga program, kung maayo ta, dapat masunod sila.
1: Oo, eh.
0: Kay para klaro man sa tanan-tanan bala, kag nami ang quality sang audio. Kay ti radyo lang tayang adaan.
1: Sa eskulaan, ganit ka pati ka mo sang rules and regulations.
0: Hmm. Ano ang eskulaan?
1: Sa aton, ha?
0: Eskulaan sang?
1: Parandahan.
0: sa mga nag-celebrate, galing sa ilang birthday, happy happy birthday sa inyo. Kaga, i-check ko anay, dari ang ano, oh, ang sa aton nga FB Live sa Troy Tisoy 2.0, Maria Cristina Ribosio Neri. Troy, andito po kami sa Aklan, Calibo. Laging nakikinig yung asawa ko bago siya matulog. Hindi kompleto yung gabi kung hindi makikinig sa program mo, Troy.
1: Wow! Salamat po!
0: May na-addict na rin. Salamat! Tapos, andito na si Manananggal. Dapat mag-Tagalog na lang tayo siguro.
1: Sige.
0: Para yung mga taga-Calibo, okay lang?
1: Oo.
0: Kaso nga lang, marami talagang Ilunggo nakikinig sa atin eh.
1: Eh, maunawaan naman maunawaan naman tayo ng mga Ilunggo, ha, diba?
0: Troy, kagwapa naman kay Dolphy lang ka, daw ma-inlove na ko siya Manananggal.
1: Wow! Talaga lang, ha? Pero kung dapat Manananggal ka nga, laki.
0: Ang pamangkot, kung makawiwili ka man bala Manananggal.
1: Kato wala ka man kapakita sa amon.
0: Pero kung makita ko ni ma-stalk ko ni iyang FB account, kami ni ang masigunda sa Iloilos Planad.
1: Wow, talaga lang ha. Imo, ang pelikula eh.
0: Ay, gali. Ay, kay Nene James, mayong gabi. Taga din si Nene James man. Mayong gabi si mo Nene, Nene Bulanik.
1: Mayong gabi. Ay, before I forget, happy birthday gilig sa akong yung manghod nga si Eva Alacapa.
0: Babaye?
1: Yes.
0: Din sa Subong?
1: Din sa
0: Canada?
1: Capitol Heights. Ang sa Canada, ya, si Cherry. Ito yan.
0: Ah, babaye man to.
1: Oh.

0: 0917-831-431.
1: Kasi smart naman, 09...
0: Ano? No. Tingala ko lang, may katawag sa smart, ginabaliktad mo, 1-2 na iya.
1: Dali lang yung bala. 0912-0076-793.
0: Naa mo na iya. Kaga, mayong gabi man sa kay June Mark. Ay, dali lang yun. Mga taga Malipayon Village. Pero may gidagapamati. Naka-tune in sila sa 106.5 XFM Rojas. Salamat, Gid. Kaga, syempre, ano to subong gani? Nagid man ang payday. Diba?

0: Ano siya ginadalati?
1: I-post ko gina. Along gagena.
0: Wala ko siya ginadalati.
1: Sigurado wala. Bas hindi ka makapugong, makita ka gin.
0: By the way, ha? Kung ang mumalan na ginambal mo. Nagsugot na to si Gina Lee.
1: Nga?
0: Ang bata, ya eh. Mama, hindi pala mama.
1: Paimunong ka na, hindi kaya magano, hindi ka magmeter-meter kaya hindi pa nakaigo ang imong swildo.
0: Yes, Gid.
1: Donalyn Dorado, good evening, watching live from... Damo, tatag-lantaw sa Ruhas.
0: Oo, ah.
1: Puro sa mga taga-Ruhas, so si Donalyn Dorado, taga-Ruhas man. Ay, kayo na. Sa kay ano bala, sa kay Mamalundo bala.
0: Oo.
1: Na nagpanyaga ko to kaina. Ang nag-serve sa akon si Jerome.
0: Wow.
1: Puti-puti, walutiti. Agi gali.
0: Ay.
1: Oo, sige. Ari, may caller ta sa line number 1. Good evening.
0: Hello.
1: May ara man. Wala sila ka sa labat. Bonbon Acosta. Dolphy and Troy, good evening. Kapamati kami sa XFM Bacolod 103.9 from Bago City. Wow. Hello, hello, good evening.
2: Okay. Good evening.
1: Hi, good evening. Pangalan?
2: Good
1: on. Oo, pangalan?
2: Ito. Ito.
1: Oo, pangalan, sir, pangalan?
2: Tito Nilies.
1: Si?
2: Tito.
1: Tito?
2: Q-I-T-O. Q-I-T-O.
1: Ah, si Kito. Taga din ka, sir?
2: Kabankalan, sir.
1: Kabankalan. Pila na edad mo?
2: Medyo gulang na, sir.
1: Yeah, malang-malang edad. Okay, kaya pamangkot pa kami isang edad. Sabton mo kami medyo gulang na. Kami pa magbana-bana kung pila edad mo. Pila?
2: Kapit.
1: Ah, ay, bata
0: hindi,
1: pa.
0: Hindi pa natanto, kati gulang. Oh,
1: gulang-gulang lang.
2: No.
1: Pwede pa na iya nga nakatawag subong sa phone pal, sir.
2: Oo, hindi ko pati ko sir, na, ano, blas, nag-alig ba siyang, ano, bugay na bukamati siya, inyo nga, gusto ko lang, maka, ano man, kasi niya po pala maka, ito man tabo.
1: Dali lang bala, ari na lang. O para malipot aton nga istoryahan na, amo na lang ni, o. Pagpamangkot ko, rikta na lang dahil sabat, hindi na magpaligoy-ligoy. Amo ni akong pamangkot liwat. Nga ang naka-intra sa phone, pal?
2: Eh, nakabati ko sa exhibition niyo. May pagpapal security story.
1: Oo. Tapos, oo, gani, may phone pal, gani. Nga ang nag-intra ka, kay may phone pal, may ano sa phone pal?
0: Ano gid lang rason na amo na da?
2: Gusto ko mangita, sir.
1: Ang mangita sing ano? Ihambal bala bilog bala na ano man yaman?
0: Ano gusto mo pangitaon?
1: Ang imo signal nga da, hindi pa klaro pagkatapos na kasi namo aton suryane liwat. Anong napangita mo? Hmm? Sir, ang kung nagapamati ka na bala radyo, sir, i-mute lang anay palihog. Kay sa cellphone lang kay may talkback naman na.
2: Oo, sige sir, matawag lang ko. Ano,
1: hindi, ang imo lang radyo, patsya lang anay mo radyo sa cellphone ng pamati.
2: Oo, lalay ako na sir.
1: Patsya, patsya, patsya, patsya, patsya, para hindi ka madistract ko.

ang work ko sa balay lang, na siya, mag-uwi siya na

0: அவங்க சாமி அப்போ இந்த மக்கள் அபோத்தனும் அந்த நாங்க சொல்லும் இது உலமாக ஒரு சபலைனும் அப்பொழுந்தீங்க விஷயம்
1: Ah, sige. All in all, ngita ka sing uyab. Pilang edad sing uyab nga ginapangita mo kito?
0: Mga after 45 to 50.
1: Ang imo nga love life sang una ginapamangkot ni Dolphy, may asawa ka, may nobya, may kalib-in.
0: Oh, sir, may asawa ko.
1: Ah, ano na tabo?
0: Kahit kawasan man ng mabaysik ng nagligit naman yun.
1: Dali lang bala. Sabta bala ako mamangkot. Ano na tabo sa imo asawa? Nagbulag ka mo?
0: Oo.
1: Naamun akong pamangkot o ginapalawi ko man nabing istorya man.
0: Oh.
1: May kabataan ka, may kabataan ka mo sir? May kabataan?
0: Oo.
1: Pila ka bilog?
0: Medyo dama-dama Michelle
1: eh. Ihambala lang bala dahil kung pila kabilog na ano man eh. Kay nakapabala ka ginahamba ka ginakapaklaro ko nga ang kada pamangkot sabton mo dayon.
2: Balbalon ko
1: ginis. Na ano niya man. O liwat pamangkot, pila kabilog bata nyo?
0: Lalo sir, doang abroad.
1: Pila kabilog, sir, sir, dali lang bala. Pila kabilog bata nyo liwat sir?
0: Walo.
1: Okay, amo lang na sir, ako mamangkot sir, hindi na po sugpon eh. Okay. Ang walo nga na, pila nakabilog ang may pamilya?
0: Damo na sir, siguro.
1: Para na naman, pila kabilog ang mamang. Namangkot ko kung pila kabilog ang may pamilya. Hindi po giyambal nga damo, tanan. Mga pila kabilog ang madumduman mo, mga pila na sila ang may family. Naamo na nga kung ginawa pa ngayon kasabat. Bali, lima kabilog, pamilyado na. May tatlo pa nabilin sa imo. Pila-pilang edad sang tatlo nga nabilin sa imo, sir? Hindi mo na masaulo. 14, tapos?
0: Tapos, 9 ang isa.
1: Ang kamanghuran pilang edad?
0: 5.
1: Okay. Tiara ka lang da sa balay nyo, sir. Balig na suportaran ka lang sang imo nga mga abroad nga bata. Amo na?
0: Oo, okay, sir.
1: No, sa diin sila nga country nga nagatrabaho?
0: Sa Qatar?
1: Sa diin sila nga country nga trabaho, sir?
0: Sa Qatar.
1: Ah, sa Qatar. Duwagin sila sa Qatar? Very good. So, sa subong, alaga lang ikaw sa tatlo mong kabataan nga ra sa imo, kagapangita na sila sing nanay, ha? Kapangita sila sing nanay?
0: Kapangita mo sa nanay mo.
1: Hindi gani. Ang pamangkot ko gani kung imo bala kabataan nga ra sa imo, kapangita na sila sing nanay? Nanay, hindi anay, ha?
2: Hindi kunay.
1: Diba, si kun gapangita ka lang di sa bong salmon program, kay obrahon mo lang yaya bells ang oo. Ang imo mauyab, hindi man. Palanggaon mo ayan, basi obrahon mo timbang.
0: Hindi bells ba, inaano ko yun, gusto ko lang yan ang... May timbang ko din sa pangabuhi, gusto ko lang
1: na. May timbang sa pangabuhi?
2: Timbang ka lang ginapangita mo, titani, sa agency ka na natawag?
1: Na.
0: Wala lang. Hindi natawag. Nang, palanggaon ko yan.
1: Ha?
0: Gusto ko yung
1: timbang. Tiambal mo timbang imo na pangita sa pangabuhi. So palangga, dala na sugo, amo na. Sige ah, pila to 40, pila to ganyan pangita mo, 40 to 50 years old, tsak to?
0: Oo.
1: Oh, sige, amo ning number mo, 0985, tsak to ni?
0: Oo, oh, sir.
1: Sige, 0985-434-9334, liwat? 0985-434-9334, okay na?
0: Oo, sige, okay na.
1: isa pa, 0985-434-9334. Sa tingin ka sa Kaban Kalanda, sir?
0: Tampalon.
1: Ah, sa Tampalon. Sige, sir, regards sa mga taga Kaban Kalanda. Salamat, bye-bye. May gani, Adolf, wala ka naliwat si Adolf, no?
2: Tani, hindi lang.
1: 40 taon pa lang gani. Tapos, pero kung kaisa, doa mo ka man, Adolf. Doa mo ka man akong kaisa.
2: Ang kaisa man lang, ah.
1: Ngarab lang, lain ang topic, tapos masulod ka gulpi, tapos lain man nga topic ang imo isalot.
2: I think kung yung gusto ko, yung bingo ako.
1: 9 minutes after 10, babalik pa ang phone, palubo nyo si Katropa Troy Tisoy.
2: Si Dolphy lang ka.
1: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Panthon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
0: Santon Plus Herbal Oil.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Santon Gold Herbal Tea.
7: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Ponpal, opo niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kak, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskugay mo immune system. Pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C. Ang ascorbic acid, kagnan acidic nga vitamin C.
1: Kak, subong sos do katugnaw. Panuhuton ka, mag-Santon Plus Herbal Oil ka na. Balanyos nga makapadula sa panuot kapananakit sang kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag sa XFM Call and Text Line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. Again, 0915-831-1431. Kay ano tagay subong man, kay Wednesday ta subong, mayra na lang kamo duha ka adlaw para mag-preparar sa inyo nga mga entries sa aton nga Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Baka lang kamo sang mga Yes 12 products, pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, kag isa naman ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima gidya ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa white envelope, kag sulatan nyo sa inyo ang complete name, address, contact number, and signature. Kag ihulog nyo sa mga official drop boxes located sa tanan ng XFM stations sa Negros kag Panay Island. Every week, ikaw magadaog sang 3,000 pesos. Sa grand draw, nagahulat ang 50,000, 30,000, 20,000, kag pulo tanan nga tag 5,000 pesos.
1: Kaya ano pag inahulat nyo, mag-intra na.
0: Join na! Para una, para mag-join na. Giliwat na mo. Panahon na para mag-join na. Forget mo na ang problema. Ano bisanod?
1: Dance, dance.
0: Wrong.
1: Para makakwarta.
0: Ah, pwede. Para raffle, raffle. Para makakwarta. Madaog ka na. Mamiringan ka pa. Labutaw yaw. Ay, sa mga taga-Kaban Kalan Liwat, good evening sa inyo. Mga taga-Roa City Kapi, salamat, Gid, sa gabi-gabi nga pagmamati. May ara na, Gid, kami sumulunod sa amon nga program. Na-appreciar, Gid, na amon ang amon nga pagpulaw-pulaw kada gabi. Initanan para sa inyo, hasa magkalabugtuan kita ng ginawa. Ano gani kan, tatahanan mo ako. Ah, hanggang sa malagutan ka ng hininga. Batian mo, lyrics?
1: Wala pa ko na ka...
0: Abang, ulan to gameplay ang tahanan.
1: Gani, pati hindi ko nakabalo sa iya nga.
0: Tahanan mo ako. Ganon. Gani kaya yung imo niya, mga My Way pa na yung mga Frank Sinatra pa na yung imo, tsempo.
1: Ano sa imo, tahanan mo ako?
0: Oo.
1: Lain na nga, subong. Ano? Itanan mo na ako.
0: Para maguba pamilya ko.
1: Mabusong pa ko.
0: Tara na, para ang saya-saya. Ganon.
1: Oh, ganon.
0: Joms Atero, we're watching via FB Live from New Washington, Aklan. Ikaw layo sa nga ito.
1: Ang aton pa lang mga viewers, kung hindi Aklan, Rojas, Antique, amuna ba?
0: Speaking of Antique, mayra, gin man tayo, si Vance, Ambalya, Troy Tisoy, Dolphy Langka, shout out lang kami dito sa Kulasi, Antique.
1: Maayong gabi.
0: Sa text na ha? Sa text na.
1: Yes.
0: So, amuna, tawag ka mo guys sa 0915-831-1431.
1: Kasi sa 0912-0076-793.
0: Ganon. Kaga, bulubantayan nyo man ang amon nga, ano ha, manugsulod nga promo ha. Iyaka Gold Eagle Beer. Last year, amo man to, tag 5,000 to ilan daw gandol last 5, 000, year,
1: no?
0: Every week. So, kadamo sing promo, promotion ang XFM sa Sininga Tuig. I hope nga isa sa inyo ang makadaog kag mapalipay namon sa ginadulong namon ng mga promo sa amon nga radio station. Julius Latiera Laurencio sang Mambusaw Kapis. Good evening!
1: Wow! Kamangalayo ba?
0: Ay, nahidlaw na ka sa Dumaraw daw. Gusto tatin mauli sa Dumaraw. Sano ang malawig-lawig na bakasyon gani, Dol? Tapos ang Holy Week, no?
1: Mga dragon sa Holy Week mismo, eh.
0: O, gani, pero tapos na to yan. Mm-hmm. Nakabakasyon na ta malawig.
1: Mm-hmm.
0: Te, sa Siniya nga, nga pagkanto December may ara pa. Wala na, no?
1: More or less, te, amo na eh, ang Christmas. Pero kung, pisamin na tayo.
0: Alam, masako, gali, subong, Dol.
1: Correct.
0: Kaysa sininga September, gali, ano filing sang COC? Filing na, no, sa month of September.

0: Eh, ako na yung magboto sila. Isa man lang katawag yapon ang ganyan pati nila.
1: Sikap?
0: Ha?
1: Sikap?
0: Eh?
1: Ang sikap lang ilagi na pati. Mm-hmm. Hindi, may ara man mga kagawad nga may ara gising panindugan nga ilagi diya. Nga ara ba lang bulig-buligid. Kiti ang honorarium na nga ginabato nila para manatani sa ibulig man nila.
0: Sa bagay.
1: Galing kiti isubong negosyon na nila ya. Ihatag ko pa ni nga ginakulang makugani.
0: Ako yan ha, sa prangkanan ng istorya ha. Mas mayo pa ganing wala to nagdalaog bala kay gabulig pa.
1: Oo. Pero manda ka kung madaog na kay hindi na sila makadumdum nga mabulig liwat.
0: Well, ang hindi lang ko yung magbit lang sa mga ngalan.
1: Yambala!
0: Basta sila niya nga na perdi, proven and tested na iya nga bisan daog sila kung perdi.
1: Mabulig eh.
0: Mabulig.
1: Ay, kabutaga sabad-sabad sa iya, iya ah.
0: Ipo sa bala na iya.
1: Dali na bala.
0: Ipo sa. Oh, kita mo nagbabay pa.
1: May na nagbalay. Sino ni?
2: May bahaw kumunda.
1: May gabi. May ano bahaw? Kung ilampos ko ning kaldero sa imo.
0: Ano gusto mo? Eh ang pakunta ka sang luwag para maging amo ka.
1: Pabalo ka na gid nga bago lang tapos manyapon mangita ka babaw. Okay. Syempre wala bahaw.
0: Gakaon ka dokot?
2: Oh, dokot nga wala lang itom.
0: Ah, oh. Amo niya sa uling na pa itom, ginain namon, kikinay mo namon sarasara.
1: Ah, sarasara, ngarang ginapabukalan pa gin.
0: Oo, na.
1: Oh. Mayong gabi, pangalan?
2: Jenny.
1: Taga din si Jenny?
2: Bacolod.
1: Din sa Bacolod?
2: Dari lang sa palibot, ah.
1: Ah, sa yan, bala, mga palibot. Manay mo yaman.
0: Din ka sa Bacolod?
1: Hindi ka magambal? Aw.
0: Sa din?
2: Talangilan.
1: Ay, la, taga-langilan.
0: Te, ano ginaulat mo? Padalaan ang takla sumon?
2: Request lang ako yung try.
1: Anong kanta, Jenny?
2: Nang... Anong namin yung kanta?
1: Ambutsin mo, ikaw ma-request. Ako makuton mo. No, kahilo?
0: Nakakadla ko ang kukap.
1: Ano na?
2: Seven years?
0: Heaven knows.
1: Ah, heaven knows. Sige ah, i-play ko ha. Namihan man ko na.
2: Oh, try ng...
1: Orange and Lemons.
2: Ah.
1: Orange and Lemons, nagkakanta, hindi magkadlaw kung si Rick Price.
2: Gusto ah.
1: Oh, sige ah. Ay, may griton ka pa.
2: No, ako sa'yo, mo try ano, nga ang ido, lagi nakagat, ang manong balad, lagi nakagat.
1: Ang bal mo, ma-request ka lang, ang mamangkot kapagid.
0: Nga, no, mamapakot-pakot ka pa.
1: Oh, ari na lang ako una, sabton ko na ang imo pamangkot.
2: Pasalan try.
1: Ako ano una?
0: Kami una,
1: ako
0: kami
1: una. Oh, areo.
0: Ginsugdan mo ra kag.
1: Areo, may surya ko sa imo, may pamangkot ko dayon. Oh, ang baboy nag ubog sa suba nga may buaya. Pero wala siya ginkaon sang buaya. Supposedly ang baboy namit nakaunon sang buaya. Nga ang wala ginkaon ang baboy sang buaya sang pag-ubog niya sa suba. Sa bat.
2: Okay, ba si may glad siya.
1: Pwede man pero hindi na amo ng sabat. Mayra ka pa iban na mapinsaran nga wala ginkaon sang buaya ang baboy kay
2: Kay? Na may ASF.
0: Ano ko na?
1: May ASF.
0: Pwede.
1: Oo, nice try. Oh, isa pa, nga ah. Wala ginkaon si buaya ang baboy. Kay?
2: Kay, ano eh? Nang may pork barrel.
1: Pork barrel
0: pagin.
1: Sala ang sabat, wala siya ginkaon sa buaya, kay ang buaya, Muslim.
2: Ako naman.
1: Oh, sige, ikaw ah.
0: Okay, ikaw ah.
1: Dali lang.
2: Nga ang manugbalot, pero wala ginakagat sang ido ah.
1: Nga ang manugbalot, wala ginakagat sang ido. Sino una mo pasabton? Ako o kung si Dolphy?

0: Miskisin, no lang ah.
1: Dali lang. Dali lang kay pangitaon ko di anay. Nga a ang
0: manong balot.
1: Manog...
0: Wala ginakagat.
2: Wala ginakagat sang ido.
1: Wala ginakagat.
0: Ginatagol.
1: Ginakagat, ginatagol.
0: Ginakagat ah, miski ano, na originalaot ah.
1: Hmm, hulat ka kay masabat ko gina, umanda ka sa akon ha.
0: Research Google.
1: Google man? Ilunggo na, research mo.
2: Wala sa kinakagat kay ti balot sa gani.
1: Hindi, hindi, hindi. May ara pag ina, ginapinsar ko pa. Kay ano, ano gani man? Ang pamangkot nga ang manugbalot wala ginakagat sang ido. Wala sila ginakagat sang ido kay tungod nagasoksok sila tsinilas akong sapatos?
0: Hindi.
1: Mara na naman. Amo na na bala.
2: Kay may...
1: Dali lang, dali lang.
2: Kay may dala sa nga inugampak si Ido?
0: Wala, hindi.
1: O, te sige, answer Ida. Ah.
2: Sige, answer ah.
0: Kaya ano?
1: Ikaw
0: hindi man siya mabakal mo.
1: Ate, kaladlawan. Eh? Walay mo joke nami. Ito yung ako niya yung baboy kag buaya ya.
2: Ako ko
0: dyan
2: eh.
1: Tulog ta.
2: Oo, tulog ta.
1: Bye sa mga taga-Alanghilan, regards.
2: Salamat, kid.
1: Oh, play ko, play ko. Salamat, bye-bye.
2: Oh, sige.
1: Oh, may caller sa line number one. Pag-iting bunta na yung gabi eh.
2: Hello, caller? Hello?
1: Hello? Oh, may gabi. Sino ni? Dali lang, sir. Gautod.
2: Silo, silo. Ano kay Gautod Otod
1: ka? Are, hello, good evening.
3: Good evening, Kroy.
1: Sino ni?
3: Si Mark Delay, Kroy. Sang Negros. Silay.
1: Ah, taga Silay. Pila na edad ni Migo Mark?
3: 25, Kroy.
1: 45?
3: 25.
1: Abe, 25. Nag-aobra?
3: Yes, Kroy. Dari sa Silay. Sir, Kroy, sa may blind masan sa Silay.
1: Oh, masayista.
2: Diyan sa may plaza na yon.
3: Diyan sa may silid ng Jumabo building.
2: Ah, sa Jumabo.
1: Ah, okay. Te, anong aton, Subong, Migo Mark?
3: Ah, pwede ko datry ka. Ayo, uyab.
1: Ha?
2: Pangayo ka lang ba?
3: Uyab.
1: Dali ilang. Te, paano, naka, te, paano nakaroon kung magaan ka namon sing uyab, makita mo siya ayhan?
3: Ah, nang ano ko, Troy, nang low vision, Troy.
1: Ah, low vision lang. Pero makaklaro ka pa.
3: Pero dyan, pero ang pagkasaysid man pa, relayo man akong Troy nga nga nang pa.
1: Pero kung lapitan ay klaro?
3: Oh, Troy, magkapahong pagkailagan eh, kung lapitan ay.
1: Aba, makakita pa siya gali.
2: Pero low vision lang siya yan.
1: Oh, low vision lang. Pero kung lapitan ay, maano yagid masulirap, yagid gali tanan-tanan. Oo. Maklaruhan yagid gali. Oo.
2: Di ka masay ka man?
3: Troy, malagot na kami ganyo.
1: Ah!
2: Sa pagmasahi mo, wala ka man ka pang hurikap?
3: Ay, wala. Troy, na violation.
1: Violation! The basketball ba violation?
2: Ano ba ang violation, be?
3: Ba, hindi ka karoon nga maka-apply pa doon sa iban nga massage clinic.
1: Oo, maban ka na. Gani. Dali lang, Gitbala. Nang manug out na ka mo, nga ang nga nakatawag ka pa. Na, nagapamati ka mo da kung galang tao mo sa TV.
3: Ano ko, Edward? Dito ay nang pamati ka dito sa live.
2: Wow!
1: Masunod kami da sa Silay. Sunod man.
3: Oo, sunod. Klaro, di mo. Troy nga, no, Troy nga signal.
1: Ba? Anong frequency?
3: Ang sa bakulod ko ay ano, 3.9.
1: Very good, very good. No, klaro, bakulod. May live pa, Gid. Sige. Ano na pangita mo sa isa ka babae kung kapamati ka, Gid, be?
3: Napa ng Troy, ang simple lang ka, may lalang kung ka mapinalang gaon. Ah,
2: oh, wala na na, Subong.
1: Why na na, Subong. Wala gin, na ano na na. Ginba naman na namon.
2: Oo, wala na na, mong ginabaton, di.
1: Oo.
3: Ah,
1: kung pa ang tagal eh. Ating
3: willing lang,
1: Troy.
3: Ang
1: healing
3: lang, ah.
1: Ara ba lang, lain gadya ang mga namiton, mga manugpakala, mga muna pangita, ah.
3: Sa kama naman na, Troy, nga. Namin
1: na sa kama naman.
2: Ano bala ang manugpapuswak?
1: Na!
3: Abaw, ha?
1: Arang nagapagatas gadya bala.
3: Bagi
2: niya, nagapang nalakas, blasang ka namin. Nah, na, kung sa mga napal, gapang iyang gaw, bla?
1: Na.
3: Abaw, ha? Ano na namin?
1: Sige, ha. Pilang edad sa pangitaon, ta? 20?
3: 25 to 29 lang, Troy, ha?
1: 25 to 29. Number?
3: 0924 139-0756.
1: What?
3: 0924-139-0756.
1: Hindi ka magkalipat. Update mo kami kung may ara. May ara ikaw nakilala sa Amon program, ha?
3: Ayos, Troy. Message lang ka, Troy. Kaya ka nakapalo. Ako si Motroy.
1: Oh, follow lang ko, ha. Salamat, Gid. Migo, Mark.
3: Thank you, Troy.
1: Mapuli. Sa din ka mapuli alin sa Silay?
3: Dito naman ako sila, try sa may barangay lang, tadri man lang, sige dire man lang.
2: Salamat ka mo.
1: Na siya gali
3: oh. Try.
1: Sige ah. Salamat kid Migo Mark, halong sa pagpuli ha.
3: Sige try, oh, sige try, ah. Sige try. Thank you man try, mo try, halong man try.
1: Dala flashlight basi mabunggo ka.
3: Wala may ground to stay try ah. Kami suga.
1: Salamat kid, bye-bye. Halong.
3: Sige try, sige try, sige try.
1: 10:46, mabalik pa ang phone pal. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Nagapamati ka mo sa phone pal sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santhol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sakit ng katawan? Mag Santhol Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santhol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
0: Santhol Plus Herbal Oil.
5: Suwabe ang aroma. Santhol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santhol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhol Gold Herbal Tea.

0: 3 minutes after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Sa giyapon, Katropang Troy. Pisoy, upod niyo sa mong evening sa phone, pal.
1: Gag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadalon sa inyo sang premium D3 coffee mix. Ang kape nga pinakanamit ilabi na gid sa may mga diabetes.
1: Kaya ginadalon mo sa ato sang clear skin herbal soap. Kutis porcelana na, kutis artista pa.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede nakatawag, XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Sa number ko to kayo na, nautod atong Suryana about sa barangay election, no? Kay tawag ni Gani, ah. May caller ta, taga Alangilan, nawag.
1: Oo.
0: Kung sa barangay bala, abi mo, barangay-barangay lang na, pero grabe man na ang benepisyo sang mga ano, sang mga opisyales kung sumasumahon mo gid. Scholar ang bata, libre ang ila hospitalization sa tanan nga public hospital. Maka-loan sila sa land bank. Te, mapakagawad ka, hindi.
1: Dura, kuyega na sa politika. Good man. Sa una,
0: ginahandom mo man.
1: Nang hindi pa niya singa, ginahandom ko din ng dugay na ko nila, ginahaga. Intra ka bala, nung ikadam ko kapangilala, mama. Ay, kamora, eh, amin. Tapos nga, wala ko yung libog.
0: Pero nami man sa side mo kay nga, ah, wala kasing sang family bala.
1: Oo.
0: Tapos, ang imo gidya, tampad gid nga pag panerbisyo kay ti imo man lang iya kagalingon ang imo yang dumdumon mo
1: sa bagay
0: ti, even though nga may family ka para si nanay mo pero sa imo ya kagalingon way kaya asawa way ka man bata ikaw lang gid ya
1: kay ang sa ako lang gid ya no honestly makabulig ka man lang sa isig ka tao mo nga hindi ka mag-intra politika nga ma-intra
0: sa bagay may point man no okay man na kay ti ang pagbulig hindi man na kinanglan nga nga politician ka
1: yes
0: kinanglan mo gid magpolitician para makabulig bisan ordinaryo ka nga tao kag mainog bulig ka mas diba? Maayo pagid gani ang iban abi kay na munuhan lang nga ay ka mabinuligon gali si imo no pagdagan bala kagawad kay para damo kapag ibuligan diba?
1: Ang damo guro ka ma. Amo na ganit kagin na nakita ko sa ano
0: sa
1: ano pa nawag sini sa YouTube ano ko no ang kinalain sang kawatan kag politician.
0: Oh, may ara gyud man kinalain no?
1: May ara eh.
0: Hindi man tanan-tanan guro ah.
1: Ha?
0: Hindi mo gurot na nantan.
1: Ano ganyan kinalain sang kawatan kag sang politician?
0: Ikaw, anong sabat?
1: Di ang ano ya, ang kawatan, mangawat, kag kumadakpan, madalagan.
0: Ang politician?
1: Madalagan, anay, kamangawat.
0: Pero damo pala nagkaayuhan ng mga politician sa ano no? Sa politics no?
1: When it comes to ano guro eh financial ano
0: oh, no na damo ginya nagkaayuhan damo sila na damo sila sinuptan tapos pangilala
1: in fairness lang sa mga maayo man nga no. Mga ano eh
0: tapos ang problema sa aton kay pinamilya na gid ang nagapinadlagan
1: natin kay di ba may dynasty gani sila
0: di ba si matigayon tong ila ginobra nga ano nga layi
1: nga hindi na kuno
0: pwede, na pwede ang pinamilya nga magpadlagan sa ano sa
1: ang
0: government office
1: tira, kung hindi dynasty sino ang mapadalagan na kay sila man na nagyapon parentiha na yung mga sila gani.
0: Lain-lain lang apelido.
1: Amo na, ba?
0: Sige lang ah. Amo na gani ang pinaka-importante kita niya. Ang aton nga buto, hindi nyo gid pag ipadala-dala sa tag 200, 100.
1: O ang inyong mabu.
0: kaya ang inyo konsumisyon, tag pila man katuig. Ate, matigayon sa mong election.
1: Correct! La.
0: Tag 4 years ng ano mo?
1: Butanta
0: ang ang ilang termino?
1: Butanta bino sa nagligat tong daan tag 2000 ko nang ilang pangatag.
0: Oh, te.
1: Nan.
0: Pag aktual na, pila na lang mga baton?
1: Buta na tagid man 2,000, no? Kundi pila makamukha tuig ang mag kung ano, in kaso nga mag-aogsa.
0: Oo, ang 2,000 nga mabaton mo, hindi lang na maadlawan, ubos na na dayon.
1: So speaking of, amo na, sa, baka ko na, utos na palista.
0: Mm.
1: Kahit 2,000 ko, no?
0: Mm.
1: Igo pag-abot ko, 1,000 lang li. Di na ka itong 1,000.
0: Pero wala pa kikuya bala kabaton, wala pa kikuya bala kabaton, kwarta nga alin sa politiko nga pagpanagtag sang budget, layo uguro sa luwag. Kaya alin sa una, wagi ko kadawat nga, oh, ari alin kay kaput, tag 300 kada isa. Wagi ko baton, sang tag 300 niya.
1: Nagaya ko.
0: Tag 20,000 na nga ako na baton. Bate ka na.
1: Amo na gani nga hindi nagikuya mag-intra sa politika. Kaya nga, the leader ka palang gani, damo ka na intra. Ano ba siya yan? Kung politiko ka naging?
0: Sukton ka no? Kung mabala nila nga ikaw leader, wala pagkatapos. Siyempre, lipod sa ila ihibalo, jismil lang gin ang ginhatag sa imo sang imong imo mayor-mayor. Te, pag-abot sa mga manugbuto, ang ilay ang aduda sa imo, hindi lang 10 mil mo na baton, kundi 100,000. Mambal sa grabe si Nuno iba, 100,000 ang ginatag ni Kap sa iya, 10 mil ang iyagin pagwa.
1: Nan.
0: Te.
1: Amo na bala.
0: Maboto na lang kung magamuna. Pero isa, ako magboto bala, tag isa lang kinakabilog akong ginaboto.
1: Sino lang ginaboto? Mayor lang kag ang kapita. Ang natingalahan ko lang kitiya mag-election.
0: Straight vote.
1: Sa national na gilabi. How do you call this? Sige, butanta lang kitiya sa national. Di ba, halin sa mayor, pakanto sa governor, to president, national na mo. Natingala ko ya bala nga ang Bacolod, wala gabuto governor kag vice governor.
0: Di kailong district na sila ya?
1: That is why ganito yung aging capital pa siya sa Negros kung hindi man lang siya galing makabuto.
0: Lone district, gani. Lain na sila ya. Kay sila ya ang sentro sang Negros Occidental.
1: Kung sa bagay.
0: So, ang ilan na iya is may ara sila election nga mayor, vice mayor sa ila, dira Lone District. Kag, amo na eh, national nga mga kandidato, pwede nila maboto.
1: Correct.
0: Kailan na ganyan mo edad?
1: 63.
0: Tinga nga, sa sumong wala ka pa kabalo nga Lone District ang Bacolod.
1: Amo na lang, ginapamangkot ko, yaya. Wala na yung question nga Lone District ako na. Ang ginapamangkot ko lang. Ti, nga, nag-capital ka pa sa Bacolod. Kasi ang, ano pa nagsin eh? Ang provincial capital dito man sa Bacolod.
0: Di mabahit ang sila yung
1: nga. Ang ginapamayaan ko man.
0: Nga nga, doon may ara, hindi asing pagdumot nga kinanglan magbutog yung taga-Bacolod daw.
1: Kaya hindi, siyempre, amo na ganyan ba kung sa'yo mo, di ba, tungkol bagit, na nga, wala kami agaboto, kaya kami yung kapitan.
0: Hindi lang bala. Wala mo na Japon budget. May budget tao.
1: Ha?
0: May budget.
1: Nanugid na ginagod sa iba. Buti ka lang kung matiruhan.
0: Kalayas na sa Bacolod kag nagpa-adapt si Iloilo, no?
1: Oo, eh. Kung hindi tungkol sa to, wala naman tayo nakita na yung aduwa.
0: 12 minutes after 11 o'clock, padayon sa Gyapon ng phone pal kapamati ka mo sa XFM. Katropa mo?
1: Exciting!

0: Lisilis. I am proud sister Pinis. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang sister Pin lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
2: Claire Skin Beauty.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gayon ko sa ordinaryo nga kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git. Pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May santon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga rutina. Premium D3 Coffee Mix.

0: 31 minutes after 11 o'clock. Madamong salamat sa mga nagpamati kang nag-intra sa Phone Pal nga programa. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa tanang nga station managers ang XFM Philippines, sa NIR Kagpanay, madamo man nga salamat. Sa ngalan sa amon CEO kag boss Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babo.

0: Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: XFM.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
3: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag vitamin D3.
5: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar, gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Xanthan Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Xanthan Plus Herbal Oil.
6: Assist the pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Adasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma. Matlasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Nga, XFM, kid, how?
13: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
12: Nga, XFM, kid.
14: Inami ang music, ah.
12: Nga, XFM, kid.
14: Ay, pula ka lang music magkatapos mugtaw ka. Blah, may harap ko sa mga balita. Blah, so, namin, kasi mga DJs nila.
15: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
12: may how kita pa.
15: Enjoy lang.
12: Nga, XFM, gid how.
16: Tingin mo!
15: XFM 103.9.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.

0: Ito, nasa dyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nagatake ang akong lalis sa Sister Pain para diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Nasanhin na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na lakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Sanzone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or Pansy.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag Vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Yung patilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panamik kit kaya wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako yung bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanzone kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag-Santon Plus
5: Herbal Oil.
7: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: System Pain.
8: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa System Pain. Tatlo pa lang karamises na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
2: if symptoms persist, consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Santon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: Nga, XFM, kid, how?
11: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
10: Nga, XFM, kid.
12: Ay, nami ang music, ah.
10: Nga, XFM, kid.
12: Ay, pura ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga DJs, nalakad, blamayara.
13: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
10: may how kita pa.
13: Enjoy lang.
10: Nga, XFM, gid how?
14: Timo!
13: XFM 103.9.

0: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
1: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
0: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold. Santo Plus Coffee Mate.

0: mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
3: Para sa dynamis?
2: Para sa turnyo ni Mrs.
3: Tour?
2: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
3: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
4: Exciting ba?
2: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
3: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako balay si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Bili
6: sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: Nga, XFM kid how?
11: Kay pagbuktaw ko, balita din mo.
10: Nga, XFM kid.
12: Inani ang music ah.
10: Nga, XFM kid.
12: Ay, wala ka lang music magkatapos mong talk-up lang. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung namin, bigit yung mga DJs nila. Kanya,
13: wala isang konkreto nga sabat.
14: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X.
13: Simply,
10: may how git up.
13: Enjoy lang.
10: Nga, XFM, git how?
15: Tingin mo!
13: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Magagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Huwag binabat job ko sa akon heart. Ipanikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid nirelax akon kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
4: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Kompletado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
8: Santone Plus
4: Herbal Oil. Assist the pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang mayara na assist the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Bili
4: sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
4: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: Nga, XFM kid how?
13: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
12: Nga, XFM kid.
14: Inami ang music ah.
12: Nga, XFM kid.
14: Ay, pura ka lang music magkatapos bugtaw ka. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit mga DJs nila. Kaya,
15: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
12: may how kita pa.
15: Enjoy lang.
12: Nga, XFM, gid how?
16: Tingin mo!
15: XFM 103.9.

0: Cafe-Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Batong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na buti ka diri sa tuang barangay.
1: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: Kumain ka rin sa Centro. Kamis sa Bullseye.

0: exciting, bro.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Ako, Suzanne's Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunasya sa una, gainyong ko sa ordinary lang kape, pero sige, aslog sa akong siyan, isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, the

0: Tiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
2: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Chronic pain.
4: Ang sakit.
3: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Kumain ka rin sa Sentro. Kamsa Bonsai.

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.

para sa XFM. And do now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Linanyo sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copenex. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copenex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copenex. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bastra.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Reddell. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye. Department.

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sony Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabatsyab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyab ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, call the doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga po.

0: kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ka sa mga balita. Blabos yung aming bigit sa mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga XFM kid?
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid?
4: Ay,
5: wala ka lang music magkatapos bukta ko blab. May harap kayo sa mga balita blab. So, amin kayo mga DJs nila.
6: Wala sang kongkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
6: Simply,
2: may how kita pa?
6: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
8: Tingin mo!
6: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ng akong dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ibilis sa mga Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May lingakas, ah. Pinubuan ba ang parang nunal siya. Nakapan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you, Lord, talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Kasi hazel na siya sa una. Gainyong ko sang ordinary lang kape. Pero sige, at loob sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
11: Dari mo, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Nga, XFM, kid, how?
14: Kaya pagbuktaw ko, balita na yun mo.
13: Nga, XFM, kid.
14: Ay, nami ang music, ah.
13: Nga, XFM, kid.
14: Ay, wala ka lang music, magkatapos mabuktaw ka, may harap ka sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
15: Wala sang konkreto nga sabat.
16: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
13: may how kita pa.
16: Enjoy lang.
13: Nga, XFM, gid how?
17: Timo!
16: XFM 103.9.

0: Sample Plus Gold.
1: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Chinonce Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas, mga katropa subong yang adlaw sang Huwebes na kita, mga katropa ba? Dasig lang sa tiyempo. Mga katropa, Huwebes na kita, July 30. Grabe, July 30 na. Marag August na gid ya, oy, isa na lang kaadlaw. Kag syempre, mga katropa subong, nagapamati ka mo sa inyo yung programa. Nga pampunga ko na Adria sa Exciting Pilipinas. Good morning, good morning, good morning. Good morning da ha sa mga nagatutok na sa aton, sa mga nagapamati sa ilang mga tagsaka radio, ako nag-scroll, scroll man sa ilayang mga Facebook. Good morning sa inyo dira. And of course, mga katropa, comment down naman sa inyo yung mga pag-greeting, sa kanpa shoutout subong aga sa aton yung Facebook live stream. No? Sa mga luyag mo pa shoutout dira. O kung mayra sa mga ipag-greet subong aga sa ila dira ng mga katropa pips nila dira, no? Sa ilang mga abyan o kung sa ilang mga family gati nag-celebrar sa kaadlawan, comment yun lang ang pangalan. O si Mama Elvira Gilugo, ari na dira, nagapamati, nagid sa yayang radyo. Kag nagalantaw pagid sa ato niya Facebook. Good morning! Salamat mga katrapahara lang kita sa ato niya Facebook page, sa official Facebook page sa XFM, sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And syempre mabatian makita sa inyong tag sa karadyo at akita mga katropa sa 96.7 and 103.9. Kay Ma'am Maria Feaspa, good morning man! Happy Thursday everyone kuno, nagapamati sila subonga. Ako nagpamati gid sa Gardenville Tangub. Ara sila sa Gardenville Tangub. Good morning, ma'am. Mayong aga dira sa inyo. And of course, mga taga Gardenville Tangub, mayong aga. Nagatutok na sila sa itong programa kay Sir Jelwin. Bago lang ginibugtaw, guro mga katrapapips na nga iba na yun. Si Sir Jelwin, yan nakashare na dresa ang ato niya Facebook Live. Kagati, wala nag-viral ko no kahapon ang nag-vandalize ako, nagsulat sa Bacolod nga Bahakulod. Oh, balya, bisan ano ko nung isulat sa pader kung wala man lang siyang panugot, i-vandalism. Amo, gida na. Ako na lang dira papel kag magsulat kung gusto nimo maisulat na lang gid na para imo gid siya papel. O kun imo man pader, di ba? And mga katropa, samtang update naman sa Bulkan Canlaon. Ara sa gihapon mga katropa, sa alert level 2 ang aton yang Bulkan Canlaon, mga katropa, as of July 35 a.m. today. Kag syempre mga katropa, may tatlo na volcanic earthquakes ang na-record. Kag mga katropa, mayara sa gihapon sang inflation o pagkubag sa baba sang bulkan. That's why ginadumilian sa gihapon ang pagsulod sa 4-kilometer danger zone, no? Sa nasambit yang bulkan. And sa weather forecast naman mga katropa, as of 5 a.m. today, base naman santo sa datos sa GOST Pag-asa, ang low pressure area mga katropa, sa karon nga no, estimated na mag-iisa mga katropa sa ako na ang nasamit niya ng LPA. Gan-estimate nga maging available ang data sa inyong mga katropa maglambot sa coastal waters ang nasugbo, Batangas. Kaga sa karon nag-aapekto ini sa bahin sang Northern Luzon. Samtang rin naman sa probinsya sa Negros Occidental, mga katropa, mahiyara sa nga magkabatsyag sa nga magalulumon ng kalangitan. Kag manipis nga pag-ulan, kag thunderstorm, dala naman sa localized thunderstorm. Kag ting mga katropa, dala naman sa northwest to upon sa southwest monsoon. Bagang hangin naman, northwest to southwest, mga katropa.
sa ilan ni Sir Fidel Talondata. Mayong aga, do hindi po ako makabasa. Fidel Talondata, good morning, sir. Napashoutout niya ko no ang Family Mini sa Bacolod City. Good morning! Ang sa mga katropa peeps natin all over Negros Occidental and of course sa mga family niman all over Philippines, all over the world. Mayong aga sa inyong atanan. And tutok na rin sa programa natin. Exciting Pilipinas. Sa ilan ni Jessa May Martisano. Good morning. And of course, sa ilan man rin ni Ma Melanie Martisano sa may Barangay Robles, La Castellana. Good morning. Sa kay Ma Marivic Horicastin. Good morning, man. Sa ilan yan ni Ma Marivic Gano dira sa may Talutog Morsha. Good morning. Tutok lang. Yan rin sa programa natin sa Exciting Pilipinas. Oras, oras, oras. Oras natin, alas 5.14 na. Matamat na dirating ang himos. Amat-amat na pangape ni tubig. And of course, may kapikit ang mga katanong pangatigin na endorso sa inyo mga muli oras. So, wow, perfect niyang magpangape. Diba? Sa atin, may bago kita tayo kape. Sa ES12, ang atin niya Santon Gold Coffee Mix. Sa atin niya Santon Gold Coffee Mix, mga katanong pa ang kape. Na pinasahi, kameras ni isang malunggay. Turmeric, mga katropa, santon. Kagmadahan mo pag-ibig ingredients. At the same time, meron pag-ibig siyang glutathione and collagen. Kasi tayo mga katropa nga, ining kape, healthy na. Namit pang lasa, makapagwapa kag makapagwapo pa. Tungkol sa glutathione and collagen, mga katropa, sa ining nga kape. So din ka na, dali ka na sa kape nga pinasahe sa aton niya nga, Santon Gold Coffee Mix. Alas 5.15 na samtanga nagahikot ka madera sa inyong mga ginadigamo, sa inyong mga ginakilis nga bugas, ano? At kung niyang palamakawon, ano yung mga musika, mga katropa, nga ating makapa. Bugtaw, gid, sa inyong mga balatsyagan, sa inyong mga dulunggan, and of course, sa inyong mga muscles. Kaya ito yung muscle memory. Masaot, gid, ang inyong malawa sa inyong ale. Nasa langit na ba ako? Check. Ali ba? Bloomfield.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Lainy pre! Nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
7: Wala-wala, gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: XFM.

0: Good morning! Alas 5:29 na mga katropa. Amat-amat na pamahaw. Nasa mga katropa pips na to dira, may klase, may obra. So, amat-amat na luto. Digamo. So, wala pa na kayo digamo sa mga nakaluto na isang pila ka mga putahe dyan. Amat-amat na pamahaw. Paligo! And syempre mga katropa, no, sa mga nagabiyahe na yan today, no, sa mga aga, may mga kantuan abe, no, ti halong, ano, especially nga ti aga pagawa. Medyo halog-halog pa ang dala no, na, pero hindi lang magpatama. Dasing-sing yung mga salakyan, hinay-hinay lang. Importante nga na yung amal nila, makalabot, safe sa padulungan, di ba? Alas 5:30 na mga katropa. But before that, syempre, natamyaw natin liwat, no? Ang tanan nga ng mga nagatutok, nagapamati sa aton, nakang nagalantaw sa aton yung Facebook Live. Sa ilan ni Mama Elvira Gilugo, Mama Maria Fiaspa, sa ilan ni Jelwin, Sir Jelwin, sa ilan ni Fidel Talondata, good morning. Sa ilan yan ni Sir Arnais Erida, mayong aga. Sa mga katropa natin, diraya sa may... ang dumanan sa mga Moms Chapter, mga katropa. Good morning! Sa ilan ni Tita Maria Sol Jolito, Dra, good morning. And of course, sa mga miembros natin ng Classicon, katropang listeners and solid supporters, good morning! Sa ilan Dra ni Ma'am Reyna Destro, Len Antonio Talde, Ma'am Yispa, sa ilan ni Sir Winston, Evel Nueva, Dra, good morning sa inyo. And natanan yung mga miembros ng Classicon ang ginatawag nilang XFM Campus. Good morning sa inyo dyan. Now, good morning! Alam mo sa mga katropa man nato na draya sa may Don Salvador Benedicto, sila ni Sir Randy Medalia. Dra, good morning mo na. Sir Randy Santisas, good morning! And sa tanan-tanan ng mga nagatutok sa ato na programa draya sa Exciting Pilipinas. And of course, sa XFM Bacolod. Dra, good morning! Sa liwaten, mga katropa, hindi na napaglisu ang pang mga taag sa karadyo. Kaya magabulusan, The Secret of Health. And after that, balitaan na naman kita. Kapun si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Thank you so much. Sa liwat, ano pa, bulo si Kim Harisco Rodriguez. Mayong aga. Sa liwat, mga katropa, thank you again sa inyong pagpod sa itong programa Subang Adlaw. July 30, nagali kita, mga katropa. July 30, 2026, sa Webes ng Adlaw. So, may mga birthday na, ha? Happy birthday sa liwat. And sa mga may special nga okasyon, Subang Adlaw. God bless everyone and saliwat. Thank you so much. Kitain na naman kita buwas. Dari lang sa programa naton. Napampuka ko na aga. Kaupon si katropang Wendell Balinario. Happy Thursday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.

0: kaibigan. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni Lilo.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man natabilog nga akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.

0: Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Welcome sa programang The Secrets of Health. Sa mga kauturan aton nga yara sa inyong mga puloy-anan, welcome na naman sa aton nga pagpalayag sa programang The Secrets of Health. Ini naman yung alternative medicine doctor, Dr. Erwin Lapos. Makaupod ninyo sa aton na pagpalayag sa The Secrets of Health. Kaga siyempre, makaupod man nato ng aton nga regular partner sa aton nga programa The Secrets of Health. Aton ni welcome si Dr. Leo Amos. Doc Leo, welcome sa The Secrets of Health.
2: Salute, welcome Doc Erwin. Kagina welcome na to ng aton sila mga taga palamati. Kagyari naman kami, nagapanumbalik sa pagdulong sa inyo sa pila ka praktikal pero malahalon ng mga sekreto sa ikayong lawas. Gani, relax ka mo ha, kagaantabayanan, abangan ang masunod nga topic kong aton pag-aistoryahan.
1: Yes, no, sa mga kautoran aton ha, sa mga gusto mag-intra, pwede gid ka mo makabadala sa inyong mga pamangkutanon sa 0928-287-4637. Liwato naton 0928-287-4637, no? Dire ipadalang inyong mga pamangkutanon kay aton ina Sabton, dugay-dugay sa pagpalayag sa aton nga talakayan sa The Secrets of Health. Kaga indigid magkahuya, no? Sa mga kauturan naton Doc Leo nga magbisita gid sa aton nga clinic, ang clinic sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Diragid ka mo bisita ha, bukas ina halin sa adlaw nga Domingo, top-top Bernes, halin sa alas 9 sa aga, top-top alas 4:30 sa hapon. Kaga dira ka mo bisita ha, kay dira sa aton clinic, libre gid ang konsultasyon. Kaga may mga pamaagi kita dira, may mga dietary guidelines nga igatudlo nga aton nga alternative consultant si Dr. Ray Empinado. Ara gidera pirmi ha nga magatudlo sa inyo sang nagakaigo, ilabi na kung may mga ginamintin na kamong mga balatian.
3: Ako si John, problema

0: Plus Gold, the secret of health.
1: Mga istorya kita subong sa pila ka mga naandan bala kon lifestyle sa aton sini mga tagpadamati kon sa kadamuan nga hindi man ginatuyo pero mahimo galing ang makadulong sa pagtaas ang insulin nga magaresulta sa insulin resistance nga magaresulta man sa type 2 diabetes.
0: The secret of health.
1: Maghatag kita sini sa pila ka mga hibalo, ano bala ning insulin resistance, ano bala ang mga signs kag kung nalibwa magpa-laboratory ka, ano bala ang mangina result sini kon may amo na sini nga sitwasyon, ano ang mga ginahimo sini nga wa ito man ginahungod, wa ito man ginatuyo pero dira galing padulong naton kag maghatag man kita sa mga suggestion pinagi sa mga food supplement nga makabulig sa sining kondisyon. Pagambal gani kita nga insulin resistance sa Dr. Erwin sa aton sini mga tagpadamati, amo ni sa ang pag-elevate sa aton sini nga blood sugar tungod nga aton sini nga lawas hindi na sensitive sa insulin nga ang insulin kuntani amo ni ang liabe para nga ma-absorb sa aton cellula sa aton sini nga lawas ang sugar halin sa aton ginkaon gamiton para mangin energy kon fuel naton. Te ang problema gid gani sini kon ang mga factors pagid dalawa ini mo ma hibal-an budlayan kita sini mag manage dapat hibaluon gid naton kag pinaagi sa nga aton topiko subong aton dina pag-share sa ida. Pero alibay pila ka mga signs o kag mga lab markers halimbawa bisan wa ay ka pa sing ginabatyag sini nga mga sintomas sa early panlang pag taas na og sa imo sini nga blood sugar pero kung magpa-laboratory ka mahimo sini nga imo sini nga FBS o kung fasting blood sugar is elevated mahimo man ang imo sini nga HbA1c o kung hemoglobin A1c 3 months mo nga average sa imo sini nga blood sugar mataas man kag mahimo nga imo sini nga lipid profile man mataas imo triglyceride kag manubo ang imo sini nga HDL kag mataas ang imo sini nga LDL nagabaliskad imbes nga ang HDL ang mataas ang LDL ay ang nagtaas. Kagari, take note ha, sa mga may diabetes dira kaga sa gusto

0: maglikaw, hindi lang mga matamis gali ang dapat likawan, kundi kadamo gali sa mga ginapasulod naton sa aton sininga baba, sa aton sininga lawas, nga hindi man matamis pero mahimo gali nga mangin kabangdanan sa pagtaas ng blood sugar. Isa sini, amo ang pagkaon sa mga kalanon nga may mga hidden sugar, so kung may mga added sugars, hindi man siya matamis pero may kalamay gapon. Example, ang mga ginagamit naton nga dressing sa aton sining mga vegetable salads.
1: Uh-huh.
0: Ang mga sauce sa aton sining mga spaghetti,
1: yes,
0: mga macaroni.
1: Uh-huh.
0: Ang bisan ng yogurt gani nga ginakaon sa kalabanan ti ginakabig nga healthy pero may sugar man na siya. Bisan po sa ketchup gani nga ginagamit naton, isa man sa ka factor. Kung nadlaw-adlaw na tong ginahimo, dira gid ang aton sining padulungan kun indi ni siya matinluan sa aton lawas. Ikaduha, amo ang refined carbohydrates nga wa icing o fiber, like palakaon kita white bread, mga pastries dira, mga matamis na nga daan nga damo kalamay, kag tiduna na o kun isa na sa staple food sa mga Pilipino, amo ang white rice palakaon kanon.
1: Mga noodles, mga produktong halin sa puting harina, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ba na matamis makaon ka sang noodles, hindi ba na matamis kaon ka sang pansit, hindi ba na matamis. Mm-hmm. Pero may risgo gali sa pagtaas ang blood sugar.
0: Yes, tungod nga ang isa sini sa rason pagid kaway sila sing fiber o kuno ay sing protein nga mas makapadasig pagid sa pagtimbuok sa aton sini nga blood sugar.
2: Samtong ko

0: Secrets of Health.
1: And of course, ang mga ilim nun pagede nga mga madamo sang kalamay. Soft drinks, mga iced tea, milk tea, even mga fruit juices, energy drinks, sweetened coffee drinks na kadamo man sang kalamay kag iban pagid nga mga ginainom kalabanan sa mga Pilipino. Samantalang ang ginarequire tani nga sugar lang sa aton is sa mga adults is 25 grams. Ukon ginarecommend gani nga less than 25 grams per day ang limit naton. Di nag-equivalent na siya sa anom ka kutsarita. Di ko mag-inom ka sang soft drinks kadamo na sang yasin niya kalamay, di mayo lang kon ka isa ka lang mag-inom.
0: The Secrets of Health.
2: May time pa na nga nainitan kabe mayo. Mm-hmm. Ang pangpabugnaw sa imo is soft drinks o kon powder juices nga ginbutangan balasang madamo nga mga yelo or ice.
3: Yes, to help.
1: Kaga ang isa pagyan siniti, kaon kita white rice, padalong don soft drinks. Nagdoble pagyan.
2: Ang lain pagyan, maliban sina kung ang sudan bala naton, pirtikan, damo, mantika, or prito, or ginisa, masami naton, damo pa sang fats nga ginakaon naton, tapos ang pangtulak tao is soft drinks pagyan.
1: Yes.
2: So meaning, ang mantika pa na, contributors man sa pagtaas, pwede magsaka ng atong blood sugar sa sobra naton kakaon sang mantikaon.
0: Gold.
2: Ang ginakaon ta pa white rice, hindi lang isa ka cup, labi pa subong damo sang only rice nga mga restaurant.
1: Yes.
2: Bao amo pagid na ang makapadugang taas ang atong blood sugar.
1: Kag ang timing pagid sa ni Doc Arwin sa pagkaon ha, gakaon ka man tuod pero dapat tibutang mo sa timing. Kay nga man, gakaon ka na white rice, ang imo sining mga sudaan more pa sa mantikaon, may soft drinks ka pagid, tapos kun ang pagkaon mo sini late at night pa, gabi pa o kun lang pas na sa oras ng tagpalan niya po ginapadako mga emosyon nga risgo. Actually, kadamo sang mga lifestyle pa naton nga daw sa wailan sa aton pero nagadulong gali sa insulin resistance and type 2 diabetes.
0: Plus gold.
1: Ang last sa aton sa mga diskusyon, amo ang stress kag hindi maayong pagtulog. Ini sila ang parehas nga makadulong sa pagpataas ng aton sininga cortisol. Ang ining cortisol, isa ni siya ka stress or hormone nga nagabulig ni siya o kung nag-encourage ni siya nga kung arin ni siyang cortisol nag-promote ni siya sang glucose release sa aton sa nga atay kag nag-increase ni siya sang insulin resistance kun sige-sige ang ining lifestyle naton gabi na nagakaon ang mga ginakaon di pa healthy masami stress kag hindi pa maayo ang tulog.
0: The Secrets of Health.
1: Ang isa sa masuggest naton sa ni Dr. Arwin amo ang Santhon Gold Capsule. Ang mga sangkap sang Santhon Gold Capsule mayara sang mangustin, ang palaya, ang moringa, spirulina, garlic nga may mga benepisyo sa lawas. Particularmente sa mga tao nga may insulin resistance. Ang isa kasangkap sini amo ang mangosteen, ang key component niya sini among xanthones nga makita sa iya sini nga panit, hindi makita sa iya sini nga palpa. Ini ang may anti-inflammatory and antioxidant capacity nga nagabulig siya sa oxidative stress nga kun mapanubo nato ng ining ginatawag oxidative stress, mabuligan man nga mapanubo ang blood sugar sang isa ka tawo kag ma-improve ang insulin function. Butang balon, mas naga-epektibo sini ang insulin sa iya sini nga trabaho kag mas naga-sensitibo ang aton sini nga lawas sa pagbaton o kon na pagproseso sa sining insulin para hindi basta magtaas ang aton nga kalamay sa dugo. Ikaduwa, tino naman ni siya ang sarantiya o kon ang palaya makabulig sa diabetes. In fact, ang aton sini nga UP Manila sa Institute of Herbal Medicine sa ila sining pag panalawsaw nagdevelop ni sila sang ampalaya tablet kagin qualify nila ini as herbal medicine rather than just a food supplement. So herbal medicine na gini siya ang ampalaya pag abot sa pagtapna sang mataas nga blood sugar kag sa insulin resistance type 2 diabetes. Amo ni siyang manami no sa gidatawag Santhon Gold capsule kay tungod sa iya sini nga mga sangkap mabuligan nga mangin sensitive kita liwat sa insulin, magtrabaho siya ang maayo ang insulin sa pag-absorb o kung pag-push sang blood sugar sa aton sa mga cells kaga mabalanse ang aton sa mga blood sugar.
0: The Secrets of Health.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium.

0: nami pagid sunod sa pagtuon nga may ara ka pagid sang vitamin D, especially ang vitamin D3. That's why ginasuggest ba naton ang premium D3 capsule. Ang premium D3 capsule isagid sa iya sini nga matutukan amo ang pagpanami sang insulin sensitivity, ang pag-improve sang insulin sensitivity. Kaya ang aton gari sini nga lawas may ara sang gidatawag vitamin D receptors sa aton sini nga pancreatic beta cells nga mo ni sa nagaproducer sang insulin. Nga kun sa din ang vitamin D3 nagabulig suporta para mas manami ang pagproducer o kung duga nga magproducer sang insulin ang aton sini nga pancreas kag mas mapanami pagdinya sini nga pag functionar sa pag absorb naton sang aton sini nga blood sugar kung kalamay sa dugo.
1: Yes!

0: Secrets of Health.
1: And then, ang isa sa masuggest ko pagyod sini para makumpleto ang aton sini nga team, ang members, para nga mabuligan ang mga may insulin resistance at may mga type 2 diabetes. Especially kung ang lifestyle mo, ang cravings mo, hindi mo pa mapunggan, hindi mo pa makontrol, hindi mo pa mamanage, masuggest kita sini isang Santhone Vitamin C.
0: The Secrets of Health.
1: Ano naman ang ganahimo sang Santhone Vitamin C sa aton sini nga lawas? Nagabulig sa reduce ang oxidative stress. Kaya ang high blood sugar nag-increase ang iya sa nga pag-produce sang free radicals. Kung nalibawa, mataas imo sa nga blood sugar, nag-increase ang production sinisang free radicals, which ang vitamin C makabulig para man-neutralize sini. Kag nagabulig man siya, para nga ma-improve ang endothelial function. Importante ni sa aton sa nga kurason, especially sa mga may diabetes. Kag ang pilaman ka mga pagtuo nag-suggest nga makabulig ni siya para nga mapanubo man ang blood sugar, especially sa yadtong mga tao nga pagkatapos kaon bala may mga sintomas dayon nga mabatyagan sa pagtaas sang ila sini nga blood sugar. So that's why no, kun i-combine naton ining tatlo Docarin, ining Santhone Gold capsule, tapos premium D3 capsule and Santhone Vitamin C, may nagabulig para nga mabulubalanse ang aton sini nga blood sugar, pinaagi sa pagpa-healthy sa aton sini nga pancreas, pagpanami sang pagproducer sang insulin, kang pagprotect sang aton sini nga lawas kaugatan lakip sa aton sini nga pancreas batok sa oxidative damage tuga sang pagtaas sang blood sugar. Kaga malami pagit sini Dr. Erwin, kay hindi lang siling na ginamanage naton ang susubong lang ang mga symptoms kundi both prevention ni siya. Kaysa pala abuton kung magnami na ang level sang imo sini nga blood sugar tungod nga naging sensitive na liwat ang imo lawas sa insulin, ang mga sintomas sa ginabatyag mo tungod sa diabetes ang maamat-amat man, kalma, marimedyuhan, hasta nga masolusyonan, hasta nga ma-reverse ang type 2 diabetes.
0: The Secrets of Health.
2: Pwede man kung may ara sila tanom nga ampalaya. Mm-hmm. Sa mga pagtuon ng ampalaya, manami man pagkontrolar sa blood sugar. Paano ini himuon? Kung may damo dahon, pwede na siya kuskuson, dukdukon na, pugaon. Ang katasina, mga tunga hasta sa isa ka baso nga juice ang ampalaya nga leaves. Gwanta-gwantahon lang nga na Doc Leo ang kapait.
1: No? Amat-amaton lang inom.
2: Amat-amaton inom. Pwede nyo butangan sa kalamansi para man-neutralize ang kapait. Kay makabulig ina. Mintras, wala pa ka mong inugbakal sang Santhone Plus Gold. Pero kung gusto nyo mahapos kayong iban labi na gaubra sa opisina, bakal na lang ka mo Santhone Plus Gold kag Santhone Vitamin C. Parisa nyo sang Premium D3. Ining tatlo sa ginahambal na ni Doc Leo, amuni ang manami nga pang proteksyon sa katong lawas, kag siyempre makabulig ini nga mabalik ang normal nga function sang aton nga pancreas.
0: The Secrets of Health.
2: Mas manami, kadto ka mo sa clinic, libre man ang konsultasyon. No? Ang clinic naton sa East 12 and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Malapit lang kita sa Midtown Hotel ka. Kung makapangonsulta ka mo dito, tagaan ka mo sa dietary guidelines. Ano ina? Dira nakabutang. Ano ang bawal kaunon, Doc Leo? Ano ang pwede kaunon? Agod nga madali ang inyo kayuhan. Ilabi na, may mga recommendation kita sa kompleto ng mga combination sa mga food supplement nga makabulig pagkontrolar sang inyo nga mga blood sugar. Kag may mga services pa dira, no? Like gusto ninyo nga magpa-check through analyzer machine, mabalaan ang pipila ka mga kulang nga mga vitamins, minerals ang aton lawas, agod nga hapos na dugangan, no? Kay kung kisa Doc Leo, abi man aton kung kumpleto lang ang vitamins. Mm-hmm. Abi man aton kung kumpleto lang ang nutrients, ang mga supplements ang aton lawas, gali kay kulang na kita, ilabi ning minerals Doc Leo. Delikado kung may ara ka ginatawag minerals deficiency.
0: The Secrets of Health.
1: Kagini na maghulat bala Dr. Erwin nga maglain ang pamatyag o kung ibatyagun na antes magpakonsulta.
2: Yes.
1: Kaya nga man, may mga ginabatyag kita sa lawas o kung may nag-aumpisa na galidira nga sa primero palang wising symptoms.
2: Yes.
1: Kag may iban ganiya nga asymptomatic. So hindi lang tayo magkumpiyansa.
2: Kang iban na Dr. Leo, kung dira na bala sa ital-ital nga grabe ng balatian, gusto pa magdali, magayo.
1: Mm-hmm.
2: So dulaon na to na nga kiniya nga dira na kita magpabulong kung hindi nagid kaya sa lawas. Kag madugay ang pagbulong, pag-recovery sa nga itong lawas kung medyo malala na grabe na ang problema.
0: The Secrets of Health.
3: Yes, to health. Pag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sining baklon, dako pang discount nyo sining makuha. And then sa mga kaiping sining kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sining mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Yes to Health. Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Sunthone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunthone Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one. Sa presyo, pag-aan. Sunthone Plus Herbal Oil.
0: The Secret of Health.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Yes to help!
2: May namang kodiridok, pwede bala ang Sunthone Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy Doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang atong Sunthone Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Sunthone Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga mangkapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So likawan mo na
0: Sunthone Plus Gold.
2: Then parison mo niya Sunthone Plus Gold, Sunthone Vitamin C kag Premium D3. Ining tatlo makababulig ni pagpabakod sa imong immune system. Agod nga hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na i-neutralize mo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
0: The Secret of Health.
2: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas dos, alas tres hapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
1: Kaya hindi mo natun no pong ang magpangape. Kapin pagid ba na, Doc Erwin, kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
0: The Secret of Health.
1: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
1: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuning Premium D3 Coffee Mix.
4: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
1: Ang Sunthone Gold,
2: yes.
1: May ara sa mangustin.
2: Mm-hmm.
1: May ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini ang mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag sinik, ang papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
0: The Secret of Health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The Secret of Health.
1: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga gina-recommend naton sa mga nagaedad na,
2: yes.
1: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
4: Yes to help.
2: ari na sang aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sang aton Food and Drugs Administration.
0: The secret of health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
1: Consultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
0: Southern Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang nga bones nila nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
7: Yes, to help!
1: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kay nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, namin sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos, damuon tubig inom, Dok Leo.
1: Yes,
2: kung isa ako lang kita tubig, amo managaba trigger. Tapos, kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkakas. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
0: The secret of health.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: So may mga insulin resistance, nagataas ang lasing sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, apektado pati ang panulukan. Pero ang pagburon sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor ng overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sa kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gina to, no, nga maggamit gin sila sang Vision X Plus.
7: Yes!
2: Kaga ang unod sini Doc Leo unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon. Kung hindi ka pala kaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
0: The secret of health.
2: Stress ang imong mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento. So dako pagid ang damage ang imong mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo. Kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo. Dok Leo, iupod sa ilang budget ang suplemento nga Vision X Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy kag dira man sa aton nga center, sa clinics kag sa aton nga store.
0: The secret of health.
1: May nagapamangkod rin Dr. Rino. Curious ganyan siya. Gusto siya magpangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Dagi na himo niya, nagasanlag sa kuno bugas. Daw ni kuno kasaw iya sininga bata. Dano kuno ma-recommend na ton sini?
7: Yes, to help!
2: Ang pinakanamay dira, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kapi ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Santon Plus Coffee Mix, amunin siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira, nga mahina ang performance or mahina ang ilang bowel movement. movement makabulig ni kay taas ang fiber sang soya beans. Kagamo ang main ingredients ang aton nga Santon Coffee Mix.
1: Tignamay ganyan sa mga bata, Dr. Wynn, especially sa mga nag-eskwila, bala?
2: Yes.
1: Kaya nag-apaktibo ni sang memorya?
8: The Secrets of Health.
2: Mga nanay dira nga kung kisa Doc Leo naga bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung ani ga paangga-angga lang ni akon missis. Gali Doc Leo, hormonal imbalance.
1: Mm-hmm.
2: So kung hormonal imbalance ang aton nga paghambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga soya products kung available ang soya milk, pero kung kisa wala dira ang soya milk mo. So gine-recommend aton ang Santon Coffee Mix kay magabulig ini siya balanse sang aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kagang lain, pagid nga resulta sang hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamala na ginatawag nag-dryness, no? O so, ang iba na gapangakig na kung kalabito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister, mainom turbo si Mister. Dako nga problema kay nga ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity once nga may problema kasi ning hormonal imbalance. So para balance nga bisan edad 40 pataas nagabato pa si Mrs., mag-inom sa aton nga Santon Coffee Mix. Kagang Santon Coffee Mix makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Is a discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man gaihi-ihi ang problema. So makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
8: The Secrets of Health.
2: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka Turbo. Manami gid ang inyong performance kag ini sila puro na

0: Subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O, ano lang ang aris ni? Amo ang frontal effect.
2: Yes, to help!
1: Ini man si Doc Erwin Lapos, kag
3: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
1: God bless po sa aton tanan, kag ang Diyos mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: XFM kid how?
5: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
4: Na no, XFM kid.
6: Inan yang music ah.
4: Na no, XFM kid.
6: Ay, pura ka lang music magkatapos bugtaw ka blamay ara kay sa mga balita. Blamson, ari bigit mga DJs nila kag.
7: Wala sang konkreto nga sa bag, wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Na XFM kid how?
8: Timo.
7: XFM 103.9. XFM 103.9.
9: Supple Plus Gold.
10: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
9: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Vision Next! Marami na ang natulungan!
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
13: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
15: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
18: Go! Let's get it!
17: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
18: Uh-huh.
17: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
19: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Sister Payne.
20: Si Michelle Legale, isa

Center. Mga balita nga una mo mabalatiri mo mabalatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaka pinangis ang ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: XFM News Express Manila.
1: XFM Time alas 6:15 na may nga siyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kakon sa nikaman sa bungabayin sang kalibutan, welcome na dali sa pagpalayag sa ating palatuntunan ang Express Balita.
0: XFM News Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Webes, Hulyo 30, tuig 2026. Kagsubong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong namun sa inyong mga katropa makaundaan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor, drasubong sa aton sa radyo, ang XFM Bacolod. Mabatian ninyo kami mga katropa sa 103.9 kag 96.7. May ara man kita mga katropa sa XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5. Sa XFM Cabancalan City naman sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man ang malantaw sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod mas ginpapos pa ang pag-access ninyo sa tanang istasyon sa XFM Philippines sa inyo dara nga mga Android phones. Pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install nga libre or ma-download mga katropa. Kag inyo dara mabatian ang 53 tanan ka mga on-air stations sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, miyaraman kita sa text line na dari sa itong estasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:17 na kag mga katropa, aton padulungan ng mga pangulong dinalaan sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa, adri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Headlines sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Duha ka mga minor de edad na rescue matapos malakip sa online sexual abuse.
2: Wala nagbukas nga diversion channel rason sa pagbaha sa pila ka bahin sa Bacolod sa Martes.
1: Ayuda nagsugod na para sa mga manguguma nga nahalitan sa RSSI, Talisay City pilot area sa cash transfer. Kag sa tong mga headlines sa balita naman sa national.
0: Express Balita, national news.
1: Handom nga madula ng systems laws ang mahimo matuman sa 2027 sunod sa Department of Energy.
2: Pagtaas ang annual income tax exemption, suportado sang dole.
1: Kag sa tong mga headlines sa balita naman sa international.
0: Express Balita, international news.
1: Yara na sa 13 patay samtang madamo pang missing sa natabo nga Japan earthquake sang Martes.
2: UN naka-record sa pagdamo sang kaso sang human trafficking sa mga online camps sa Asia.
1: Kag sa ito nga balita sa sports, Alex Yaleg impyerde ang Chinese Olympian tennis sa first round sang DC Open.
2: Samtang mga katropa, sa ito naman nga showbiz news, ang Showtime mga katropa ang ginapadalaan sang MTRCB mga katropa sang ilang verification joint position paper o kung ginpasubmit bangod sa ilang nga isa ka controversy nga gin-air mga katropa sa telebisyon.
1: Kag sa ito nga balita espesyal, ibalong tanin ka rin mga katropa sa istorya, sa likod sing istorya sa sining nga babae nga may mga utod-utod nga mga dagom kuno sa iya nga tiil. Istoryanta na karon ni katropang James King. Alas 6:20 na. Mga tropa, inyo nabatihan ng mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagining na dulong sa inyo mga katropa sa Saturn Golder Ball Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Saturn Plus Go. Boost your immunity. Mag-Saturn Plus Go. Mabakal sa mga butika.
1: At na mga katropa, padulungan ang balita naman sa lugar.
0: Express Balita, local news.
1: Naluwas ng Bacolod City Police Office Women and Children Protection Desk on WCPD ang duha ka mga minor de edad sa siyudad sa Bacolod angot sa online sexual abuse and exploitation. Sunod sa kay Police Captain Liberty Indiape, ang WCPD head, nag-edad sa 13 anyos, tubtub 14 anyos, kaglun sa mga babae, ang imbulbado sa nasabit nga kaso, kagara na sa idalam sa kustodiya sa, social, sa mga social workers para sa intervention ka case management. Dungan pa ni Indiape, nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan angon sa pagkalakip sa nasabit ng mga menor de edad kung sino ang aras sa likod sa paggamit siniya. Ginpahayag man sang tagpamuno nga paagi sa referral, ginlunsar ang rescue operation sa mga otoridad kag nagagawa sa investigasyon nga ginakuwaan sang video ang mga biktima kag ginaligar ginabaligya online. Sa karon, nagapadayon ang pagbantay sa illegal nga operasyon sa mga suspek kag pagtipon sa nagakaigo nga mga ebidensya para sa pagpasaka sang kaso.
2: Nagpositibo nga marijuana ang nakuha sa isa ka estudyante sa sulod sa Bulut Juan sa Barangay Granada, siyudad sa Bacolod sa tong Hulyo 22. Ginkompirmar ni Police Colonel Eugene Ribadumia, ang City Director sa Bacolod City Police Office, kag nagwa na ang resulta sa forensics angot sa nakuha ang ginapatihan marijuana sa isa ka 17 anyos nga lalaki. Dugang pa ni Ribadumia, ipaidalom ini sa nagakaigo nga programa kag paagiman sa bulig sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa intervention. Kumadumduman, nakuha sa sulod sang bag sang estudyante ang ilegal nga droga matapos nagpatigayon sang inspeksyon ang gwardya sang Bulut Juan kag nagkuha ang 3 ka sachet sang shabu nga nagabugat sang 8 ka gramos kag nagabalor sang 960 pesos.
1: Nagagawa sa investigasyon sang kapulisan nga attempted suicide ang natabo nga paglumpat sa isa ka lalaki sa flyover nga namtang sa dalan Magsaysay, Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod, Agas, ang Hulyo 29. So nasakay Police Major Rondel Tapang, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 8. Nakabaton sila sa tawag nga angot sa paglumpat sa isa ka lalaki sa flyover, kagilayan man nga ginrespondihan sa kapulisan. Dugang pa ni Tapang, gilayan man nga ginhingagaw dala sa ospital ang nasambit nga persona, kagpaday nga ginabulong sa ospital matapos na natabo nga insidente bangod sa naagom sining nga pila sa lawas. Kumanumduman, nakita ang lalaki sa pila ka mga individual sa lugar nga nagpuntong motor sa sini sa ibabaw sa flyover kag gilayon nga naglumpat bangon sa ginaligar problema sa pamilya.
2: Estable na ang kondisyon sa lalaki apang padayon nga ginabulong sa ospital matapos nga naglumpat gikan sa flyover nga nahamtang sa dalan Magsaysay, Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod, ahagas ang Hulyo 29. Sunod sa kay Police Major Rondel Tapang, ang Station Commander sa Bacolod City Police Office Station 8, ila na nga nakipag-angutan ng asawa sa biktima kagsandig nga nakuha nila nga sa impormasyon nga problema sa pamilya ang kabandanan sa paglumpat sa biktima. Dugang panitapang ang biktima residente sa siyudad sang Bacolod kag nagatrabaho ini bilang isa ka operator sang salakyan sa shipping company sa siyudad sang Bacolod kag nagagwa sa investigasyon nga attempted suicide ang natabo. Kumadumduman ang biktima sa isa o kon ang biktima sa kay isa sakay sa iyang motor nga nagpundo ini sa ibabaw sang flyover apang ini ang hinali lang nga naglumpat sa mataas nga portion sang infrastruktura nga nagresulta sang iyang pagka-ospital.
1: Isa sa mga ginatudlong rason sang pagtipon sang tubig baha sa reclamation area asang tinalikdan nga Martes, Hulyo 28, sumo ang sirado nga diversion channel. Sunod kay Bacolod City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, ang diversion channel may feature nga kontani automatic nga nagabukas sa babaagod nga makagwa dayo ng tubig apang sa natabong insidente kinanglan manumano pa ini nga ginbuksan sang City Engineer's Office. Ginpahayag man ni Mayo nga ginahulat na lang sa subong sang City Government ang incident report halin sa CEO agud mapadangat ini sa Department of Public Works and Highways para sa nagakaigo nga tikang kag evaluation. Padayon naman ang pagmonitor sang mga awtoridad sa kaimtangan sang drainage kag flood control facility sa syudad agud malikawan ang pagliwat sang pareho nga insidente sa masunod nga pag-inulan.
2: Padayon ang Bacolod Traffic and Transport Management Department o BTTMD sa pagpangklam kag paghatag sang notice of violation sa mga salakyan nga illegal nga nagapark sa mga main highway sa Bacolod City. Samtang ginapatuman ang operasyon na kumpiskaman sang BTTMD ang isa ka ginaligar peke nga driver's license sa Barangay Villamonte. Sunod sa departamento sa unang tan-aw do orihinala na sambit ng driver's license apang sa mabaskog nga beripikasyon na pamatudan nga peke ere. Sa amuman nga operasyon 12 ka mga salakyan kag motorsiklo nga nagapark sa kilid sang dalan sa Port Riverside, Barangay Banago ang ginatagan sang notice of violation. Sunod sa BTTMD, sandig sa City Ordinance number 0917818, mahimo nga ito ang mga salakyan nga nagalapas sa ordinansa kung hindi ini makuha sang tagiya sa sulod sang 24 oras matapos mahatagan sang notice. Madumduman nga una na nagpahayag si BTTMD Head Attorney Ruben Sabig nga upod sa ila nga ito ang mga guba nga salakyan o kon motorsiklo kun ini ang nagasagabal na sa dalan kag nagahatag sang peligro sa mga motorista kag nagalabay nga mga publiko.
1: Samtang patay ng pagpangita sa kapulisan sa persona nga nagaligar na nagpang-vandalize sa isang establishmento sa Barangay Mandalagan, siyudad sang Bacolod, matapos maglaptas sa social media ang video sang insidente. Sa viral nga video, makita ang isang kapersona nga nagsulat sa tinaga nga Bacolod sa board up sa isang establishmento, naglabot na ini sa talupangod sa Bacolod City Government. Kaging kumpirma ni Bacolod City Mayor Greg Sotaya nga ginmanduan na niya ang City Legal Office Enforcement Team nga magbulig sa kapulisan sa pagkilala sa kagpagpangita sa suspetsado. Sunod sa alkalde, may kinamatarong ang kada isa sa pagpahayag sang ila opinion apang hindi dapat himuon ng pagpang-vandalize bilang paagi sa pagpabutyag sini. Dugang panigas sa taya, may mo manabat ang suspetsado mao nagapabilin nga epektibo ang City Ordinance number 534 nga nagdumili sa pagpang-vandalize. Madumduman sa italong sa ordinansa, may mo mamultahan sa 3,000 tuptop 5,000 pesos o kung pagkapriso nga 3 tuptop 6 kabulan. Abisan sino nga magpamatudan nga naglapas sa sini nga ordinansa.
2: Sa bilog nga Negros Island Region, may masubra 11,000 ka mga small farmers sang tubo ang kwalipikado sang ayuda bangod na halitan sang RSSI. Masubra 110 milyon pesos nga kwarta ang igapanagtag kag makabulig sa pagpatiog sang ekonomiya sa Negros Island Region. Ini ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa katuyuan sang ayuda para sa mga small farmers. Kahapon ginlunsar ang cash transfer sa Talisay City kag ginpanawagan ni Secretary Gatchalian nga dapat ipasiguro sa municipal kag City Agriculture Office nga ang mga kwalipikado lang ang dapat malakip sa listahan. Ang mga banwa kag syudad sa norte kag sur sang Negros Occidental na ang ginmanduan na nga maghimo man sang ilalistahan sa matudtuod nga kwalipikado o kon agud malikaw sa reklamo.
1: Sa ato nga pinakauling balita sa lokal, may una na nga 600 ka mga magagmay nga mangungumas ang tubo sa syudad sang Talisay ang nakaambit sang tag 10,000 pesos nga ayuda sa mga nalitan sang Red Soft Scale Insects o kon RSSI. Kapon sang gagipatigayan ng distribusyon sa bagong merkado sa Talisay City, ang mga small farmers nga benepisyaryo sang CARP sa mga barangay San Fernando, Katilingban, kagiban pa nga ang nakabaton. Ipasalamatan naman ni Mayor Rowena Lizares sa si Secretary Rex Gatchalian sa pagpilis ng Talisay bilang pilot area sa distribution. Hindi lang sa mga benepisyaryo sa RSSI, may dungan man nga nakabaton sang ayuda kapon sa Talisay. Ang mga nalista sa uplift nga program sa DSWD ang subong man nakabaton sa tagduwa kalibo ka pesos. Ining nasuguran na sa ahensya nga magpanagtag sang negligad pangasimana. Alas 6:29 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita dari sa lokal. Kagining inadulong sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
3: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: At naman mga katropa, padulungan ang balita sa National.
0: Express Balita. National News.
1: Ang systems loss charge ginalawman nga madula na sa mga balayaran sa kuryente sa tuig 2027. At isang masunod ng State of the Nation address o konsona ni PBBM, sunod kay Engineer o kona Energy Secretary Sharon Garina. Aminadong tigligom nga hindi inimangin mahapos ha. Bangod apisar maka-issue sila sa polisiya, posibleng madugay pa ang pagpatuman sini sa bahin sa mga electric cooperatives. Angot sini, ginpahayag ni Secretary, ginpahayag ni Garina nga gilin nila nga pag-asuguran ng paghinunanon sa Energy Regulatory Commission o kon ERC sa National Electrification Administration o kon NEA. Samtang sa tiyon nga maimplementar, ginabulwanta sa Energy Department nga maganubo sa 5-10% ang balayaran sa kuryente depende sa distribution utility.
2: Suportado sa Department of Labor and Employment na kondole ang panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga pataason sa 350,000 ang annual income tax exemption ceiling. Suno sa kay Labor Secretary Francis Tolentino, makahatag ini sang gilayon nga bulig pinansyal sa mga middle income workers ukon sa mga nagasweldo sang labaw sa minimum wage kag magagmay nga mga negosyo. Ginpayag man sang Telecom nga mas manubo ang benepisyo sa tion nga mapanubo sa 350,000 pesos so kon mas madubo pa ang annual income tax exemption ceiling. Sa pihak sini, ginhinyo ni Secretary Tolentino sa mga mamalidha nga unahon ang gilayon nga pag-amyenda sa National Revenue Code.
1: Nag-file sa manifestation sa Senado si Senator Dante Marcoleta nga tugutan sila ni Senator Jinggo Estrada nga mag-intras impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yara karon ang duha ka mga senador sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa payata sa tunga sa separado nga plunder cases nga ilagi na pangatubang nga wala sang piyansa sa Sandigan Bayan. Sa interview kay Marcoleta nga sa Antigraph Court kadungan sa iya pagatubang sa pre-trial conference sa plunder case sa 3rd Division, iaging kumpirmar nga giplastar niya sa iya gin-file nga manifestation ang mga legal nga rason kung nga dapat mangita sang paagi ang mataas nga kamara para sa iya kag senator nga kag sakay Senator Jinggoy Estrada nga makapasakop sa panagapaday nga pagbista sa vice presidente. So na kay Marcoleta ang iya pagkapriso ang wala nagbag-o sa iya status bilang isa sa 24 o mga sitting senators nga sa uli magabotos nga absweltohon o kon iga convict ang vice presidente.
2: Nag-resign na bilang Chief of Staff ni Senator Robin Padilla si Attorney Rodolfo Philip Jurado. Sa ginpirmahan nga pahayag ni Jurado, napasa na niya ang resignation sa Hulyo 22 sa 2026 antes pa man nagsugod ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kay Jurado, ginbaton ni Senador Padilla ang iyang resignation kag maging epektibo ang iyang pagbiya sa pwesto sa maabot nga Hulyo 31 tig 2026. Apang wala naman ginmit lang ni Jurado ang rason sa iyang pagbiya sa pwesto.
1: Alas 6.32 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa National. Kaginingin na doon sa inyo mga katropa sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: At ito naman mga katropa, padulungan ang mga detalye sa balita sa International.
0: Express Balita, International News.
1: Hindi magnubo sa 13 ka mga individual na napatay sa isa ka shopping mall kag isa ka pabrika sa Japan sunod sa pahayag sang mga opisyal. Samtang ang mga rescuers desperado nga nagtingwa nga malabot ng mga survivors nga ginakadlukan nga natrap sa mga narumpag. Ang mga napatay sa isla sang Kyushu nagalakip sang duha ka mga babae sa mall kag tatlo pa sa iban nga lugar. Sunod sa Fire and Disaster Management Agency sa pito ka mga persona. Pito ang mga persona nga nagkalapilasan. Ang mall sa Banwa sang Kashima maathag nga nahalitan bangod sang gas explosion nga nagresulta sa pagkarumpag sang mga kisame kag mga dingding. Base sa payag sang isa ka source sang gobyerno, madumdumaan gintayog sang 7.1 nga linog ang southwestern Kyushu region sang Japan sang Hulyo 28 so taknalas 4:27 sang hapon. Nakarehistro ini sang 7 sa seismic intensity scale sang Japan ang pinakamataas nga level nga ginsundan sang isa pa kapag-uyog sang iban sini nga nakarehistro sang mas manubo nga sang 5 Japanese scale. Ang Japan Meteorological Agency nagpagwa man sang tsunami warning o kon advisory para sa lugar apang gingkakasini sang alas 6:00 na sang gabi.
2: Ang United Nations sa kon UN Migration Agency nagakabalaka karon sa pagdamo sa mga individual nga ginadaya kag ginapilit nga magtrabaho sa mga scam compound o kon illegal online fraud centers sa pila ka bakahinseng Asia. Sunod sa International Organization for Migration o kon IOM, linibo na ka mga persona gikan sa masobra 80 ka mga pungsod ang ginaligar nga ginadala sa among mga operasyon matapos magmadala sa mga peke nga pasalig sa trabaho sa social media nga nagatanyag sa mataas nga sweldo kag maayo nga trabaho. Ang pila sang pinakadako nga mga compound sang scam na hamtang sa Myanmar, Cambodia, Laos. Sa diin na ginabanta nga yara sa 300,000 tanan ka mga mamumugon ang ginagamit sa paghimo sa mga online scam batok sa mga biktima. Lakip ang mga katigulangan sa nasambit ng mga pungsod. Apang suno sa International Organization for Migration, madamo sa sining mga mamumugon ang biktima man mismo sa human trafficking. Sa tion nga mag-abot sila sa among lugar, ginaligar nga ginagamit nagkuha ang ilang mga dokumento kag ginapilit sila nga maghimo sa online fraud paagi sa pagpamahog kag pagpanakit.
1: Alas 6:35 na. Mga katropa, inyo nabatay ng mga detalye sa Balita sa Internasyonal. Lagi na ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Mga katropa, ito padulungan ng balita naman sa sports.
0: Express Balita. Sports. Sports.
1: Liwat nagpakita sa ngayon tumalagsahon ng abilidad ng Filipina tennis star nga si Alex Ayala matapos ginluto sa world number 4 kag Olympic gold medalist nga si Jing Chenwen sa China. Sa score nga 4-6, 6-2, 6-4, 6-1 sa first round sa Mubadala DC Open. Napierde si Ayala sa unang set. Apang nakabawi ni sa ikaduwa kag nagdominar sa ikatatlong set, agud masiguro ang iyang kadalagaan. Bangod sini nakabante si Ayala sa masunod nga hugnat sa torneo. Isa ini sa pinakadakong kadalagaan sa iya professional nga career, bangod ginutos niya ang isa sa pinakamaayong humalampang sa women's tennis. Alas 6:36 na mga katropa, inyo nabatian ang mga mukha ng balita sa sports. Lagi na ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: Alas 6:36 na mga katropa, ato padulungan na balita sa Showbiz.
0: Express Balita, Showbiz.
2: Mga katropa, sa ato naman nga balita sa showbiz, subong yung mga katropa nga Thursday, ining MTRCB mga katropa ang nag-order sa It's Showtime nga mag-submit sang verified point position paper nga maka pabaskog sa compliance measures mga katropa sa ining bangod na tabo nga issue plus mga katropa naghinyo pagid no kung nagsugo ining MTRCB mga katropa sa It's Showtime nga dapat mag-designate ka isa ka on-air compliance officer no sa ilang mga katropa nga program proper ini mga katropa ang naistoryahan sa tinalikdan nga July 29 hearing may angot sa controversial nga meme remar o consider si Mem, o kung si Mem nga ni mga katropa, si Mem Vice ni, o kung si Vice Ganda, kag-remark, at nag-acting niya siya as Marimar, amon nga Mem Remar segment, nga ating mga katropa mayara sang remaining sa karon nga case, sa pending nga case sa MTRCB mga katropa. Madumduman abi mga katropa atong nasambit nga controversy ining memory mar ni mga katropa. Si Vice Ganda nag-acting as Marimar. Tapos mga katropa, ti nag-acting sila together with ibang nga host kag mga dancers. Samtang mga katropa may ito digto portion nga daw acting-acting nila. Bala mga katropa nga ginasunod nila. Ang natabo mula kay Marimar ng mga katropa nga ano siya ginapagpakwa na pudyot na siya sa lutak mismo ang dokulintas ng mga katropa. Pero ato yung mga katropa, di daw pagsasadula lang nila. Pero ang tubig to mga katropa, may tubig to, nga ginbuga ni Vice mga katropa sa isa ka dancer. Kagang dancer na hindi mga katropa, dark skin siya bala. Tapos, di mga katropa, ginbanata, after yung buga, ginbanata niya dahil na ano, nga... nga ay bakit nagmukhang ano ko no putik ano amo nang naging words niya makatropa pagkabuga niya sa dancer nagambal siya nga ay bakit nagmukhang putik.

0: ni amo nang ilang nangin pahayag pero tayang MTRCB ang mga katrapa nag ano niya nag sugo sa ining it's showtime hindi lang yung mga katrapa si Vice nang yang masulat kundi joint position paper pating staff dira ano ang mga director organizers sa mga ano no upod sa ining summit yang team mga katrapa nga magimo sang verified joint sa position paper. Kagamo na eh, kinanglan mga katropa nga ti ma-i-dis, ano gin sila, designate gin sila nga on-air compliance officer. Mapagini ang ginano nga ti mabutang sila sa on-air officer para nga ma-mute da yun kung ano, doka mo na bala mga katropa kung hindi na nami ang nagagawa, doka mo na mga katropa. Pero ti after sina, sa karon no, ti padayon niya eh, ang programa sang showtime mga katropa. Ti na narisari, mandiri ang ano, ang komento sa mga netizen, mera nga mugi na permi, batasan na mayra man nga to kapila na bala ko numatabo mga katropa nga gin call out na bala on live television ti do same lang man gyapon galiwat diwat lang man mayra man gahambal nga ti amo gid na bi kung ano no kung tama na bala ka close sa mga mag-abyan at kita yung mag ano kita kaso ila bi on air bala mga katropa pero ti amo na naghambal naman una si Vice nga ti nagpangayo siya sang sorry kag ginala ano niya no ginala uman nga ti hindi na matabo mga katropa pero amo na sabong ti nag take action ang MTRCB oras natan mga katropa alas 4 o kun alas 6 41 na sa aga kag ngaton nga balita sa showbiz ang inadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap pangatong nga Santon Plus Herbal Soap mga katropa ang makaprevent sa early signs of skin aging na may gamiton sa bugos nga pamilya kay antibacterial madula ang germs kag amoy sa imo yang lawas ay niyang Santon Plus Herbal Soap and syempre sa mga mahilig naman sa glutathione and Kojak, mga katropa, mayara kita sa isa pagkahabon na ginipunan pa sa VCO ko ng Virgin Coconut Oil sa ato niyang Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
2: Alas 6:41 na mga katropa. Ngayon na batian ang balita sa showbiz. Kag sini naman nga tiyon, tatulungan ta ang balita mga katropa sa balita espesyal kapag si katropang James King. Balon, tanay ano ning istorya sa likod sa sini nga babae nga may mga utod-utod nga mga dagom sa iya nga tiil. Ano na yan ang rason nga may-ari ni siya sa iya nga lawas. Katropang James King, storyahe kami.

0: ng paa, natukibaan na ang madamo nga putudutod kadagom sa yatiil. Katropa, ini ang 103.9 XFM Bacolod. Kagyari na naman kita para sa aton nga balita espesyal. Kaupod si katropang James King. Kag para sa aton nga balita espesyal. Yaryo, ano ay hanang imong nga reaksyon kung matukuban mo na may mga dagom sa imong lawas? Sa Russia, ngayon kakibot sa isa kababayi na may napulo ka utudutod na dagom sa iyang atiil. Nagpaidalom ang babayi sa isa lang kasosyon sa acupuncture sa ginakabig ng eksperto. Agad mabulong ang pagpalanakit sa iyang atiil apang naglalapay ni. Tugtog nga hindi nagit siya makalakat. Nagagawa sa x-ray nga hindi magnubusan na pulo ka utudutod na dagom sa yatiil nga rason sa hindi magwantahan nga pagpalanakit. Bangod sini, ginatagan siya sa antibiotics kag anti-inflammatory medications apang nagpandam ang mga doktor nga kung hindi magayong iya kondisyon, kinahanglan niya nga magpaidalom sa isa ka major surgery sa iyang atiil. Bantayan ta, dasong istoryahan ko kamo kung nagayo siya o kung nagagi siya sa operasyon. Ina nga itong balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. May ginabatsyag ka ba lang pagpalanakit sa imong lawas, katropa? O kung na naman nga pain, mag-cess the pain. Para sa nagogyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
1: Mga katropa, ito na ba't yan? Si katropang James King sa iyang balita espesyal. Alas 6.44

0: patro ng mga katropa. Ang mga produkto sa Yes to Health sa data ni Mabakal, Katropang Wendell.
1: Mga katropa, ang atong produkto ang Mabakal sa atong yung mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Mabakal man din mga katropa sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Mabakal man sa mga lokal nga butika. Kung mga butika malapit sa inyong lugar, pamangkutan nyo lang ang produkto sa Yes to Health kung ng mga Santone products. Kag, ma-order man online, search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Alas 6:45 na rin ako, mga nagamonitor sa aton. Salamat, Gid, sa pag-upod sa amon. Good morning.
1: Yes, good morning. Sa ila dirayan ni Ma'am Elvira Gilugo, mayong aga. Sa ila ni Ma'am Shirley Aravalodra sa may Kabangkalan. Good morning, yes. Dira sa inyo. Sa ila ni Sir Jilwin. Good morning, man. Sa
0: mayong
1: inyo.
0: Aga.
1: Sa ila dirayan ni... ni Ma'am Marina Destro sa mga members ng class naton. Good morning sa inyo. Kala Ma'am Elvira Gilugo.
0: Good morning.
1: Ma'am Lia Lombrado. Kay Ma'am Mills Tolentino. Good morning. Kay Ma'am Jessica Gonzalez. Good morning, man. Napapuli naman sa liwat si Sir Jilwin o alin sa eskulahan. Gadulong everyday. Kag sa mga... tricycle drivers, good morning nga nagatulong no sa ilang mga pasahero subong aga and sa ila kanong jo dira sa mga jeepney driver naton. Mayong aga sa inyong tanan. Kitita day sima na.
0: Yes.
1: Ano na naman kaya ang ulam?
0: Mayong aga.
1: Good morning.
0: Salamat gid no sa mga katropa naton nga nagamonitor. So, ito sa mga katropa naton, good morning dira no. Good morning dira kay sila ta ni Dudoy Lauro no. Good morning dira. Sa may barangay Banago. Sila ni Talorna. May aga sa inyo, no? Sila na ni Renrena. Sila na ni ng Rachel Andres Burgos. Bordra. Magsiyaman nga tatay. Nga nagbisita madali sa buong Bacolod. Salamat sa pag-upo. Dari sa amon sa XFM Bacolod. Dubdob sa malabutan sa Siningaw Waragwagan. Happy birthday sa mga nagapamatik. On birthday mo subong ah.
2: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Oh, happy birthday sa inyo. So, mga birthday celebrant, mga katropa. Standby lang kay magabulos ng bulos ay. Kaupon si katropang Erwin Salinas, mga katropa. Para sa updates ang pila ka mga balitaan. Kag mga issues na ito dapat tutukan, mga katropa. Saliwat kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyod nga Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Oh, babe. Miss na kita.
10: Uy, babe!
9: Kisi.
10: Laging bitin.
11: Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
12: The Turbo.
9: Oh, yes.
11: Turbo Supplement for Men.
12: May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan.
11: Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
12: Sister Pain.
13: Ay, ako si Blunt. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalas sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor. Quickly,
12: sa mga buti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: XFM.
16: FM.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
5: The Secrets of Health.
6: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
7: Gusto mo ba?

0: kung hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinla inyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kada mo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sining Sunthone Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Exciting, bro!
4: Sunthone Gold Live Testimony.
5: Apura balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matari, sumubok din ng Sunthone Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Sunthone Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni Lilo.

0: Hello?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na world.
1: Sanfon Gold. Coffee Mix.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
8: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: pag-supplement for men.
1: Gihimo sa maca o glavuaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadaga

0: ata tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR. Our permit number 0098, series of 2026.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapi Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Nga-a, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulaan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
6: Mabili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-System Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-System Pain.
2: Pangkalang pain.
4: Fast and safe.
2: System Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayong gapa.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
7: XFM 103.9.
8: Likawan ang sobrang alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheat grass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, XFM

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: Before the president, and you show me a piece of paper and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: It's not... Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Iniwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman. Bullseye!

May nga ga mga katropa, may nga ga sa aton nga mga taparamati. Welcome na sa pagpangalaga diri sa Bullseye. Para bago nga daw mga katropa, para sa aton tiran, it's a Thursday, it's a day before Friday, mga katropa, malapit na weekend, excited na ba lang aton tiran, mga kuturan? And today, mga katropa, syempre, ang ginalantaw natin di, looking forward kita sa may nadlaw for August. May ara sa mga long holiday. Nawala. Nawala, guro. Tag-isa-isa lang, no? But anyway, morning. Musta mga katropa natin all over the world, all over Bacolod, all over Negros Island region. Morning sa inyo, tanan. Mga update development naman natin nga dalon sa inyo, tanan. Subonggid nga edisyon sa pampangalagad nato mga katropa sa atong palatuntunan diri sa Bullseye. Tutukan ta ang pinaka-update sa dalagan sang isyu sang syudad sa Bacolod mga katropa. Isa sang ginduso diri ang pag-review karon sa mga utang sa DBP sang syudad sang Bacolod. Ginaduso mga katropa ang lantaon ang status sang kautangan sa syudad sa Bacolod mga katropa, no? Samtang ang nagligad to bala nga pagbaha. Pagpahayag sa atong lokal na pangaluhan na gulpi to, no? Gulping nagtaas ang tubig at diri sa sunod sa Bacolod mga katropa. Nagati pa dahil man sa Gapon ko, no? Nga nag monitor ang aton nga rescue, aton na aton nga DP o kung aton nga city engineers, tanan, ang aton nga city DRMO, nag-monitor man. Tanahon ta karon na, mga katropa, kung ano ang mga

0: ang aton mga latest development, Dario. Manobnoban nyo naman katropa, nagpahayag si Lone District Representative Alvin Benitez nga ang aton barangay ni SK Elections madayon gid, no? Naghabal sa nga dayon ang aton nga eleksyon mga katropa sa mga barangay ng madayon sining nga tuig nakatala na abi November 2 ang aton nga barangay ni SK Elections. Pero pagpahayag naman ni 3rd District Representative, may ara kunong hearing katropa nga damo sa mga senador nga naghatag sang ilang mga paino-ino nga dayon nun ang barangay in SK Elections kuno ha 2028 pa. Daw naghuy-huy abagas ang kilala ko. Ngayon na, no man ay man. Gasto na, pakapi-kapi, ma-extend pa.
1: Hambala pa!
0: At tanaw-tanaw lang karon mga katropa, kay daw amuni yan, no? daw kakomplekto. Kay ang hambal sang amay, sinya ba dayon gid ang eleksyon, pero anak ng hambal siya nga base 2028 hutik-hutik mamanana kuno no istorya dito sa Kamara de Representantes di balaan ta na mga katropa pero kumilik mga katropa ready na niya no? Ang filing sa certificate of candidacy mga katropa nakatala na sa I think daw October ang filing but November mga katropa nakaschedule yung aton nga barangay desk elections November 2, 2026. Na-extend na ni. Ni-extend nyo pa. Ang pamangkot mga katropa, may panahon pa bala ang aton Kamara de Representantes nga magpatigayon sa hearing para sa extension sa barangay elections mga katropa since kay gina-postpone ini kag kinahanglan pa sa proposal no pag duso sa Kamara de Representantes kag pag-aprobar man sang pag-adapt mga katropa sa sining proposal sa Senado kag pirmahan sang presidente for the extension sang barangay SK election pero mga ko sa ko na kayong pila ka mga opisyal nato sa gobyerno nga magtutok sa impeachment sa flood control sa investigation katropa kag unano pa kag iban pa nga mga iban pa nga mga makabigta mga adhirikuton sa Senado kag sa Kongreso. Di isa ni sa bugat ni nga impeachment mga katropa, no? Nga ginatalaka isubong sa aton nga Senado. Pero ti whatever it may be mga katropa, ti tanawon tayo, wala tlaton tayo. Kung may mga development da, ti anon tara karon kay muna sa, no? Wait ta mahimos na da. Kay ma-extend na extend gid man kuno. Ti lang taon ta kun tub-tub sa diin mga katropa. Ang iban nga mga kilala ta sa barangay daw atat na gid mapadagan siya. Dalagan na gid kuya. Nano na iyaman. At kakapoy na hagay kampanya. Gagasto na ta sa tarpulin ta. Gagasto na ta sa kapi-kapi kag uro sponsor to sa mga noodles to kan sa mga aros-aros kaldo to hindi pa madala ang hindi pa madiyon ang barangay desk elections. Tanaw-tanaw mga katropa ang pinaka latest nga balita ang aton nga problema sa pagbaha diri sa Bacolod mga katropa sa una pa ni no may ara na sa mga issue sa mga drainage mga katropa may ara na kita sa mga clearing operation sa mga creeks naton kag iban pa pero nagabaha sa gihapon. What seems to be the problem? Anong problema sa Bacolod nga nagataas ang baha mga katropa? Ang kundi ang paglantaw mga katropa I hope ang aton local government unit would visit sa aton nga zoning ordinance mga byan no ang pag-utilize sa mga lugar sang aton barangay aton nga mga lugar nga sang una ginalapyan na sang tubig ta ang tubig nga pangita niya sa mga lagyan niya natural no iyang iya gidya no Pero sa sining mga inad, mga tinuig, dekada ang nakaligan tungod sa ginahambaltam na progress, tungod nga nag-aabansi kita, Dries Makulod, ang kalabanan nga mga waterways naton, ginaagyan sang tubig, mga katropa, nalapakan na na, nadula na na siya. So it is but proper nga check on to ni Anay, lang taon ta Anay, diba siya mo na yung problema ta? No? Because na-check na naman ang atong drainage na nagamat-amat naman ta clearing sa atong creeks. Pero there's that flooding happening sa atong lugar sa pagbunok sa ulan. We can always say na nagdataas ang ang daka na muon sa tubig sa pag-ulan. Pero we can always think of solutions and present it over sa aton publiko and mapatiman aton publiko sa mga problema nga ni mga katropa and we roll out sang ininga mga plano ta. But pag ulan, amo man sa gihapon, no? Di pamangkot mabalik Japon ng tao. Ano ang natabo? Anong ginhimo sa syudad? Ang basol ara Japon mga katropa, no? May mga problema kita bala sa budgetary sa drainage naton. Anong ginhimo sa aton nga kahit dapat loan district nimo, no? Kung gistorya puro lang tistorya pero may flooding ni mahambal na nga super city pagkatapos sa punto nga mahimo ta pa ka proyekto manog tapos na kamus sa posisyon nyo, wala pa kamo Japon nga wala pa kamo Japon na roll out yung mga proyekto. Dries Makulod mga katropa, puro lang ta permistorya nga himoon ta super city kay hunta ang flood control antes pang papadlagan to mahimo ta sang flood wall. May arat tatlo sa mga machines nga masiphon sa tubig sa panahon sang pagtaas ng baha. Ihaboy to mga katropa sa ano daw inaab lang. Okay, we have a lot of that solutions pero hindi ta makita ang giho mga katropa. Ano naman? No, pa-impress lang tas tao pirmi. Aray pa pira ka man itis to mga katropa dito sa impeachment kahapon. Si ang defense counsel si Attorney Poa kundi i-present to mga katropa ang tanan ng mga bank transactions, no, nga na pasa publiko pinagi sa AMLAC. May ato to sang na presentar nga mga istorya parte sa mga lagko ng mga depository, no, sa bangko sang anay way o kun sa ato nga vice presidente. Now natingala ang pila ka mga miyembro sa prosecution nga naghambal sila. After all, naging present pagpamangkot sang presiding judge, Senator Judge Chis Escudero, sa kay Attorney Pua. Singya, ano sir, do we have questions, rebuttal, or mga cross-examination? Kasi niya, no more questions, Your Honor. Grabe, no?
1: Sinabi niyo na lahat, eh.
0: Amo na ang sitwasyon. Lingyati pamangkot. Anong after sang ininga mga impeachment proceeding pamangkot si Attorney Poa? Lingya, nga away ka ng cross-examine. So niya, hindi, it's petty nga ma-cross-examine ko. Because sa encashment palangadaan, wala na ma-question na, no? Legal man da. Wala man asang mga illegal nga mga transactions kinamal. Amo man ang tunggin na establishar sang sang depensa mga katropa. I don't know kung ano take naman sa prosecution ang otse ng impeachment mga katropa. Now, aray pa pira ka mga update balita. Ang pira ka mga dlaggo ng mga ano mga electrical distributor sa Pilipinas, medyo nag-alma sila. Ang aton ang Negros Power Corporation naghatag man sa statement mga katropa on system loss nga nakapagkit naka-embed sa aton nga balayran sa kada bulan, no? Ang system loss nga 5-8% sa aton nga pagpanindugan sa mga electric distributors mga katropa. Sinya, from generation charge kinaan, why nakabilang kita? No, why nakabilang kita? Ihaboy sa amon pagkatapos mabutang kami sang tax mga charges na. ang kita sa mga electric company sa mga lokalidad, mga katropang ang ginaoperar nila, dira na marang kuno sa systems loss mo sinya. That's a billions of pesos, ha, ang madula sa amon kung ipatuman ang systems loss, systems loss, mga katropa. Ti nag-react ang mga electric cooperatives na di, no, pero ti this is what this is all water under the bridge. Why panisang patod, mga katropa, matapos kagin pahayag sa presidente sa iya State of the Nation address nga maano kita, ma-review kita sang iperalo, kun nan taon ta, kun ano ma provision nga pwede naton kakason ang system loss dira sa aton nga mga bill nga ginapasa sa aton nga pumuluyo, mga katropa. Kay hambal sa mga electric companies gini sinya, buo na sa ang amon ginakwa nga kuryente halin sa amon nga mga supplier, no, dito kami nagakwa sa spot market. Ang nagakita ya ang electric independent power producer, no, ang mga IPPs kuno, no, patita, I hope, ha, mapatita. Pero ini, mga katropa, sa aton nga paglantaw, pass on ini nga mga charges, mga katropa mo, no, ti hambal nila ti di na namon, it's a loss, no, nga sa operation namon di namon na i ano di namon na i haboy di na namon i ano. Sa isa ka pamantalaan, mga katropa, sa Rappler, nagpahayag to si ang operator ba na? Meral Cosmong? Oo. Hindi namon butang na ang ano ang amon nga system loss? Hindi namon ko sukto na. Waon ta karong konsenso sa aton na pumuruyo, mga katropa, angot sini sa aton para tuntunan diri sa Bullseye. Oras naton 7:32, mga katropa. Welcome, welcome. Ako naman si katropang Win Salinas. So pod naton sa technical side si katropang Junel Upside. Of the kita tugtog balas dia sa pagtalakay sa mga balita, mga impormasyon diri sa aton para tuntunan diri gid lamang sa Bullseye, mga katropa. Diretso. Bullseye. Karon katuan taman ang aton nga ma-update sa aton patrol. Of course, kaupod sa kay katropang Franz Andrew Burgos sa mga latest update, mga balita, dugay-dugay sa aton palatuntunan diri sa Bullseye, mga katropa. Ang tatlo ka mga produkto sang Yes to Health, ang aton Premium D3, aton nga Santon Plus Gold, aton Santon Vitamin C. Hindi nyo pagkalimti, ha? Papakurunt ang aton lawas kontra sa immunity, kontra sa mga infections. Pwede nga ma-infect kita sa mga bakteriya nga ara sa aton palibot. There are billions of bacterias, mga katropa, ara sa gwa, no? And so happen nga ti kaya lang sa lawas naton, ti okay lang na kung kaya pa. Pero kung hindi kaya sa dyan na ni, balbulo, baldabal na nata, no? So Premium D3, mga katropa, ang aton suplemento halin sa butlak sang adlaw, ginkwa na sa mga katropa, I mean gin-extract, may ara kita sa mga proseso nga may alin sa mga bitamina o kun sa mga pagkaon nga present ang vitamin D, dira gid pag-extract naton, mga katropa, so that ma-supplement naton sa lawas ta. Ang vitamin D kinahanglan ta sa pagpasanyog sang aton nga total immunity. Pagkatapos kinabuligan man ni ang pagpawakod sang aton bones, no? Aton heart, no? Kag antioxidant man, mga katropa. Okay, Santon Plus Gold, ginapanubo niya ang aton nga blood pressure, ginakontrol pa ang aton nga blood sugar, plus ginabatuan pa ang infection, no, ang inflammation pinaagi sa mga ingredients, no, sang Santon Plus Gold, katropa. Okay, so palihog lang ko, ha, para medyo mag-sulusan yung sanyog ba natin nga ikayong lawas, depensahan talawas natin kontra sa mga infections, okay? Alright, Santon Plus Gold. Ari pa, ang aton nga vitamin C, mga katropa, kadamo sa mga kuturan ta nga nagabatsyag sa mga problema sa lawas, problema sa sakit sa lawas, tungod sa pigaw nga absorption sa mga vitamins. Tingala ka nga nagasuplemento mong ko, nagainuman ko sa mga vitamins, pero daw wala sang epekto, how? Especially kung may ginakabig ka ng immunocompromise, no? May masakit ka na, Ang gakatabo mga katropa, gahina man ang absorption sa lawas ta sa mga vitamins minerals, no? Kinahanglan pabaskugon taya ang aton nga mga function sang aton nga lawas, no? So ang isa sang ginagusto na ang ginalantaw is ang supplementation sang mga nutrients nga nagapadasig, nagapataas ang aton immune level. Kung taas ang immune system naton mga katropa, dasig man aton metabolism, dasig man aton absorption sa mga vitamins and minerals nga ginagamit sang aton nga lawas, no? So amo ni gani tatlo ka mga produkto, ang vitamin C ginapadasig niya ang absorption sang ining mga vitamina, minerals mga katropa, and kinanglan may i-absorb man siya. Sunugon o kung pudpuron ng mga suplemento. That's why may ara sa Santon Plus Gold kag Premium D3. Ang trabaho sang vitamin C mga katropa. Okay? Pero pili unta ang vitamin C mga katropa. Ngunit nag-hapdi siya ta. Huwag nag-sakit, sulok-sulok ta. Ah, piliun ta ang Santon Vitamin C. If we talk about sang alkaline based vitamin C, it's Santon Vitamin C mga katropa. Okay? So mo na mga produkto natin sa Yes to Health nga ginapahibalo natin sa pinakamakaturan ta nga available subong sa Mercury Drugstore, sa South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drugstores nationwide mga katropa. Oh, si Bisaya ni Bay nagkapi-kapi ni kasi mga pini sa yas ang Santon Plus Coffee mga katropa, Santon Plus Gold. Alright, morning sa inyo tanan Miss Pa Marino kag sa kay Ma'am Len Antonio Talde, Ma'am Miss Pa Villanueva, good morning, salamat gid sa pag tutok sa kay Vincent Helbulario, nakatutok naman sila, naka check in sa aton Facebook mga katropa. Good morning. Katropang Win Dan sharing naman, nag-viral naman ang nga may scandals pader, may banda scandal, vandal sa pader. Holy God, punisher. Ate, gireimbestigaran karon sang bakulod ang ining nagapang vandal karon, no? Oh, anyway, ti lang taon ta pila ka mga latest na mga katropa sa aton nga pagpakaragat, no? Janelle Alegria, thank you. Salamat gid ha. King Kong alias igit may aga. Thank you. Dari na kami sa kapihan sa sa Makagahay. Ma'am Elvira Gilogo, sakay Ma'am Lia Lobrado may aga. Thank you gid. So good ara nasla. Thank you. Anyway, ma-pause kita for commercial break. Balik ta sa pinaka-mga update mga katarapa o magkatapos sa mga panumdama. Standby.
1: Bullseye. Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70. Gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, my Mac.

0: Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: President, yung nag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalayan.
2: Ini ang bulsa.

0: Bore kita mga katropa sa aton niya latitudinan. Sekonta ang patrol at this point of time, pinaka-latest update sa aton palibot. I hope maayo lang sa mga balita ta, mga katropa, no? Nag-bulubatsag-batsag pila ka mga kuturan ta, no? Sang ining kamiot naman. Tamat naman taas sa mga presyo sa mga balaklon, mga katropa, ho? Hindi sa mga mall, ha? Pero sa mga balaklon mo dito sa mga kato. Kahapon, doa ko bilog isda, nakabakal ko, puo bukaw, hindi man namuha ka dakoon, daw, ano lang, daw, tsakto-tsakto lang, no? Hindi man dako, gid kayo, mga katropa. Doa ka bilog, sinto ba, hindi na yun mo? Sa isa kakaunan, tiiway kaya sang panunot sa mga katropa, at least may shin ka, makabakal ka sa sudan, pero subong mga katropa, kung may shin ka, abot ako na nung may iguans na, mga bian. Oh, check on taray, pinak ma-update na ito mga katropa, sa atong patrol, may isa ka, may mga minors, no, may mga minor di edad nga babae, nga na-rescue karon sang aton nga Bacolod City, Bacolod City Police Office, Women's and Children's Protection Department, mga katropa. Kagagin sa pupo karon sa aton nga Bacolod City Police Office, no? Because ang sexual abuse on sa online, sexual abuse and exploitation. Mga ano niya, mga minors katropa nga nag-engage man ba sa mga online ano activities. Di ba yara da sa mga conquest man niya, irks man, nga mga kuturan ta, nga ara sa gwa, nga gina-take advantage ang ining mga sitwasyon sa mga kabataan ta para sa kabayo kwarta, no? Bayran sa kwarta, amo ni mo oni daw, bayran sa kwarta, no? Pero amat-amat mga katropa, sindikato gli ni, no? Kalabanan sa nakita ta, may ara sa mga sindikato mo nga mga foreigner nga gina-take advantage lang nila mga kabataan paanhon-anhon da nila eh. Tapos sa tsoton, kagunanong himuon nila na. Pagkatapos, gina-record nila. Keyboard ng mga bata, mga katropa. Ara ng ilang mga video sa mga ginadumilian, yung mga sites. No? Check on to blanay, mga katropa, sa aton nga linya, si katropang Franz Andrew Burgos sa mga latest development, angot sa mga balita. XFM Live Reports. Katropang Franz, mga aga.
1: Katropang Erwin, daw medyo maka-alarma na ini. Ang ini nga mga informasyon nga nakuha naton gikan sa aton nga mga otoridad diri sa siyudad sa Bacolod. Matapos ka tropang Erwin nga may ginaaligar, duha ka mga minor de edad nga mga babae ang naluwas sa ang kapulisan ni Noso sa ang Department of Social Services Department or the Development Department Erwin ng DSSP Bacolod. Ang angot is ginaligar online sexual abuse exploitation. No, ang ini nga mga kabataan, nag-edad ni kuno sang 13 tob 14 anyos.
0: Uy, bata pa.
1: So, puro mga babae. Pero ka tropa Erwin for the adan na gini, para ita sipan. Basta rin sa siyudad sa Bacolod, nag wala man dimension ni kundi ang gini nga bahin. Sila mismo halin. Dahil yung buwing pag-investigation ka tropa Erwin bagod sa pagtutok sa sining kaso sa aton yung mga kapulisan para matapsa hindi ka sa Parwin ang hindi nga mga pagpangapuso ba kasi makatig naman yung pagpangtigo sa mga kabataan mo no? Kahit ka sa Parwin sa information

0: Kontaminating na receive from Bacolod City Police Office Women and Children Protection Desk.
1: Mm-hmm.
0: O kung disiplinado po si PD, ito pa rin.
1: Mm-hmm.
0: At kay Ma'am Police Captain, kay Police Captain na Liberty Indiape.
1: Aha.
0: Nga katropa Irwin, ang ining information,
1: mm-hmm.
0: in-refer lang niya sa ila.
1: Mm-hmm.
0: So, ginpanabot ng balas sa ila
1: mm-hmm.
0: na may amuning na mga operasyon regally sa aton sa syudad ng Bacolod.
1: Aha.
0: Kaya pag-ing hindi, tani katropa Irwin, yung ining na mga isyu ya, do ano lang yun mo.
1: Aha.
0: Daw sa Manila lang yun mo.
1: Mm-hmm.
0: Daw sa Luzon area lang.
1: Mm-hmm.
0: Puro galing katropa Irwin, naglabot, nagigigali yan sa probinsya. And also sa region na lang.
2: Pila ito ganyang edad niya katropa Franz? Sa mga bata?
0: 13 to 14.
2: Oh, 13 ka 14.
0: Oo. Eh, ang mga gining-ining sitwasyon.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kahit involved na ang mga minor de edad sa sining ng mga bagay. Since pa ni Katropa Irwin sa mga information niya na ano pa man bala, sa ato man bilang ang mga pagpanalangsaw bala,
1: mm-hmm.
0: may mga kabata na gidmandaan niya involved sa sining ng mga bagay mo.
1: Mm-hmm.
0: No? Hindi man ni laging gusto, even though sa amuning nga edad, kaya yung chindi na ni Isma Katropa Irwin nga mm-hmm. amuning ginihimo sa inga.
1: Mm-hmm.
0: So may isa ka-individual na nag-refer ni sa kapulisan
1: mm-hmm.
0: kag sa DSSD mismo para matigayon ni Katropa Irwin na ma investigaran
1: mm-hmm.
0: matumod kung sino ginis sa likod sini.
1: Oho.
0: Eh, dito nila na sa kibang Katropa Irwin na may duwa ka bang kabataan isang
1: mm-hmm.
0: Lunes lang ninyo na-rescue.
1: Mm-hmm.
0: Isang Lunes lang ninyo na-rescue, galing.
1: Mm-hmm.
0: Ay, information naman din yung na-receive from DSSP may kabugusan Katropa Irwin na nining mga kabataan na na-rescue isang Lunes amunan sila ang pinakalatest na na-rescue.
1: Mm-hmm.
0: Ikapulo na nagaling na ano no, na mga kabataan, di, may walo nga nauna nga na-rescue.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ang duwa na yung nagtugang. Tapos mm-hmm. ang tanay ng ulo na tanayin ka mga minor de edad.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginapatiyan
1: uh-huh.
0: para sa likod or involved, ginagamit
1: uh-huh.
0: for the online sexual abuse exploitation na risapon sa syudad ng Bacolod.
2: Wow.
0: So,
2: dahapong ulo agaline?
0: Na sinagali. Hindi ni Katropa Irwin Laudiao, gagabi na to, ang duwan eh, sila lang yun ni duwa ang na-rescue mo.
1: Oho.
0: Wala na siyang iban pa. Makayara, pagigaling nga pulo, sila tanan. May walo pa to galing na una nga na-rescue.
2: Oo. Pero, isalin ni ka-rescue? Isalin ni ka-grupo ka Katropa Irwin?
0: Ang kuling ako, pag ginahunan Katropa Irwin, kay ang DSP Bacolod,
2: oo.
0: Nag-aalong man sila sa information kay oo. Because ongoing pa man ng investigation.
2: Oo.
0: Kahit pagtubot kay Tropa Irwin sa sining illegal nga online may tayo nagkabalong kung ano ni kay Tropa Irwin, no?
1: Oho.
0: Kay base, mm-hmm. hindi lang siling amuni isa kasi may iban pa. Kahit mm-hmm. isa kadamo na siyon nga na-rescue,
1: mm-hmm.
0: kaya amuni ang dapat itatagaan siyang atensyon
1: mm-hmm.
0: sa ato ng mga otoridad sa syudad sa Bacolod.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ano ni sila?
1: Mm-hmm.
0: Nga ginatawag ni online sexual abuse exploitation.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sa information talaga na receive kay Ipunpin na Indiape
1: mm-hmm.
0: nga Katropa Irwin mm-hmm. yung ginavideohan ini sila.
1: Oho.
0: Ginavideohan ini sila sang ano mga persona nga sa likod sini but confirm nga may mga adults nga involved sa sini nga itabo.
2: Oho. Nadakpan.
0: E, siyempre Katropa Irwin alangan man nga sabo ninyo mga edad.
2: Oo, tsakto eh.
0: Ang bada sila.
2: Oo.
0: Kung anong susupon nila, videoan nila ilang o galingon.
1: Hmm.
0: Kasi sabon na nga edad, 20. Even though, tikabalo naman kita, mga kabataan, sabon kabalo magamit sa mobile phones.
1: Oo.
0: Pero, pag-describe tali ka Tropang Irwin, sa English nga tinaga,
1: mm-hmm.
0: sick na niyang mind mo ya kung videoan mo o galingon, mukha mag-uba-uba ka na.
2: Gani man.
0: Tapos ipasa mo, ibaligya mo.
1: Mm-hmm.
0: So, tika Tropa Irwin, posible yan may confirm sa ato na may adult sa likod sini.
1: Mm-hmm.
0: May tanong kabalo ka Tropa Irwin kung anong relasyon sa adult nga ara sa likod sini na nagahibo sa sini ng mga minors. Kahit tika Tropa Irwin, hindi lang siling babaeng vulnerable mo.
1: Mm-hmm.
0: Hasta mga kapataan ng mga lalaki.
2: Oy, pati lalaki?
0: Oo. Pero wala lang nila ito, natukiban kung sila ni pang-idaron sa mga kabataan, yung mga lalaki. Ayari, Katropa Irwin, based information sa DSSP, 12 to 17 years old ang involved. Yung mga minor.
2: 12 to 17.
0: Lalaki, walo ka mga lalaki. Ate Katropa Irwin, ang una ito na-rescue, walo ka lalaki. Pagkuning duwa ka mga kababayanan, yung mga minor de edad.
3: Grabe man ba?
0: Okay. Tabali naman dito daan, may pila na ka mga kaso dire. Remember mo to sa una. Do 2014, 2015.
1: Mhm.
0: Nga may isa to ka Katropa Irwin, isa to do ka yung hindi ko magsala. Ano to do is Australian, to bala nga tawo.
3: Oho.
0: Ang naresto Katropa Irwin ng remand sa Pilipinas, hindi nagkapanago.
1: Mm-hmm.
0: Which is, natukiban to siya.
1: Mm-hmm.
0: Ganyan siya ni Katropa Irwin ang nara sa likod sang ano to galing pangalan sang site man. Basta may pangalan to Katropa Irwin na remember to Lolita to mo.
3: Oho. Oho.
0: Lolita, basta may sumpun to siya.
1: Mm-hmm.
0: Galing Katropa Irwin ang ina nga site.
1: Mm-hmm.
0: Doon naging kabahin na siya sang ginatawag to pala nga nag-trending yung tinaga pala nga doon mga dark web pala.
2: Oh, underground kag mga ano?
0: Underground.
2: Oh, oh. Mga illegal ka mga website na.
0: Oh. Correct. Ano na ka mga hindi ginapan na view sa internet.
3: Oo.
0: Grabo na sa muna grabo na ginakategorize. So Katropa Irwin, ang amo to galing niya site.
1: Mm-hmm.
0: Kung i-open mo na, puro na natanan mga bata. Which is accessible para sa mga pedophilia.
3: Oo.
0: No? Na naga, ano pala, nagagamit, yabi, or naga, I mean, ang pinag-adricate of our winter, nila ka-satisfy nila ka-sexual na urge.
3: Oo.
0: Kapag-adbaw sa mga sexual videos.
3: Oo.
0: Ay, ang mga kabataan, pamera, mga videos ng CTV, tinagami, aray bang ganyan nga, mga binulan pa lang, ginagamit na Katropa Irwin sa sining nga mga pagpang-abuso.
2: Grabe, so, ba nito?
0: So, kaya pa rin na sa aton, sa sudad, tumakulod, no, which is to identify pa, kung sinonin nga mga tao, ang talikod sinigiri yan. Kaya nga na ginihibo Katropa Irwin, videoan, ibalik yan, sa mga online site.
3: Oo.
0: Kaya kaya muna nang ginihimbo, subuh mo, may harapan na ganyan kay Katropa Irwin, iba nga mga nakita natin, manabasaan natin, na naangot, basta sinin nga mga kaso, nga online, I mean, live videos. No? Patawag tirapi, pero video call, tapos, amuna ang mga bagay nga ti, ma-request sila, amuna, lalaki or babae, tapos, mamando na sila ka pa-arwin kung ano nang imuon sa ang nag-video.
3: Oo.
0: Ang nasambit or nag-live video. Ang persona nga na sa likod sini kung anong suguon niya sa bata. Eh, kung ano na. So, ka pa-arwin, ongoing yung investigation, why niya naman lang ka pa-arwin kung organized ni sila.
3: Oo.
0: Kung may posible, may takonin nga persona ang ara sa likod sini. Kahit sa karoon ng ako ng mga otoridad, nagkatingwa, gini ka Katropa Irwin, nga matubod ini, may bisigaran.
3: Oo.
0: Kasi, nagkakadapat kami madakpan. Kabat sa sining ng mga dapat bagay, no?
2: Dapat gini?
0: Oo, so sa karong na Katropa Irwin, under, ano rin sila, sa case development, and also sa intervention, ang gini ng mga minors in a rescue, sa custody, sa karong sa mga social workers, kay Tika Katropa Irwin, psychological may effect din ako ginang effect sa ilamo, no? Trauma. Ako nilang pagkita din nga mga epekto sa ilaning nga personal man. Pangunod sa sining nga mga bagay nga nagkatalatapo sila Katropang Irwin.
2: Oh, kasakit lang ni Katropang Franz. Kahit may maginikanan eh, no? Ang mga kabataan. I don't know kung aware ni mga ginikanan sa mga bata. Pero ang pinaka-sentrogan na di ang kita, ang ekonomiya, nga aspeto, bla, may kita ang mga bata. Mm-hmm. Tilipay naman na yung kumpilang hatag mo. Kape pa kong duliyar-duliyar. Sino mga customers nila kung Katropang France?
0: Wah, yung 95 Katropang Irwin, posible yung mga foreigners na
2: eh. Ah. Te?
0: Okay, tinobserbahan kami. May mga kaso na ni Katropa Irvine mo. No, nga man sa aming mga customers, mga foreigners.
2: Na.
0: Mga foreigners, kini kalabanan ng Katropa Irvine kay masami ni kanina madakpan gani sa pila ka mga kaso dari sa Pilipinas nga naagot dala sa amuning kaso. Isa ang kapasibono, foreigner mo.
2: Correct.
0: Mga foreigners, kid laban. So, eh, mga sick mind bala sa karoon sa Tropa Irvine. Eh, amuning pagkatig sa mga may turnies, tawagan ni Katropan. Doon mga sick coast ni tawag sina mo.
2: Oh, pero doon ay kakatropang France. May mga may nadakpan ng mga tao sa likod sining mga bata nga gaano. Dokay posible abi nga imposible abi mga bata ga decision lang sila magamusli.
0: Correct na. Kay kon ato na lang gyud nang kobo nga pag panginahino to black.
2: Oo.
0: Sino mo dabi karon nga tao da karon nga video mo ko galingon mo mga uba kada susukol mo dabi ko na nobi nga mga bata di nga.
2: Oo.
0: Damo na, no? Tapos mag-turubang ka sa kamera. Unless kung ano kami, educational kami, artista ka da.
2: Kung
0: konti subong mga vloggers, me. No? Muna ba lang, ano, nagka-passion-passion ka da. Pero galing si Katropa Irvine, involved rin di ang termino nga sexual abuse.
2: Oo.
0: And galing exploitation.
2: Amo na ba mga bata, gubauba da? Di ba? Binuang niya. Nga, so, trabaho. Wala mo ka to pang France, damo na sang nag-offer, amo na mo. Sa mga, even sa mga ano ha, sa mga apps na ha, may ara na kita mo na may mga gagwa gulpi sa mga social sites. Sa imo Facebook be, may nagagwa. Click on mo na sa, may gahambal ba na. Bago mo i-open sa Tagalog, i-open itong video na to, siguruhin na wala kang kasama sa gilid mo. Di pagsulod, pag-click mo to, i-click, pag-click mo naman, hatagan ka sang link, nga i-click mo naman to. Kadto ka to, landing area mo sa sites, katropa, katropang France.
0: Correct nga, kahit isa, may mga sites ba lang nga doon, mag-site na ka Parwin, hindi mo na pag-i-click, proceed na mo. Ilan din may open katabi ng mga sites. Kasi, di mo bala, why mo man ginaklik, pero ginapasa ka na to dahil sa among tong mga site.
2: Oo.
0: Dugo automatic bala kisa. Tapos pag-ibot na, muna naman, nga direk ka naglabon sa muling site.
2: Oo.
0: So, tika to parang, pero galing yung iba niya, kabalo niya kung sa DNA nila pangitaon. Katul-tul ni Slea Katropa Irvine kung sa DNA nila i-search ka kung ano ang site nga ilan ni makita. Kung kung gusto nila, doon parehas nila sa mga Katropa Irvine, sa mga subscription bala?
2: Oo.
0: Para ma-access mong ina ng mga videos, mabayad ka.
2: Na,
0: worth
2: oh.
0: Sa amon eh.
2: Oo.
0: Kung kung mas mahal ang live performance. So, eh, videohan mo na.
2: Oo.
0: Patubangon mo ng bata mo, paamon mo eh. Tapos, bayaran ka, pila ka dolyar.
2: Kalabanan ko kisa mga ginikanan daw ginatolerate lang nila kung kisa mo. Basta may kita ablang bata. Sige, may mga grado na. Video lang na.
0: Dera, no? May mga information makita nga ganyan na receive man. But we are not referring to this case. Pero may mga previous case ka Katropa Irvine na ang involved gali mismo kay sa likod mga perpetrators mismo mga ginikanan man.
2: Oo, sa nagasugos nga amula na. Why ka man ang ginitandog na? Video lang na. Bay da.
0: Oo, kay...
2: Pero why sa kabalob lang?
0: Man mo, intoon mo lang ng mata mo.
2: Oo. Why sa kabalob lang basta mlad?
0: Kaya nung... Kaya nung... Kaya
2: nung
0: bagay ba na? Kasi pare, ang bata, even though ting bata na... Ka, ano ba na? Hindi pa, though hindi sa bla comporte yung mga lahirin sa buot nila. Pero tigali kay Katropa Irvine na mo gining nasubok kahit ni posible nga, diba? Si may involvement delivery yung mga ginikanan. Kasi Katropa Irvine, hindi na matabo kung wala content sa ginikanan.
2: Oo no? Hindi di matabo yan kung may isang...
0: Sa parents, aray mo sa parents mo, pananin nila. Di nga, hindi lang ah, kay Timoni.
2: Diri mga iba.
0: Kama tugutan, di nga muli nga bagay.
2: Diri mabala, anay, gini? I hope tani nga why lang. Pero sindikato, abi kong gisa ka Tropang France daw organize mo ni Sle. Nga may ara sa mga ano di, mga recruiter na nga gakadto, Rispa Pilipinas, nga naglibot. tapos manghata, mang miga-miga to sa mga kabataan, tapos uh-huh. oferantos.